0: expectation naman natin dito, Claire, kasi ano eh, kailangan talaga ito na estudyohan nila. Pero yung pinaka-solusyon na nakita namin, yung nabanggit na nila kasi yung 210, di ba? Paggawa na lang ng EO si President Marcos or sino man o anong gagawin nila na maging basihan ng probinsya o municipal mayors para ma-implement ang 210. Mm-mm. Yun ang pinakaano doon.
1: Engineer, sino pwede ka rin magpatunga sa mga traders nga? Ro yun doon, nagapang mamintaha, lata, no? Nga, amin ko ginagipit ka mo para mabaligyan at barato ro inyo ka rin yung mga alagang baboy.
0: Actually, katumpang clear, no? Matagal ng problema yan. Discretion na rin kasi ng hog raiser yan, ng pagbenta. Now, dahil nga hindi sapat yung tulong o walang enough na mechanics o pamaraan para makontrol itong mga traders, ang nakita rin natin dito, yun na nga, yung presyo man ang problema, ang pinaka-solution is itong 210. Pag may sinabing 210 katropang clear, susunod lahat yan. Ito ngayon, mag-inaway tayo sa lahat ng maraming rason. Now, number one, yung aggressor, magbenta kasi wala ng pambahog, wala ng pera. Tapos, kung anong sasabihin ng traders, yun na lang susundin kasi wala ng, di ba?
1: Choice.
0: Uh-oh. Tapos, yung traders naman, gusto makapera. Natural na ano, sige, bibilin ko ng ganito, tapos tumubo ako. Mm-hmm. Parang wala talaga, parang nag-aalaga lang talaga ang mga aggressor para sa trader.
1: Oo.
0: Yun ang dapat na-correct natin.
1: Mm-hmm. Sige, oo. Hindi na yan, mas makarami ang dugang kung gusto kong ipabot niyang panawagan. Maabot nung ginapangatubang ang mga challenges makarero mga hog raisers pagagit ASF, barato nga presyohanan no, sa pagbaligyat inyo ka mga alagang baboy ro yun doon, narayagid ang ASF pagid ro inyo ka lang ginabantayan makaroon, may mga gusto kang ipanawagan engineer?
0: Actually, panawagan sa national na katropang clear, itong ano natin sa vaccine, di ba? Kung vaccine lagi ang pag-usapan natin, parang nawala. Parang nawalang update, walang movement, o walang update nga na meron na at saka available na. Kaya inaano natin kasama sa sulat sa President na sana yung vaccine magkaroon naman para ma-prevent na talaga ang ASF. Kasi habang walang vaccine, most probably pabalik-balik ang ASF. Katropang clear, may isang pang ano, na parang paraan para makatulong sa aggressor. Kung matandaan mo, yung RCEF, the program ng government, in-increase nila yung tax ng tariff ng importation ng rice. No? Tapos kumuha sila doon ng 10 billion para gamitin sa makinaryas, sa seeds, training, yung ASAP, yung pahiram na pera. Tsaka yung sobra nun, sobra sa 10 billion, binigay ng 5,000 bawat rice farmers. Siguro pwede siyang gawing model kung kaya man, kasi hindi natin maiwasan yung pag-import ng pork. Pwede natin i-increase ang tariff, pwede rin na taasan natin yung tax, ganun din ang gagawin natin, no? Yung magkuha din ng certain amount, not necessary 10 billion, or kung 10 billion man, ihati din sa mga ganun na mga essentials, no? Hanggang mapunta yung iba doon sa aggressors, parang i-subsidize ang feeds, o direct monetary subsidy, no? Parang ganun yung naisip ko na pwedeng gawin ng government. Sana pakinggan, sana maganda ito, clear, no? Para matulungan ng mga aggressors natin. Sa mga traders naman, sa spur meeting natin with the OPEC, na presyuhan, wala kasing kasunduan eh. Walang kasunduan, sana sila na lang mismo mag-akusa, magpresyo ng maganda. Actually, sa sitwasyon ngayon, katupang clear, sa mga areas na may mga tama, most probably bababa talagang price. Pero yung sa mga areas na hindi pa tinamaan, na malayo sila o maganda pa ang presyo doon. Pero sana, maski dito sa may mga area na may mga tama na,

0: lang, ibang baboy. Sana presyon Manila ng maganda, 180, 190, sana ganun. Pero sad to say, yung usapan ng presyuhan doon sa meeting, nasa 160 lang, 170, which is malayo masyado.
1: May mga chance pa nga na ba, engineer, sa 160? May mga nababatian ka nga, mas manaba pa nga ni sa 160 ruta o?
0: Yes, tama. Sana hindi nila yan i-take advantage, no? Siguro, depende rin kasi katupang clear yung weight ng baboy, no? Kung pre, ano, hindi pa siya umabot ng tamang weight, posibleng mababang bintahan. Yun ang ano eh. Mm-hmm. Pero kung titingnan mo yung pag-alaga ng baboy from diik, halos pareha lang, ilang days man lang, days, weeks, para maabot yung weight, ibig sabihin ang effort, ang baho, galos pareha lang, tapos bibilhin ng mababa. Sana yung mga hog raiser din natin, lalo na yung mga na merong incidents, mag-report lang pa rin kayo. Maniwala pa rin tayo sa ano natin, sa mga MAO, mag-report tayo. Baka may magawa man sila.
1: Sige, sige.
0: Sa mga consumers din, sana ano nila, no? Maging vigilant din sila sa pricing ng pork. Mag-report din sila. Kasi, di ba, masyado ng malaking ano problema dito sa grazer pa. Tapos maging problema pa sa consumer na. And, di ba, kung presyo man ganyan na 160, dapat 260 lang ang presyoan ng karne.
1: Oo, sige. With that, mabugin niya salamat. Si Engineer June Agravante, Presidente at Aklan Livestock and Poultry Raisers Producers Cooperative. Maraya man si Katropang Claire T. Adit, Extra FM 96.5 Kalibo, ang katropang mo.
2: Bullseye! Thank you kay Engineer June Agravante. No? Well, naiintindihan taro, anda karang himumunot sa mga kasway nga. Sugat nga ra, nag-ayo it dahil nga ra nga support sa aton karang nga gobyerno. Hindi man sanda mabutang sa ang agang. Eh, basi kung ro matabo baga nga mas matindi nga senaryo pag-abot sa ASF iya sa probinsya. Diba? Andang nga ra, para dipinsa man. At the same time, ro mga bakuna nga kinanganon, nga kabuhay yun nga ginahugat-hugat man ito aton karang nga mga hag-resort sa probinsya para ita aklan. Ng oras mga katropa, alas 8:09 na. Bullseye! Good morning anay kay Bonski Mendoza Channel nga nagapropamati. Tristan Gulay, good morning ha. Si Aljon Derilo Navarro, good morning. Una ron sa Ruelan Junior Barbershop. Una sa Alpatik Cellphone Repair Shop kay Robert Agay Cap Junior, agay nung Mike Paulino, good morning. Good morning. Hey Dodds Walter Miral po, good morning gid ha. Agpaki shout out lang uno si Cheng Miral, ay happy birthday, makarunod nga adlaw, ag si Jackie. Good morning! Yun, happy birthday, gidaan na kay Manang Linlin, good morning, nasa El Diponso, Bonifacio. Nung Andy Norada, nung Andy, good morning, nagamonitor, watching ron nasa Dumlog sa Tambak, New Washington. Alas 8:10, raton nga oras. Daliga, kaya porsyon hato na katon, it is the pain. Basi kung nagpaganakit rin nyo karang agawas, no? Dayahay makatao gid ita bulig sa aton karang pagpanganakit, aton karang gawas, madasig nga mapamayada ro mga sakit kaparihit gagnat ubo, pagbara it aton karang ilong bagod sa sipon, pagpanganakit it gawas aron no sis the pain. May paracetamol don nga kinanganon it aton man nga gawas mga katropa. Kung nagapaganakit aton nga kagawasan ay dapat adlaw-adlaw mag-inuman it sis the pain. Kapin pa sa mga igmahon naton mga sa construction ay dapat may sis the pain na kada uli sa panimagay mag-inom para sa safety nga hindi kita magkabagatian mga katropa. Ana right yes to health nga produkto mabakal sa mga butika mga sa ato makaroon nga pagpadayon. Iba pa nga mga mainit nga mga topiko. Istoryahan naton sa aton karang pagpangalagad. Dayang sangka teacher halin sa Unidos National High School naging SIDHA awardee it DepEd sa gawad ng pagkilala sa larangan it sports. Kilagahon tayo mo kung sino ra. Ato na istoryahan pagkatapos yung ginit aton nga mga reminders, kindly stand by.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM. Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pals.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong pa-premyo.
10: Ako si Hana Angel Castillo. Itmang ganba nga akla nagkapasalama sa XFM. Agkay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadagdaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santone kay XFM, libu-libong pa-premyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Santone Gold Live Testimony.
11: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santone Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
12: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayoga.
3: aklan, malinaw aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it santon, coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it santon, ay manami rang pamatiyag. Yani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
12: XFM.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami minister, nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
14: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
17: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
18: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: kwartya sa aton baybay. When the strongest storms threaten our homes, who stands on the front line to shield us? Our mangroves, the quiet gardens of Aklan. Across Aklan, spanning the coastlines of Bataan, Altabas, and Palete, the sprawling green landscapes of New Washington, Calibo, and Numancia, and extending to Makato, Tangalan, Ibahay, Nabas, Malay, and Buruanga. These vital forest ecosystems protect our shores and sustain our marine life. A recent assessment conducted by DENR Penro Aklan alongside provincial and municipal LGUs confirms that the province's shores are home to 28 true species of mangroves. These habitats play a critical role in disaster mitigation, biodiversity conservation, and economic sustainability. But their green shields are in danger. Hidden among them is the rare Gapas-Gapas or Camptostemon filipinensis, the endangered mangrove species. Did you know that Gapas-Gapas is officially listed as endangered on the International Union for Conservation of Nature Red List? If we lose it, a piece of Aklan's natural heritage is gone forever. We cannot afford to lose our living seawalls. Stop the cutting. Protect our wetlands. Participate in local replanting programs. Protect our mangroves. And in turn, will protect us. Ikaw, ako, tayo, ang kalikasan. A message from the Department of Environment and Natural Resources, Penro Aklan.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash price, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
4: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
5: Ang hihita po, kitwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng meal ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Meal ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
4: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
7: Ako suggest isang online manager ng TeamJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision X Plus Capsule ako.
4: Mission next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radical ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
4: The Secret of Health.
3: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
4: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: The Secret of Health.
3: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
4: The Secret of Health.
3: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Vision X Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
4: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Sa Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
11: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
12: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustine na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
13: X-F-M.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang
14: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
17: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
16: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
17: Siguradong sisiglang pakiramdam.
16: Santone Plus Herbal Oil.
17: Ang pamahid
16: ng all-in-one sa presyong magaan.
17: Santone Plus Herbal Oil.

0: Hoy mga katropa, balik na kita alas 8:34 na sa agahon. Sa atong makaroon nga pagpadayon, no? Sa atong karang pagpangalagad, Cloyd Beltran, ha? Good morning. Yon, nag-monitor, nag-propamati makaroon sa atong karang pagpangalagad. Hoy, basi gusto niyo nga magpamasahe, pero dapat rin niyo karoon nga gamiton nga pang banyos, Rosanton plus herbal oil. Mga katropa, bahog ng buligra. Gina buligan ro aton nga gawas nga buon rong body pain. Ro mga nagapaganakit aton karang gawas, no? Agro mga inflammation una sa sud aton nga gawas, so dapat ta ipabanyusan nato ro ni Santon plus herbal oil. Manami para sa relaxation nga ginatawag. Aga pampabuo ra it stress, mga katropa. Ginapakalma ro gawas ag aton karang isip pa. Ginapanami pa na naro aton nga panit. Doon rong pinaka importante di karon, no? So relax kita sa Santon plus herbal oil sa aton karon nga mga katropa. Una, Anarat Yes to Health. Produkto mapakay sa mga butika nationwide aguna sa Mercury Drug. Sa aton karon nga pagpadayon, sa aton karon nga pagpangalagad, aranay aton ibasyada kinyo. Dayang sangka teacher halin sa Unidos sa Unidos National High School, no? Imorahay awardee makaroon it DepEd. Dahil sa sports nga anak ra nga ginsudlan, ginkilaga mga katropa. No? Kilaga man dai, pirmi man nato nga gina-interview sa XFM. Si katropa nga Kubito Suwal. Imorarong awardee makaroon it DepEd. Ano makaroon, ginpakipagangutan ni mo it XFM pamatian na.
1: Sir, unang-una, no, congratulations gidaanay sa aray nga rang pagkilala. Pwede mo ani kamon i ano sir, i-plus star kun ano ra yang ara sir nga pagkilala, rang kawad pagkilala sa larangan ng sports Western Visayas edition, sir.
2: Sir, baliro kun ara sir gawad pagkilala sa larangan ng sports Western Visayas edition. Ay bali imora sir award nga ginatao sa mga technical officials, mga coaches, ang mga outstanding athletes sir it aton nga iyan sa Western Visayas.
1: Okay. Sir, ano ro plastada kara sir? Ginapili dananda ano do ano ro ana karang kumbaga ano ro mga naging basihan?
2: Actually, last year, sir, nagpasa man ako kara, sir. Pero hay national level, abay mo to, sir. Gi-adapt makaroon it atong region wherein all technical officials ay in each division ay ginakuan, sir, ginapapasa it mga credentials or mga attachment nga makasulod or para sa sir, para sa dayang pagkilala sa larangan ng sports sa technical officials edition, athlete edition at sa mga coaches edition.
1: Ay, okay. Bali nag-submit ikaw kara sir. Kumbaga ay medyo application yun dun mana, medyo makaro yun.
2: Bali akong gi-submit kara sir ay mga credential after nga gi-notify ako ato nga DSO Aklan, Sir Charlie Orita, nga magpasa ako sir ako mga papel i-forward sa region para if ever ay ma-concern mapili sa isa sa mga awardee dayang pagkilala sa larangan ng sports sir.
1: No, ano rong mga bagasihan kara sir?
2: Sa mga credentials sa bisir nga gimpasa na akong sir ayta amon nga result of accreditation dapat ay sa result of accreditation na bisir ay na specify ito nga dapat ay you are in a class A kasi yung accreditation sir ay tatlo abisir may class A, may class B, may B plus A at saka may C sir. So dapat ay ito pero kutob nga magapasa it papel ay dapat ay nasa class A. Kaibahan ako to sir sa mga na-accredit as class A nga technical official.
1: Okay. Sa class A nga category sir, ano doon ang ano karon? Kumbaga ay ano ro class A?
2: Ro class A na ron sir ay bali nagpa-accredit abisero kwan ro kami nga mga technical officials, selected technical officials sa Visayas at Mindanao region na 2024 sir sa Iloilo And then, kung sir, bali may written test.
1: Oo.
2: Oh, bali may, tawag ka na sir, may practicum, actual sir nga performance sa officiating, sa court mismo.
1: Mm-mm.
2: And then may physical fitness test, sir. So, dapat ipasa mo gano'n tatlo na rin, sir, para ma-qualify ka, ma-determine whether kung di, sa hindi ka mga kategori, sir, or classificate. Classification nga ibutang.
1: Dayang ano, sir, dayang technical official, ay tag mga nag-officiate da, tag sa rayang palaro or sa webra, ano ra plastada, sir?
2: Ito, sir, sa memorandum, sir, ay bali technical officials sa palarong pambansa sa Agusan del Sur, sir.
1: Ah, sa Agusan del Sur. So, meaning, taday nga ng mga awardee is do yun nga nag-technical official sa palarong pambansa.
2: Yes, sir. Yes, sir.
1: Ay, okay. Sir, nakita ka ba, yes, sir, hay, ano imaw ho, din nga... Sidha Award. Di ano mo tambot Sidha, sir?
2: Pero Sidha na sir ay kami ko pa nga research ra. I think ay paglaom ko ay acronym imo sir pero gingkuan ko ay ing research ko ay sa sipag bala sir. Pagiging sipag or sipag sa tiyaga.
1: Ah, okay. Kasi may iabi nga sari-sari nga category matod sa may individual,
2: yes, sir.
1: May Dagitab Award, balikan mo iya sa doon nga sa aklan is daywa ka mo sa Sidha.
2: Yes, sir.
1: May isa nga alpas aklan man ag ay okay bali kumbaga lima gid ka mo sir no. But pero ano do ano kara sir plastada every year gid matanga may makaraya sir gawad ng pagkilala sa larangan ng esports.
2: Sa akong pag-assayod, sir, eh, sa makaroon pa lang, sir.
1: Mm-hmm.
2: Sa akong pag-assayod, sir, kasi last year, hey, ako nabiging intrahan, sir, automatic national tag mo, sir.
1: Ah, okay.
2: Bali daw, sa adaptation mo, sir, ito is Visayas sa national nga level. At siguro, sir, mga daog iya, hey, doon man siguro i-entry ito sa national.
1: So meaning, dahil nga ra, bukod pat at final iya sa, dahil sa Western Visayas, kundi may mag-ano pagid ka ra?
2: I think may kuwang pagid, may sa national level pagid ra yun, sir.
1: Ay, okay. Ano ro, plastada ko no ka ra, sir, it dahil nga ra nga pagkilala, may ano ra, may, kumbaga, may awards night, may awarding, ano ro, plastada?
2: Iabi, sir, sa memorandum, may mat sa Saturday August 1 ay tanan nga mga awardee ay gina-awardan Saturday hapon sir.
1: Ah okay, ito sa region.
2: Ito sir sa kwan sa Punta Vidya sa Iloilo.
1: Ah okay. So pagka sayod din mo karan sir kumusta? Ano maning nabatsyagan sir?
2: Kwan na bira sir o pag forward na bika ko ni Sir Charlie o pag inform ay matsa 2 days na ta or 1 day na tang preparation sir.
1: Mm-mm.
2: Oh, hay. Siya kabuabo man bala aton sir nga obligasyon matrabaho hay. Naisip man aton nga basta maliwala makakon pero ay syempre for ginkuan kita gimpili kita it division so I need nga kuan trabahuin trabahuin gid. So ginkuan ko mat sir ging tinguha ko mat ang within 2 days na ron nga gintao ka ko ni sir hay maipasa ko ro mga credentials or mga papers nga need na akong to attach para sa dayang concern sa pag-screen it region.
1: Oo. Sir, doon nga, syempre, ro pagiging technical official, kasi nakikita natin man ikaw, very active kagiting sa pagiging official, no? Sports, particular do basketball, referee, harun gid aperme. Abo man curious ka ra, sir. Is it okay man na pangutanin ko kimo kung do pagiging technical official nga rahay, doon nga may extra pay, kumbaga, do mga makarayang nga ra kung ikaw nag-officiate, kung technical official ikaw, para abiman na tuwibraa, palarong pambansa, sir.
2: Matsa manami nga sir nga pangutaan na sir ay. Sa DepEd abi sir, pag sa DepEd kami nag-officiate from lower mid to palarong pambansa ay when it comes to tawag ka sir, bayad ka mo per game ay uwagit aron sir, syempre ay part it amon nga trabaho niya sa mga agency.
1: Okay.
2: Bali, roo ka na karon, sir, is gina-refund na, sir, amon nga pag-aamong pamasahe, ginatawa kami tamon nga food allowance, may mga free accommodation, sir.
1: Oh, so meaning, do yun nga, medyo ano, tagali ra, passion, dedication, yes, makaroon yes, yun na, sir.
2: Yes, sir, yes, sir, yes, sir.
1: Ako, maskin ano, sir, maskin palarong pambansa.
2: Sa palaro, sir, ay ginatawa na kami allowance, sir. Sa may adawas, oo, oo. May magastos mo kami ito, sir. Pero bukod ni Maruto, sir, hamban nga bayad or compensation namon sa amon nga pag-officiate.
1: Pero allowance ngayon, sir, sa ingahalin? Sa DepEd or sa
2: DepEd, sir. DepEd. Tapos, sa mga host nga province, sir, ay nagatao masandaron, sir, kapa paano nga subsidy ka mon, sir.
1: Oo. Sir, kimo, no? Curious lang man ako kasi ay siyempre, gaturo ikaw.
2: Yes, sir.
1: Tapos dugangan pat daya nga rang mga event, ga technical official ikaw, particular sa basketball. Kasi permi kagiti sa national eh, no? Nga na-invite, ga referee, kabuabuun man nga mga gin-attendera ni mo nga pagiging technical official. Ano ra, sir, doon nga, paano na ma-manage ni mo? Kasi karoon yan, gaturo ikaw. Siyempre, kung may mga event man na nga magayo sa mga estudyante, ano rin set up, sir?
2: Last, abin na ako, sir, nga nag-officiate ako in private, sir, ay sa concert sa Maynila last 2024. Yung National Games na interview mga ninyo ako to, sir, is nagsaadat in BTC. Ay balikon aron sir pag mga private nga mga league or tournament nga gina-line up ako sir ay nagalaong anay ako kay school head kung pwede ako maka-leave. And may mga opportunity mga ikunta sir nga ging offer ka ako just like last year ay tinawagan ako ni Comema ng SPP. Gusto ko mag-referee sa UAP at saka sa NCAA. May gustong-gusto kita kunta sir dahil siyempre pangarap siguro matandaan yung mga referee nagpangarap na maka-referee sa UAP or NCAA sa mga mataas nga liga. O galing sir, I need to stay in Manila for siguro mga 1 month or 2 months wherein the conflict is sa akong schedule. So priority ko gidro pagturo dahil daya biro bread and butter ginakon sir para sa pamilya.
1: Okay. Pero pag-abot sa mga anagot amanet event, it depend ay mati kung mataman doon, abe.
2: Yes, sir. Yes, sir. May memorandum, sir. Tapos pag ito mong pangalan ay automatic mataro, sir.
1: Pero bukod malisod para kinyo, sir, mga makaroon private man or maskin sa anap DepEd nga, syempre, gabalansi pa ka mo, gaturo ka mo eh. May mga parang event, syempre, gatao ka giting karat, bukod niya extra, kundi maabong oras, sir.
2: Yes, sir. Bukod madali, sir, sa part na mo bilang teacher nga, as a teacher at isa pagigkaan as a teacher and the referee kasi bago abi sir magsabak lalo na sa mga mataas nga liga sir ay dapat you are emotionally, physically, psychologically nga ready with sir. So it takes time dapat week or month before dapat condition gid sir ang lawa sir ang isip ang balatyagon nga lalo na sir kung ga referee sa malayo syempre naisip mo imong pamilya malayo man ikaw sa pamilya for half a month amat man sir ay syempre pag abot man sa financial nato nga aspeto ay not all the time ba sir ay may atong gid lang igastos ba naton sir pero do yung pag sir sa mga bagay nga dapat na akong nga preparahan.
1: Kasi hindi miskin may allowance matudi gid malikawan nga pagawa ka gid from your own pocket sir.
2: Yes sir, just like sa palarong pambansa sir ginarepan na sir ang expenses so dapat kinahanglan gid mo magawa gid anay ta mo nga personal nga money or amount para ma-compensate ang amon nga limbawa eroplano, amon nga pagkaon at ibang pang mga concern, mga expenses.
1: Sige, sir, lastly siguro kasi may mga gusto ikaw nga may mga gusto ikaw pasalamatan, sir.
2: Una sir ay pasalamat ako sir sa kinyo sir sa inyong station for this opportunity nga ma-interview ako. Labi na siguro sir sa mahal nga Diyos sa another blessings nga na-achieve na ako sa suporta man sa rate akon nga pamilya sa kay Bahandro SDO Aklan, kay Sir Cian, kay Sir Charlie Oreta as our Division Sports Officer. Nag-amon sir nga very supportive nga District Supervisor kay Sir Jesse Flores. Iba man sir among school principal kay Sir Danilo Claros. Ro kung gin sir, ro komunidad it Barangay Unidos, not only not Unidos National High School, kundi bilog nga kung sir, community. Dahil nakikita ko, abo nga ni, kung nag-PM ka kung sir, nga mga kung man, may mga barangay officials nga nag-congratulate for this another milestone nga dala ko ro pangalan it barangay, pangalat banwa ag pangalat probinsya sa regional nga level sir. Ag sa tanan sir nga nagsuporta ka kundi ko may isa-isa ay gapasalamat gid ako sir sa andang all out support ag undying support since nga nag-start ako ta akon nga journey sa pagiging referee.
1: Alright. Sige sir, thank you good sir. Si Sir Jovito Sual, mga katropa. Raya man si katropang ninyo, Regine Teodosio at XFM 96.5 Kalibo, ang katropa. Bullseye!
0: Bullseye! Thank you kita kay katropang Jovito Sual, no? Ag congratulations sa panibago nga rang award nga nabakon na ita different sidha, no? Medyo, kwan eh, ng sipag at tiyaga. Doon yung gidaro anang gin na habuong nga nga kadagagaan o award naging tao ita DepEd mga katropa. Okay? Alas 8.50 na raton karang oras sa aton makaroon nga pagpropadayon sa aton nga pagpangalagad. Uy, Rosanton Vitamin C importante sa aton karang nga gawas nga ni kinangan naton rong Vitamin C mga katropa. Rosanton Vitamin C ro Vitamin C halin ron sa Santon. Ro mga benefits kara mga katropa, daya ro nagapugong eh. Nagabaghabag nga kung adlaw-adlaw nagainom ka it Santon Vitamin C, hindi ka madutlan it masakit. Kasi ginapabaskog na rin imo nga immune system. So sa idot mga ginikanan, ro Vitamin C nga nga kinahanggan sa mga unga, sa may mga ginabatsyag, para maduga undon kasi naga may mga time nga nagapanguya kita, nagahina raton nga immune system. Tungod ron sa mga activities naton everyday. Agikaywa, wapakita hagos nagakaon it mga prutas. Nga ni, kung nagainumat na kita adlaw-adlaw it, Santon Vitamin C, hay maduga ro mga ginabatsya, mga masakit. Kasi daya ro nagapabasko kita aton nga immune system. No? Aton nga resistensya. Kapin pa kon sa may mga physical activities kita, Santon Vitamin C. Ginasukan na ro patig. Ginabuligan nga mapadasig sa recovery, maghalin sa mga masakit or bagatian. So, kinangan active kita adlaw-adlaw, protektado, mag-inom it Santon Vitamin C. Anara it yes to health, incorporated nga produkto, ag mabakara sa mga butika nationwide, ag siyempre una sa Mercury Drugs. Bullseye! Mga katropa. Okay? Now, sa aton makaroon nga pag-propadayon, 8.52 na raton karang oras. Bullseye! Pero, disinformation campaign, it gobyerno, dahil ro sang bilog makaroon, nga kabuabo ro nag-tagang-tagang nga mga igmanghod ta, it's because sa mga saga, nga mga information. No? Kanugang, nag-hinyo rong Lithuania sa Pilipinas nga mag-share it anda karang nga mga na-experiencehan, no, sa mga kinanganon nga magamit sa paglaban against sa disinformation, cyber threats, propaganda, iba pa nga mga hybrid threats nga nagagawa makaron mga katropa. Nakabilog yung kara dahil mga pagpamagag mga katropa. No? So, Lithuania, nga nasyon, imagotam, medyo active buti mo di kara kasi ginbugan it reaction right ng gobyerno. Now, iya sa Pilipinas, sa kaboy buhay ko tanato na ginausoy. No? Ag, gatubang kita sa foreign information operation nga ginatawag. Agrayang digital manipulation mga katropa. Bullseye! Bullseye! Now, Lithuania, nakatukod sanda it mekanismo, it design, sa anda nga gobyerno para pabaskugon rong cyber security agproteksyonan rong public information space, mga katrup. Now, sa bilog kong kararong madasig nga pagsabat. Una-una, fake news. Rung paggamit it mga digital tools para matumod ag rong coordinated authentic nga behavior online. Sa bilog ron sa mga ginatanaw nga problema mga katrupaya sa Pilipinas. Now, iya katon, kabuhay yun ra. Nga ginabaha kita, ginaatake kita, it kabuabo nga mga fake news. Agdayang ro simpo para matunan it mga Pilipino. Or even ng gobyerno, paano i-implement ra iya sa Pilipinas. Sa sangka nasyon nga aktibo nga nag-atubang sa maurang klase nga pagag mga katrupa. Ag sa nasyon nga kabuabo hagos tanan nga mga Pilipino nagagamit online. Kuya iya kita sa online platform sa mga katrupa. Di ba? Pero sa may mas mabaho nga pangutana, no? Paano naton labanan ro disinformation kun mismo sa sugod mismo it aton karang politika nagakanabo rumaura karang mga kwan senaryo, di ba? May mga splice videos ag misleading content ginagamit nga armas itay karang mga politiko, di ba? Kita niyo ron mga puro malang mga politiko ro nagagawa una nga may mga ginagamit nga mga propaganda para sukyan ro andang kalaban sa politika. No? So, bukod niya't simpleng away eh. Nga makita naton una sa social media. Ro raya ka nga disinformation. Issue raya it national security, eleksyon, no? Kasi kung mag-abot ro eleksyon, grabe ang atong kianay na sa social media. Public trust, ag kalidad it aton nga demokrasya mga katrupa iya sa Pilipinas. So, kung nalason yun kita itaya kara nga impormasyon or nahiluan yung kita kara, mamanro aton nga mga desisyon it publiko eh. Kasi nakikita naton sa pagpatita nga rayahay matuot. So, aton nga utok na puyso na sa dagagan itaya kara nga mga social media platform mga katrupa. So, uman-uman. Araguman kita. May una, nga kabaabo ng mga saga, ng mga information, o ginapakalihit ng mga information. So, nagahina rung pagsalig sa institusyon ag mismo sa layi. Diba? So, rulituan niya, sambilog at arang nga nasyon nga na nalabanan yung tananda ito. That's why nga ginabukan it ng opinion ita Pilipinas. Ha? That's why nga importante rong na-experiensyahan itdaya karangan nasyon mga katrupa. Kasi ginpakita nanda, may bastante sanda nga tikang, randa karangan gobyerno kung paano awayon, ruraya karangan disinformation mga katrupa. No? So, kinangan nabi kara rong klaro nga government approach eh. Rong matibay nga layi iya sa Pilipinas. Rong aktibo nga civil society nga kantigo kita mag-track sa mga tao nga nag-obra it mga fake news. No? Ay, Praskara, ro Puok Integrated School, what last it? Because daya nga nga mga pagag-pagag nga sa mga bumba-bumba mga katrupa. Naapektuhan ro pagtuon it mga kabataan. No? So, Praskara, dapat mapadasi gani kahapon pa na locate yun na kung nanuroplastada para maimbestigahan para hindi mag-abot sa punto baga nga magsuspindi kita itklase sa aton karon nga mga estudyante. Pero ta, hindi, wa ita kwan makaroon, suspindi duro klase na sa Puok Elementary School bangod saray ka nga cyber threat nga mga katrupa o nasa social media. Pero kung aton tarawon, hindi man masolusyonan it mga foreign na toolkit nga ra, ro problema nga ra, nga gina-obra is Pilipinas, paano mo ma-resolve ra? Kasi makonsidero ta naton ra nga political culture eh. Bullseye. Ro mga kapin pa maglapit lang ro eleksyon, sigurado. Kabuabong sagamaran nga magkaganabo mga ha? Di karon naton makita sa ibang mga preskara, may mga ethics complaint nga gin na file kay Senador Pia Cayetano after nga nasugid nga i-post sa anak ka nga Facebook ka splice video nga to ni Representative Joke nga gimbuo man to sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So maron mga katropa gin kasi anytime anywhere pwede ka makaobra it AI nga video mga katropa nga sa pagpati mo matuod man pero kung amat nagaduda ka man. Alas 9:00 na raton nga oras sa aton makaron nga pagpangalagad aton karang nga pagilibak kay Arlie Soko Galion. Good morning. Dayang porsyon nato da katon eat Vision X Plus Soft Gel Capsule. May lutein ron, beta carotene, vitamin E, siya sa antila. Ang mga binipisyo ka na, ginapasanyog do aton karang pananawan. Ginapanami raton karang ginatawad protection. Raton karang mata para magnami raton karang pananawan. Importante ro Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ginasukan na ro pagpanakit sa mata, paggamit it mga screen or cellphone. Ang ginabuligan nga, protection na. Ro mga long-term vision issues naton mga katulad. So adlo-adlo mag-inom kita at Vision X Plus Soft Gel Capsule. Babaka rin sa mga butika, sa Mercury Drug, Amin, or sa online mga katulad. Ano rin, yes to health ha, nga mga produkto. Pero Vision X Plus Soft Gel Capsule. Wata kita oras mga katropa sa aton makaroon nga pagpangalagad. Well, naging kakbayag kabulig naton sa aton makaroon nga pagruratsada. Aton makaroon nga pag-ililiba. Sa aton nga technical side, kakbay naton katropang si Pril Kit Palmon. Yaman sa aton karang XFM News Center, kabulig taman katropang Mariani Tolentino. Kakbay ta sa pagbasyada at mga balitaan si katropang Claire Tiad. Agsakay at patrol, katropang Christian Villanueva, katropang Ari Hercules. Sangagan, kuamon karang General Manager katropang Edwin Garing. At syempre, kuamon karang Chief Executive Officer Dr. Emilito Oy. Ako man si katropang John Alin Ascanio. Salamat na sa inyong pagpamati. Happy weekend para sa 96.5 XFM Calico. Ako ang katropa mo.

0: matatapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Dalakuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: XFM
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
12: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tugtog Biyernes. Las Jes, tugtog Las Jes Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
1: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapes. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027.

0: 7 per DOH FDA CFRR permit number 02293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
4: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
2: Sanfon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap. Hirap po ako talaga dito sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Sanfon Gold. Ito, umiinom na po ako noon. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Mabibili sa inyo mga suking butika.
5: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sanfon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Sanfon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sanfon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Balanced diet?
7: Check.
2: Regular exercise?
7: Check.
2: Vision X Plus?
7: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: X FM.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Sanfon Plus Herbal Soap.
11: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Sanfon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
8: Sanfon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Sanfon Plus Herbal Soap. XFM.
12: Mga katropa, excited!

0: oras, mga katropa, sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 13 minutos, mga taliwan sa oras, sa it alas 9 sa agahon.
1: Serbisyong katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Serbisyong katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Majrën një gaon lëzon vesa jasmin dhe nal Majrën një gaon për robinëshe i taklan Banuat Kelibo, good morning Welcome na karon sa të një pagaran kada pagpangalagad Programa ng serbisyon katropa Makaron kita nga dlaw ita Bernes At sa 31 sa buwan ni Julio dagong 2026 And of course, nagihapon makaiba ninyo katropa ang Claire Tian Happy, happy Friday, everyone!
1: Exciting!
0: Thank God, it's Friday. Grabe, gidana. Sana all TGIF. Friday na, payday pa, mga katropa. Now, today is Friday. And of course, katapusan. Itadlaw sa bugan itulyo nga ni Kagabanan. Hay payday, makaroon. Itaton niya mga kilaga. Friday na, payday pa. So, basi baga ha. Reminders, hindi maging one day billionaire. Basi baga hindi na may mga kaganapan. Basi baga hindi na isudlan ita inom. Wow. It alcohol, it makahigilong ilim nun rin yung karoon yung mga ugo. Rin yung karoon yung mga tiyanag. Basi baga magpinanupod hindi na it kwarta. Doon kita nga nila, hindi one day billionaire nato niya ginasinghan. So mga katropa ha, happy happy Friday everyone. Magag-umon roton karon niya kagangitan. Magag-um mga katropa roton karon niya kagangitan. May nagbabadyang buhos ng ulan. Nga ni ay magdurudahan, mag-uuligmat mga katropa sa panyempo. Magdagagidit panangga, rain or shine man roton karon niya panyempo. Okay, so mayad aron niya may panangga kamo. Umulan man o umaraw, at least safe, di ba? So sa mga katropa man nato nang nagamaneho, hay mag-uuligmat gid. Syempre hay basi dagan kamo aga masilak-silak ana, mukunat maugaon sa unahan, pag-abot sa unahan pagid, maugan tagali ag kadasit ing padagagan, basi baga ag ruindo mga wa naton gina naila nga matabo, okay? So mag-uuligmat siya nga, takbong pogi lang mga katropa para rain or shine, safe gid. Okay, tanan hay dapat takbong pogi agud niya. Wat madagahig, wait madisgrasya. Well, rata niya pagtamyong anay, rata niya paggabi-abi, rata niya pag-welcome sa mga katropa nato niya naka-monitor tutok na. Sa nakaroon yung mga transistor radio FM bands, nakatune na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning, everyone! Happy, happy Friday, ha? Uy, mga katropa, magwasan nyo karoon yung mga radyo, magmonitor tutok man, samon karoon yung Facebook live streaming, live na live, raton karoon yung pagpangalaga, raton yung pag-ililipa, samon karoon yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. So, mga katropa, mag-monitor tutok man, samon karon niya Facebook live streaming, live na live, rato niya pagpangalagad, pag ililiba, hasta it, alas gis agahon, samon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Well, good morning, kidaman anay, sa to niya mga mamang chopper, sa to niya mga drivers with lovers out there, good morning, good morning, good morning, everyone. Uy, sa to niya mga PUV, PUJ, tricycle drivers, good morning, nag-puro pamati, nag-monitor, nagkaroon sa Eastern Western Terminal, sa mga nag-taris-taris yes, ato niya Banuat Kalibo Provincia Taklan, good morning everyone sa mga katropa nato sa mga Kalibo Public Market Kalibo Shopping Center and of course Kutubit, magabot at ato niya pagpangalagad pag-iliba sa Islet Boracay, Mainland Malay sa first and second district ito niya Provincia Taklan mga kagapit ka probinsyahanan Kabilugan Western Visayas good morning mayong aga Mayroon niya gahon, everyone. Uy ha, sa mga katropa man natin niya overseas Filipino workers. Pagkan OFW. Si man ka mga partid kalibutan na naman niya oras. Sa inyo karoon niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon. Good evening, mga katropa. Download na kamo ha. XFM Radio Mobile Application para feels like home. Kung naka-monitor tutok sa XFM Kalibo ka man naman, Kabilugan XFM Network Philippines. So mag-download na mga katropa para mas kinuha ka mo yan sa Banuat Kalibo, Provincia Taklan or Pungsud, Pilipinas. Hay feeling it, adiga po ninyo, ay iya ka mo sa inyo karon niya minamahal na bansang Pilipinas kung naka-XFM Radio Mobile Application. Well, good morning, mananay! Happy, happy Friday sa mga katropa natin nakatutok online. Katropang Dang Villanueva, good morning. Yes, maambun na. Magagum. Ato niya kangitan ka tropang tang. Ka tropang Josephine Sistorias Valencia. Good morning, Katropang Claire, watching live from Iloilo City. Pa-shoutout lang sa friend ko na sa Kalibo, di ko ma-meet lang anang name sa pamilya ko, Bogit Ana. So, good morning, Gidaron, sa Kutob, ang abyan or friend ni Katropang Josephine. At sana karoon niya bilog ang pamilya, good morning. Katropang Jory Jorfa, good morning, my dear madam, na cute. Sahod muna pala ngayon, my dear. Hindi mo sure, Katropang Jory. Hindi mo sure kung may sahod ako ngayon. Ano, deficit. Deficit. Grabe kita, deficit na. Cute na cute talaga. Ano? Cute na cute talaga niya. Simple lang siya, pero sobrang ganda sa paningin ko. Lakas ng atake sa puso ko. Boses pa lang. Ang lambing na rakista. Anong rakista? At para bang... Para ba akong hinahatak papunta sa mundo mo? Isa lang naman yung mundo natin, Karabang Jory. Ano ba?
1: Exciting!
0: Ano madya? Ano ako? Iba ako niya mundo. Alien yarn?
1: Exciting!
0: Or sino katunro alien, Karabang Jory? Sino ang kakaiba sa atin? At iba ang mundo ko sa mundo mo? Mundo ng mga tao ba yan? O mundo ng mga... katangi-tangi or naiiba? Grabe kita, mga ano ha? Grabe kita, mga... wordings na ni Katropang Jory. So, thank you, Gidana, Katropang Jory. Pero, clarification, buko tayo ito, rakista nga, ra?
1: Exciting!
0: Rakista, grabe kita ro. Ang lambing na rakista. Sana all rocker. Irarock ko ang mundo mo. Wow!
1: Exciting!
0: Thank you, Katropang Jory, sa mga katropa natin sa Tabao, Banga. Good morning. Katropang Arnold Altivo, magandang umaga po pala sa iyo, my lovely princess. Mahal Claire, makita ka lang, pawi na ang pagod ko buong maghapon. Thank you so much. Katropang Jory tuloy. Katropang Arnold Altivo from Corona del City, our solid katropa from Corona del City. Good morning. Katropang Maricel Rupa Randoy from Caloocan. Good morning. Magandang umaga po. Katropang Maricel Rupa Randoy. Well, good morning man, katropang Wawi Season from Ganzon, Hamindan, Capiz. Good morning, mayong aga. Katropang Rod Salvador, katropang Ritas. Good morning, gadaan ha, katropang Rita. Wow, nagapuro pangapi. What biyahe, katropang Rita? Ito sa LA, imaw. Libakaw, Aklan. Good morning, gadaan ha, katropang Rita. Sa Adok Salvador. Keep safe always and drive safe. Katropang Rafa Junicio Fernandez Niron. Good morning. Keep safe man, Katropang Rafa. Sa mga katropa natin na sa Balete, good morning everyone. Uy, mga katropa ha, sa Uman, sa mga bagong liso, sa nagkaroon yung mga radyo, live na live. Raton karoon niya pagpangalagad, raton niya pag-ililiba. Sa amon karoon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. So, mga katropa, live na live, raton niya pagpangalagad, pag-ililiba. Sa amon karoon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Well, mga katropa, 24 con 25 minutos, makataliwan sa oras, alas 9 siya, gang, standby tuto ka mo. Of course, hindi lang ito basta Friday. It's Social Security System or SSS Day man, mga katropa. Panibagong tupi ko, roton ka rin niya pagatalakayon. And kung may mga query ka mo, may mga gusto kong ipaabot ka mo regarding sa iyong SSS account, sa mga interesado sa SSS, hey, pwedeng-pwede ninyo mga katropa nga i-commentar doon para mabasahan ko gagi ag mapaabot kay Sir Amiel yung karoon yung mga query kung ano mga gusto ninyong ipaabot, i-comment sa ato niya Facebook Live ay sa hindi magbuhay makaibahan naton si Sir Amiel Hinova. It's Social Security System akong SSS Western Visayas. So mga katropa, makaroon niya Biyernes. Of course, panibagong tupiko rato niya pagkatalakayon niya ni standby tutok ka mo para man sa panibagong kasayuran, panibagong impormasyon regarding sa Social Security System akong SSS. So kung pwede man niya sa ano gang Facebook Live ka mo mag-comment mga katropa at inyong mga query, inyong mga pagtamiway, i-comment agad madali na ako na mabasahan. Pwede man gihapon sa mag-text sa amon niya cellphone number 0998-591-5186. So mga katropa, 0998-591-5186. 0968-8536. Katropang Reneros Gold from Hong Kong, good morning. Atong gitara nga solid katropang overseas Filipino worker Ocon OFW. Pretty always with agwaps, love lots. Thank you, gitana katropang Rafa. Of course, same to you. Pretty, blooming na blooming, gitana man. Si katropang Rafa Junicio Fernandez Neroin from Balete. No, aton gitaron niya solid katropa. Thank you, katropang Rafa, sa pag-monitor. Kay katropang TJ Ninoy Tanlog Solidad from San Francisco, California. Good morning. Good day, katropang TJ. And of course, sa Bilugang Igtanlok Solidad family. Good morning. Happy monitoring everyone. Kuya, sa mga katropa man naton sa Barangay Kabayugan, Malinaw Aklan, sa Bilog ay Bardo Lasa, Beltran Isuga family, Lola Mami, Lola Linda, Lola Mary, good morning. And of course, kay Uncle Oreg, sana karoon niya Bilog ang pamilya, always gudana ron. Nga nagisigabong ron, nagkaroon niya monitor. So good morning. Of course, sa Tambuan, Malinaw ha. Good morning man. Sa Tres Maria, sa Kahilig family, sa Kabayugan, good morning. And of course, sa Dangkalan, Malinaw, Habal Boys. Good morning, everyone. Good morning, gidana sa mga katropa natin na una ko sa Dangkalan, Malinaw. Drive safe. Ay, basi maugan sa pila ka portion it probinsya Taklan. Sa ibin natin ng mga dagan nun, yung nasa Banwat, Malinaw, especially sa Dangkalan, mga hanabukid, no, aga, rough road. So, drive safe, gid, mga katropa. And of course, good morning man sa Biga, Malinaw, Bilog ng Ikayan, Beltran family. Good morning, mga katropa. And of course, sa Sitiobo, Blinabon, Surbang, Bilog ng Villanueva, Beltran family, kay Uncle Cynthia, nagkaroon sa Mabulay Rice Mill sa Galingan, nagasigabong doon, nagkaroon niya monitor. Good morning. And of course, sa Barangay New Buswang, Mercedes Village, Bilog karon niya, Lau Flores, Polmones Ligayo, Alfaro family. Good morning everyone. Kay Nanay Alice, nagasigabong, anak karon niya monitor. Good morning, gidana ha, sa mga katropa natin out there. And of course, sa Bilog ng Melgar family man sa Barangay Andagaw, Kalibog, sa tanan. Kung hindi ko man na mahambaw tanan, hay, pupasensyahin ninyo rin yung karon niya katropa. Ay, masyado kamong maabong. So sa tanan ha, good morning, gidana sa mga katropa. Pa natin yung naka-monitor out there. Katropang Angelo Rebosora Vlog. Good morning, katropang Angelo. Happy monitoring, gitana ha, sa mga katropa natin out there. Katropang Philips. Katropang Philiba Vicente Pamatian. Good morning, katropang Claire. Mga pick kita sa Anton Gold Coffee Mix. Kanamiton. Ruin na tagilang mahambag, katropang Philiba. Kanamiton sa Anton Gold Coffee Mix. Perfect it aron katropang Filiba kapin sa makarangang panyampo. Rosanton Gold Coffee Mix. Katropang Leopoldo Martinez Jr. Good morning. Happy monitoring. Sa Aliputos, Numan Shaklan. Sa mga katropa natin out there, good morning. At sa Barangay Paningayan, Madalag Aklan. Bao nag-monitor sa Facebook Live. Thank you, karabang Angelo. Sa mga katropa natin nasa Paningayan, Madalag, good morning. Karabang Aljun Dirilo Navarro. Good morning, gidana ha, sa Ruel and Junior Barbershop. Nag-monitor. Thank you, karapang Aljun. Sa mga solid katropa natin out there, ha, happy monitoring. 30 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Well, mga katropa, standby to talk sa tanyang pagpanumbalik. Makaibahan na natin si Sir Amel Hinova, it SSS, Western Visayas. Magpanumbalik kita after yung magpilang kamang reminders, kindly stand by.

0: lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng ML Wallier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all ML Wallier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible ML Wallier services at scan ang QR code available sa branches para makasali for DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
8: X FM.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tusyon mo.
11: Oh, galit. Diri yo.
12: Ah, dali na.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Opo, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santon Plus Herbal Oil.

0: Oras mga katrapos XFM Kalibo Philippine Standard Time. 35 minutos mga taliwan sa oras. Si Teles Nueves Agahon. Sa ito niya pagpanumbalik programa ang servisyong katrapa sa may hapon na. Makaiba ninyo katrapang Claire Tiad. Uy, good morning kita anay. Looking driver po. Paling kita looking nga roon. Katrapang Elmer Derecho Estimar. From Rojas City Capiz. Our katrapa from XFM Rojas. So good morning gid ana ha mayong aga katrapang Elmer kag sa mga katrapa natin out there sa XFM Roja City Capiz. So, katrapang nga Rene Apolinario, shout out katrapa iya sa Balatoda, iya sa Banga. Uy, good morning. Happy happy monitoring sa mga katrapa natin sa Banga the Beautiful sa bilog nga Balatoda. So good morning. Good morning everyone. Uy, sa mga bagong liso di karon na sa mga radyo bagong tutok ka sa tonya programa. Mga katropa, mag-monitor, mag-usin nyo karoon yung mga radyo, mag-monitor man sa amon yung Facebook live streaming, XFM Kalibo 96.5. 36 minutos, mga taliwan sa oras, si Teles Nueves Agahon. Well, mga katropa, sa ito yung karoon yung pagpurupadayon sa piyaklinyada na si Sir Amiel Hinova, it SSS Western Visayas. Sir Amiel, good morning! Happy, happy Friday, sir!
1: Happy happy Friday, Ma'am Claire, and sa lahat dyan ng tagapakinig natin dyan sa Planet Kalibo.
0: Alright. Sir, of course, today is Friday. It's SSS Day. Ano po yung mga pag-uusapan natin ngayong araw, sir?
1: Opo, Ma'am Claire. Pag-usapan natin ngayon yung Uplift Assistance Program. Yan yung pinaka-matunog ngayon na programa na ni Lon.
0: Sana. Baka sa SSS, sir, pwede na kami, ha?
1: Sana.
0: Oh, sana. Sir, regarding sa Uplift, anong meron?
1: Opo, Ma'am Claire, yung Uplift or Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Assistance, ito po ay programa ng pamahalaan, ma'am, na in-announce ng presidente natin, President Bongbong Marcos. Ito yung nagbibigay ng ayuda, ma'am, sa sector na apektado, na patuloy na punta sa mga presyo ng langis, gasolina, at ibang mga bilihin, ma'am, no? So this is to address those mga financial, mga ina-experience ng mga members natin ngayon, which wherein may tatlong grupo ito, ma'am. For SSS, we belong sa group 3 naman po.
0: So ano po yung pag sinabi natin group 3? Sino-sino po yun, sir?
1: Sa group 3, ma'am, we have 1.5 million for those na may mga mababang kita na mga miyembro ng SSS. Target nito is sila po yung makakatanggap under the group 3, ma'am. Or ibig sabihin, ma'am, those that have low income na mga members natin. Yun yung side naman ng SSS na mabibigyan ng uplift assistance.
0: Alright. Sir, ilan po ang target na matutulungan sa group 3?
1: For group 3, ma'am, under SSS, we have 1.5 million members nationwide po yung na-forward natin na qualified. For the local, wala pa po tayong data, ma'am. We are waiting for the extraction of the data. But for information, 1.5 million po yung kabuuan nationwide.
0: Sir, magkano naman po ang matatanggap ng mga kwalipikadong benepisyaryo?
1: Ang mga qualified, ma'am, na benepisyaryo ay maaaring makatanggap ng mga 2,000 kada buwan, ma'am, or 2,000 monthly, starting July up to December of this year, ma'am. So, kabuuan, this would be 12,000, yung total. Pero ibibigay ito, ma'am, every month, 2,000 per month, starting this July po.
0: Oo, so malaki, sir, ha? In fairness. So, malaking tulong ito, sir. So, sir, ano nga ulit yun, sir, pag group 3, magkano, sir, yung mga hinuhulog nila every month?
1: Actually, ma'am, going forward sa mga qualification, ma'am, we have 4 qualifications in order for the member to qualify. Number one, yung qualification po natin is dapat employed sila currently and meron po silang monthly salary credit. Ibig sabihin ng monthly salary credit, ma'am, yun yung basis ng kanilang, yung bracket nila sa basis ng contribution nila na nasa SSS. So dapat, yung number one qualification, aside from employed, dapat hindi po lalagpas ng 20,000 yung bracket or monthly salary credit nila. 20,000 and below, yun yung unang qualification. Pangalawa, dapat po nakasama sila sa 2024 na CBMS ng PSA. And third qualification po ma'am is dapat meron po silang contribution either 2025 during the period of 2025 or 2026, meron po silang at least one contribution.
0: Okay.
1: And ang last qualification po, number four, is dapat meron po silang disbursement account na na-enroll sa kanilang MySSS portal or sa kanilang online account sa SSS on or before April 30 of 2026. So dapat they would qualify sa lahat na qualification, ma'am, or they should be under sa apat na qualification para po maisama sila sa listahan na in-forward natin sa DSWD.
0: Alright, so ang basihan din pala, sir, ng SSS eh, from the PSA?
1: Ma'am, ang basis po sa CBMS is ang nangyari po sa proseso is nagkaroon ng cross-matching. Sa side ni SSS po, hiningan po tayo ng data list ng mga members na nag-qualify, yun nga, yung first is employed and at the same time, meron po silang monthly salary credit na 20,000 and below and meron po silang hulog na at least one between 2025 to 2026. And those na nag-qualify under those sa tatlong qualification na yun, kinosmatch po natin sa CBMS 2024.
0: Alright. Sir, paano po yung mga ano, dito tayo sa mga self-employed, yun nga, self-employed pero masasabi natin na may merong low income, hindi sila kwalipikado kasi dapat employed eh.
1: Actually ma'am, ang iba, we have three categories, 1, 2, and 3. Yung ma-employed po, na kabilang po sila sa group 3. Yung mga voluntary and self-employed members naman po is they could qualify naman under group 1 or group 2 depending on kung na-meet naman po nila yung qualification sa group 1 or group 2, ma'am. So yun yung explanation po sa atin for the self-employed and voluntary naman para wala pong duplication sa pagbibigay ng assistance.
0: Mm-mm. Sir, paano po kung qualified rin itong si member sa yung binigay na ng DSWD? Pwede pa rin siya sa SSS?
1: One assistance lang po ma'am per person. Kung doon po siya nag-qualify sa group 3, hindi na po siya pwede mag-qualify sa ibang group. And one per household lang po yung pwedeng mabigyan ma'am. So kung merong multiple na qualified, based sa guidelines po na nabigay sa amin, yung oldest na member na nag-qualify po sa isang household yung makakatanggap na.
0: Mm-mm. Sir, bakit po sa SSS, 6 months, no, na magbibigay po ng 2,000 pesos? Ganon din po ba sa ibang ahensya, sir?
1: Ma'am, actually, yung sa atin lang po yung pwede natin i-mention. For the other agencies, ma'am, depende po kung ano po yung na-accept din nila na pagbibigay ng assistance. But for the side of the SSS, ma'am, yun yung parang, kasi hindi lang naman po SSS kasi yung ano dito, ma'am, yung naging kasama dito sa programa. Kasama dito yung DepDev, which is yung NEDA before. Kasama din dito yung PSA and yung lead natin is DSWD. So yung role po, yung naging role po ni SSS is one is yung pagbibigay ng listahan based on the qualification na na-set. Yun po. And yung na ibigay na assistance would be 2,000 per month starting July up to December month.
0: Alright. Sir, pag sinabing MSC po ang naging batayan, ano yung mga kailangang sir, tandaan? Ito ba yung hindi kinakailang actual na sahod, yung MSC, sir?
1: Yung MSC po, ma'am, or monthly salary credit is ang nagiging batayan po natin. Basis po ito ng contribution nila. Kung ano po yung na-declare dun sa kanilang record na as batayan nung kanilang buwan ng hulog, yun po yung magiging basis natin, ma'am, sa tinatawag natin na monthly salary credit.
0: So kung wala, sir, noong yung si member, pag wala, although qualified siya sa ibang requirements, pero wala siya doon sa 2024 Community-Based Monitoring System or CBMS, ligwak na rin.
1: Hindi. May probability pa hindi siya maisama okay. Kasi dapat yung sa atin, yung explanation ko sa atin is dapat ma-meet niya yung apat na qualification. And going back po mom sa monthly salary, that bakit 20,000 po yung naging basis. Actually, yung basis po nun, para maisama naman po ma'am, hindi lang po yung mga low-income earners, but naging consideration po is yung mga medyo malapit dun or above ng konti sa minimum wage, maisama natin. That's why naging 20,000 po siya. Yung naging monetary credit para ma-include naman din yung mga medyo matasas ng konti sa minimum wage.
0: Mm-mm. Sir, napakahalaga pala no na may valid at approved disbursement account ang membro.
1: Yes, tama ma'am no. Aside from the uplift assistance program na doon po IT credit, yung mga ibang benefits, yung mga loans natin, doon din kasi natin pinapadala yung proceeds. So mainam ma'am na meron po silang disbursement account sa kanilang may SSS portal or online account po.
0: Alright. Sir, isa po ano, sa madalas itanong rin, kailangan ba ng application form? Paano po? Fix na ba? Meron na ba kayong listahan ng mga beneficiary?
1: Ma'am, sa, as of now po, wala po tayong separate na application for the uplift group 3 side. Kaya nga po ma'am, as an explanation, bakit po naging April 30, 2026 yung naset na deadline na dapat mayroon po silang disbursement account. Kasi yun din po, as mentioned kanina, apat po na ahensya po yung involved dito. And yun po yung naging set po na deadline para maibigay yung listahan ng lahat ng mga agency. Kaya po, on or before April 30 po, nagkaroon ng deadline for those na i-forward for them to be included po, ma'am. So, wala po siyang application. Automatic po ito, ma'am. Kapag na-meet po nila yung apat na qualification, automatic po nakasama sila doon sa program.
0: Mm-mm. So, wala nang iba, sir, na like pupunta ang opisina regarding sa mga beneficiary ng uplift.
1: Wala na po, wala silang gagawin na or titilapan na form. And yung paalala natin, ma'am, baka may tumatawag po sa kanila, may nagme-message na nangihingi ng information para makasama po sa programa na to. Wala, hindi po tayo tumatawag, ma'am, kasi automatic po kapag nag-qualify sila based doon sa apat na qualification, automatic na po yun, ma'am. So wala pong, hindi po kami nangihingi ng information. Mag-ingat na po sila, baka ma-scam o ma-fraud po sila if in case na magbigay po sila ng mga information.
0: Mm-mm. So, sir, nakapag-umpisa na ba ng distribution or nakatanggap na ba for this month of July? Or nakaumpisa na ba, sir, yung pamimigay ng itong 2,000 pesos?
1: Ang initial target po, ma'am, hopefully today po, meron na po makakatanggap ng kanilang assistance within today. So ang tabayanan po nila, ma'am, within today. And if they want to verify, pwede po nilang i-check sa kanilang online account under the notification bell or sa kanilang email. Or pwede po nilang i-check yung account nila mismo, savings account nila, ma'am, na ginamit sa my SSS portal to monitor if meron na pong pumasok either this morning or this afternoon po. Yan yung initial natin na target date na makapagbigay ng assistance sa mga qualified na members natin under the group 3.
0: Sir, paano pala yun, sir, pinapaabot ni SSS na ito, qualified yung isang member through email, text, or ano po yung pag-notify sa kanila?
1: Through online account nila, ma'am. They can check po sa notification bell or sa kanilang email. Aside from that, pwede din nilang i-double check po sa kanilang savings account if meron na pong pumasok din today po.
0: Ah, okay. So automatic, sir, sa savings account na yung disbursement account nila na in-enroll, doon na papasok?
1: Opo, tama po, ma'am. Doon na po mismo papasok sa in-enroll nila sa kanilang SSS na online account. Kung ano yung banko or disbursement account na in-enroll, yun doon po papasok mismo.
0: So kung walang pumasok, walang nag-notify, sir, wag nang umasa yung iba. qualified.
1: Anyway, ma'am, yung initial kasi na target is within today po, ma'am. So yun yung na-mention sa atin. Pero there hindi pa natin sure, ma'am. Baka yung iba po is today talaga lahat. So yun din yung inaantabayan na natin, ma'am, within today. We are still coordinating with the main office on if 100% po ba would be given today or ano. So we will just give additional information po as time goes by kung ano po yung kung 100% pa yung nabigyan today or not. Rest assured po, mag-update po tayo sa inyo para marami naman maka-alam ng mga latest regarding this program po, ma'am.
0: Alright. So, sir, may data kayo dito sa Western Visayas. Ilan po yung na-qualify?
1: Ongoing din, ma'am, yung coordination natin. Since last yesterday din, nag-follow up tayo for the data. Yun nga, ma'am, ang inantay natin within today, hopefully kung may data po tayo, maibigay natin sa inyo and sa other channels, no, na pwede nilang matingnan. We can get kung ilan talaga yung qualify sa atin dito under our jurisdiction po.
0: Alright, sige. Sir, sa mga ano, usap tayo sa mga iba pa, no? Oo, sige. Yeah. Sir,
1: actually, ma'am, pwede naman sila, ma'am, if they want, they could email po sa usap tayo, USSSAP-AAYO. But yung advice po sa atin, ma'am, sa notification po nila, either sa email or sa online, yung initial po na info na pwede po nilang i-check doon. Or lastly po, yung sa account nila, confirm po may pumasok po.
0: Alright, sige. Sir, may mga karagdagang ka lang reminder. Sabi mo, daming scammers ngayon. Marami pong ano eh, take advantage. Ito pong panahon.
1: Program.
0: No?
1: Mm-hmm.
0: Sige, sir, may mga karagdagang reminders ka po?
1: Yes, tama po, ma'am. To avoid po yung scam and fraud, kumuha lang po sila ng official information sa ating official website, that's www.ssf.gov.ph, or yung social media natin, ma'am, yung official is MySSFPH. Wala na po tayong ibang pages na ginagamit other than MySSFPH. So doon lang po yung information para iwas po scam, iwas po fraud. And ulitin ko po, hindi po kami tumatawag or hindi po kami nagme-message for asking informations sa member natin regarding this program or any other program po. So mag-ingat po yung mga members and pensioners natin po sa kanilang information.
0: Alright. Sir, thank you so much po, sir, sa itong information. Maganda yung itong topic natin ngayon. Marami kasing nagtatanong regarding sa Uplift. So thank you, sir, sa itong time po and happy Friday, sir. Happy weekend, sir.
1: Likewise, Ma'am Claire, happy Friday and advance happy weekend po sa inyo dyan and ingat po tayong lahat.
0: Alright. 53 minutos, matalimuan sa oras, alas 9 sa gang. Thank you so much kay Sir Amiel Linova, SSS, Visayas Information Officer. So, nabatean ninyo ha, Uplift nga ra. So, kung inaga, ano na inaga, August 1, or sige, tauan pagit natin itano, maging... Gaslight, grabe their gaslight. Tawan pag nato chance atong sarili as at August 2. Kung white automatic nagsuot kin yung 2,000 pesos sa inyo karon nya ATM account or ano rugin disburse ninyo nga disbursement account nga ginenroll ninyo sa inyong SSS, kuwat nagsuot nya 1,000 ay wow don. Wa ka na qualify. So ibig both ni hambago ay hindi ka nasama sa may low income mga katropa para mag-qualify sa Uplift program. Lock month ano, 2K per month for 6 months, so 12K. Mabuhot akong tanga bulig, ano ba, kita ka na mag-akip, hi! So, i-check ninyo mga katropa time to time inyong kanya SSS account sa online portal. Ganotify man una kung qualify ikaw kung sambilog ikaw sa beneficiary Eat Uplift program. Hay kung uwa, wa ron. Botang bagod ay makanagakip sa mga may low income monthly mga katropa. So gakman ta konta kung mapagakip kita ita ulat ana. Alin lat arabaga aro mga nasa middle class nga ginasinghan. Inuuno pa ta magakip sa ayuda. Pagarias man lang man kita karang nalisdan. Pagarias man lang kita nga nag-aaray sa mga presyohanan, mga bagako, no, mga katropa. Pero hay, mga sa middle class, ay masubot na perme. Wa nag-akip sa ayuda. So, gakman sa mga mapagakipas sa rekarang apply program sa SSS. So, kung waka na qualify sa DSWD, base ikaraka sa SSS, ma-qualify mga katropa ag 6 months arang makabaton ka it 2,000 pesos. 55 minutos mga taliwan sa oras. It alas 9 sa gahon. Nag-ray na yung portion mga katropa. Hayatad ka atin si Anton Gold Cow from Mix. Uy, sa mga nag-apropangapi di karon, sa mga nag-ausit, very healthy nga klase at kape manami igon. Very healthy pa sa atin ikaayong awas. Mga katropa sa Anton Gold Cow from Mix. No kape nga, bukod niya magmanami rulasa, makabulig pagin sa atin niya ikaayong awas. Makapabaskog sa resistensya, white side effects. May santon, malunggay, spirulina, a garlic. Mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagkagain niya inya bagatian. May glutathione, collagen para sa makinis ag manami nga panit. Mga katropa, worry no more. Sa may mga diabetes, may mga ginamonitor nga mataas nga sugar level. Apang mahilig sa kape ag bukot, wala na ilat mapait niya kape. Yan na kamo sa Senton Gold Coffee Mix. Bango dry, ay may natural nga pang patamis. Sweetened by Stevia. Mga katropa, Senton Gold Coffee Mix. Mabuligan man kamo karang maging productive sa bilog nga adlaw. So, kaya makalikaw-likaw kamo sa pagiging sabaw. Kung naka-Senton Gold Coffee Mix. Mga katropa, Senton Gold Coffee Mix ay produkto. It is to Health Incorporated. Available sa tanan niya mga branches sa ita Mercury Drugstore nationwide and of course sa tanan niya butika sa inyo karan niya mga lugar. Pwede man ninyo nga ma-add to cart sa Shopee and TikTok Shop. Magkasatan niyo mga katropa, ubusan aro supply it Senton Gold Coffee Mix. Bangod sa kanami to, na barato gawin manami pa. Nga ni magbakal na kamo bago pa kamo maubusan. Although, restock man niya, pero kung wakam mo na ilang nga ma-delay it pilang minuto o oras rin yung nga pagpurupangapin, ubusan ka mo supply, magbakaw tagagi ka mo it maabuan. It's Senton Gold Coffee Mix. Sagod niya, sure nga may stock, may supply. Una sa Mercury Drugstore. Mga katropa, Senton Gold Coffee Mix. Kapi nga nag-amlig sa imong kagawasan, panit ag itsura ag literal nga walang tapon. Mga katropa sa Senton Gold Coffee Mix. Manami igon rulasa, manami pagi sa tunya ikayong ngawas. May chance sa pagkikita nga maka. Angkon, it, 3,000 pesos. Pinagiron mga katropa sa ito ni Senton. In the XFM, libo-libong papremyo. Rusa Shade, Senton Gold Coffee Mix. Ay, pwede ganyan yung mga katropa mga matipon as your proof of purchase. So, lima nga sa Shade, Senton Gold Coffee Mix per sobre. Mga katropa rin nyo karoon niya kinahangan nga matipon. So, magwa sa Senton Gold, Senton Plus Gold Coffee Mix. Pwede man ninyo nga magamit as your proof of purchase. Rusangka blister o konsangka banig, it's Senton Plus Gold Herbal Capsule. Sangka blister o konsangka banig man, it premium D3 soft gel capsule. Sangka banig man o konsangka blister, it turbo dietary herbal supplement for men. Rayon mga produkto, it yes to health incorporated. Nga magataw kinyo chance nga magdaog, it 3,000 pesos every Friday. Yes, today is Friday. Nga ni, sino ay han ro masunod niya magaring ro andang cellphone ag magadaog i 3,000 pesos. So abang-abang ha mga katropa, basika mo ro masunod niya pagatawagan ag magclaim it inyo karon niya premyo. Iya sa amon karon nga istasyon sa XFM Kalibo. And mga katropa, of course more than 100,000 pesos in prizes. So nagahugat man kinyo para sa grand draw. Mga katropa, isuod sa kasobre rin yung karoon yung mga proof of purchase. Isuot yung mong pangalan, address. Isuot yung ano nga proof of purchase yung mong ginggamit contact number. Agpermahan. Mga katropa, ihugog rin yung mga entries sa amon yung mga drop boxes. Iya karon sa amon yung istasyon sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. May aton man nga drop boxes sa may Farmacia Gomez sa may Kalibo Shopping Center ag every Friday 9 AM ro pick up time. May aton man nga drop boxes sa may Ruel and Junior Barber Shop and every Thursday 12 noon ro pick up time. Mga katropa sa uman, be healthy and get a chance to win big prizes sa nagapadayon natin niya Santon and XFM libo-libong papremyo. 59 minutos, mga taliwan sa oras, alas 9 sa agahon. Katropang Yeng Zapico, good morning! Happy, happy monitoring. Katropang Cyril Nabaira, good morning! Katrabang Jory Jorfo, merienda kita, my dear. Pampaduet, duyog siya na all. Padaghi manabi ako, yung katrabang Jory.
2: Exciting!
0: Padaghi manabi ako, iti mo karoon yung merienda. Kasamita man ako, sing hinuguran niya ron. Wow! At para bang obligasyon mo ako, no, katrabang Jory. Pero bakit naman, na, base malang man, katrabang Jory, base malang man, makausot, no? So good morning, Gidana, sa mga katrapan natin sa barangay Tabao, Bangatan. Uy, sa mga katrapan natin, yung nagahikot-hikot sa mga karunyong pangurasoyn, masako sa mga banggirahan, daga, pugan. Sa mga katrapan natin, yung bagong bugto, pagang nag-inalin kating. Buaw yarn. Uy, amat-amat na kamunti karun, hikot. Basi ba may mga paganawon ka mo aga, basi ba makompromiso sa inyong karunyong pagburubugaw. Amat-amat na mga katropa. Well, mga katropa, so man, happy Friday. Uy, sa mga kaganapan later, magdurudahan, magdahan-dahan gid ka mo. Bawsa na all, ang katrapang jury, send Gcash. Base iyang baga, katrapang jury, ag mag-send gid man ako. Pero kung disidido kay, i-chat mo ako.
2: Exciting!
0: Usuro, PM. Grabe kita si katrapang jury, kapasend i-Gcash. Kapanupod it, anak karon niya merienda. Sakto gid ang katrapang jury, nagutumot ang. Sige, naduyog pa. Kasi pag makasamit ako sa merienda nga rin ay madugaro ako niya duyo. Grabe kita si Karabang Jody, magpa-inspire ka ako. Sana all. Uy mga katropa, sa mga kaganapan, hindi na nga ni Makon. Magdurudahan ha. Magpabilin. Itsang kiri yang, maskin sang kiring espiritu sa inyo karoon niya sistema. Sa mga nag-inom-inom, hindi na. Kasi baga, mag-inom-inom, mag-what mabiling espiritu santo sa inyo karoon niya mga sistema aga. Mag-drive-drive gihapon. Ay, nako, magdurudahan yun mga katropa. Basi baga nga, makadagahig ka mo sa mga hindi dapat. So, magdahan. At syempre, ingatan ninyo mismo. Inyo karon niya kaugalingon. So, mas manami gihapon na stay at home na. Behave lang. Behave lang tayo sa Gedli. Safe pa? Tipid pa. O, di ba ga? Discard tipid, mga katropa. Maskin payday makaroon, mag-discard tipid, mga katropa. So, mga katropa, so man, happy Friday. Thank you so much. Sa pag-iba ka ako, makaroon niya agaw, makaroon niya Lord Bernaz. Magailiba, magakilita, magkita ka rin. Adlaw with Luna, same time, same station. Alas 9, hasit, alas 10 sa agaw. And of course, ibang mga programa sa Adlaw Domingo, mga katropa. Magkilita, magililiba kita sa umay. Banda yaman ninyo masunod niya programa, karamito niya drama, hagat ka ito ni XFM Network Philippines, Endless Love. Mga katropa, naging kaibahan, kapartner natin, technical side, katropang Zipil Kit Palmon, sa nga ganit ito yung station manager, katropang Jen Allen Escanio, sa ito niya general manager, Sir Edwin Garing. So overall supervision, ito niya ever generous, malwan mabuot niya Chief Executive Officer, Dr. Remy Lituoy. Ako man si katropang Claire Tiad, nga nag-aiwan kinyo tanan, at mayroon niya gahon, keep safe everyone. Happy Friday. Thank God, it's Friday. Yamang ron sa programang Servisyong Katropa. It XFM 96.5 Kalibo.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sure po ako. Itali po yung pananakit ng aking katawan, aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kapeng nga manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapikahuan, may buong kapa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, Kagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Pili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Mas gari sa ka-service ko. May harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Nawala na nagsakit ang ako ni Kud.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Quickly, sa mga butika.
3: XFM.
9: Mga katropa,

0: Sakit na nawong kung aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo, maging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaungtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigugma. Sa diin!
2: Endless love.
3: Tinaga nga nagahatag sang kalipay inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Manang, ngadula ko nakita si Ivan.
1: Ay, suhos. Aga pa siya nga naglakat, day. Kay kuhaon, niya ko nung traktora nga gin-order niya sang nagligad pa nga si Mana.
0: Amo bala?
1: Ay, makaluluoy man ganing lalaki nga ato.
0: Uy, nga aman.
1: Kay bago pa lang gani siya nga nag-abot. Halin sa pag-deliver sang humay sa syudad, naglakat naman siya liwat. Beh, day, nagkilalahay na bala ka mo ni Toto Ivan?
0: Ate, uula pa nang. Nagbutig ako. Ate, alang-alang nga isugid ko sa iya na nakita na ni Ivan ang kabugusan ko, no?
2: Sarin bala si Ivan manang sitang?
0: Hala. Guwapa? Mataas kag sexy nga babae? Nobya bala siya ni Ivan? Ginapamangkot niya ako.
1: Bungol ka bala? Ginapamangkot ko ikaw kung sino ka. Hoy, Greta. Ano bala yung kinahanglan mo kay Ivan? Mapaupod ako sa iya sa paglagaw. Wala siya dire. Ato pa siya sa sudad. Kagboss pa siya mapauli. Kag nag-ano siya dito?
3: Kag nga kinahanglan mo pa nga mahibalaan.
0: Oh my, si Ma'am Anita.
1: Oh, Mama.
3: Hindi ako pagtawga nga Mama. Hindi ko ikaw anak. Wala ka bala mahuya sa ginabuhat mo, Greta? May bana ka na. Pero sige, gihapon ang lagas-lagas mo kay Ivan.
1: Pero patay na si Charlie.
3: Kung wala ka sang huya, kami may ara. Hindi kami gusto nga maiskandalo liwat ang amon pamilya. Kag masiling nga nagapatol ang amon anak sa isa ka immoral nga kasubong mo.
4: Tama na ila, Anita.
3: Kag isa pa, may nobya na ang anak ko. Gani hindi ka na magdamgo pa o kung mag-ilusyon nga magbalikay pa ka mo.
1: Hindi ako magpati.
3: Kag sinong pagdumdumo ang kaatubang mo, subong?
0: Ala, akong ginatulok ni Ma'am Anita.
1: Oh,
3: siyang bago nga nobya ni Ivan, si Pinky.
0: Bahala na. Masakay na lang kuya sa isyo. Ano pang ginaulat mo? Maghalin ka na.
1: Wala ka sang magtarong nga pahalinan ako. Tungod hindi ini mo balay.
3: Wala kang isang huya nga babae ka!
4: Mas makapayo kung maghalin ka na lang, Greta. Kung hindi ka gusto, masagnoyon ko ikaw pagbuha diri sa balay ko!

alinong sang balay. Halos ang tanan, tensyonado. Tugod sa pag-abot ni Greta. Tagtugod sa natabok kay ina. Nagtaas ang inali ang blood pressure ni Ma'am Anita. Tagwala ako makaibalo. Kung nga mo na lang santong kaakig nila kay Greta. Samtang, nobyagali ato sang una sang ila anak. Ah, siguro. Tugod ang pamana inis ang lain. Ay, makabulungol ang kalinong sang balay. Ang maay pa, mailis ako ah. Kamaglagaw-lagaw.

0: ba eh. Malagaw ka, Day. Nga mo sila ang ginasuksok mo.
1: Ah? Ay, nga man. Anong malain sa ginasuksok ko, Manang? Nagasuksok ako sa sleeveless na blouse, kanaga shorts.
0: Oh, Diyos ko. Namangkot ka pa, Day. Wala ka bala makahibalo? Nga halos pati ang kalag mo. Kitao na sa ginasuksok mo ngayon na, ho?
1: Sobra ka naman, Manang.
0: Day, pwede ba lang ilisan mo na lang ang ginasuksok mo nga ina?
1: Si Manang, bala mo, anong gusto mo? Masaya ako? Amugin yung mga bayo ko sa syudad. Ah, sige ha, papahangin-hangin lang ako sa gwa.
0: Ihaboy tagid ka karon pabalik sa kwarto mo. Kung maglakat ka nga mo silang ginasuksok mo.
1: Kag nga ah, hindi ako priso nga bilangguon mo ako diri, no?
2: Wala ko sang labot sa imo.
0: Bay.
1: Kag ano subong ang ginabuhat mo? Anong panawag mo sina? Ha? Kung sa banta mo, wala ka nagapahilabot. Kundi wala kong tari sa hilabtero kang hilabtera dari sa kalibutan.
2: Mientras nag-i-star ka dari sa panimalay namon, you should watch your step. Isa mo lang kasala. Kauyaanan ina sang pamilya ko. Hindi ako gusto ng balon na nagpa-star kami dari sang babae sa club.
1: Ano? Amo na gid ba na sinaka-big deal dari sa lugar ninyo? Ang magsuksok sang sleeveless kag shorts?
2: Nakaibalo ako nga nagdako ka sa syudad. Gani, baliwala sa imo inang ginasuksok mo. Apang dire sa uma, sa probinsya, makita lang nga nagagwa ang braso mo, makabati ka na sang malain nga mga tinaga sa mga tao. Ilabi na sa mga tigulang.
1: Sobra naman ka old-fashioned ang lugar nga ini.
2: Kung hindi mo gusto nga sundo ng old style sa mga tao dire, mahimo ka na nga makahalin sa balay nga ini. Bisan ano oras?
1: Oh! Ngayon din ang amay mong hambalan mo na palayason mo ako diri.
2: Kilala ko si Papa. Hindi niya pagbuhaton ina. Kaya balok ako nga, ha? Mahuyugon siya sa mga buhat sa kaloy.
1: Wait! Wala ka makaipalo kung sinuinin ka hambal mo.
2: Of course! Nakaibalo ako sang tanan nga bahin sa imo, Pinky de la Serna.
1: Aba?
2: Oo! Oh, anak ka sang kabulig kag driver nga pareho nga napatay sa isa ka aksidente. Kag suno kay attorney, isa sa manggarano niya nga kliyente ang nag-ako sang responsibilidad sa pagpadako sa imo. Kag tungod wala ka sang iban nga paryente, ginpailisan ka sang among tao. Ginpeskwila ka.
1: Ang amay mo lang ang may matarong sa pagpahalin diri sa akon. Gani sa luyag mo kag sa indi, diri ako. Mientras indi siya mismo ang magpahalin sa akon. Kag isa pa. Pasi gusto mo nga kantuan sa kwarto nila si mama mo. Kag ginatake siya sang alta presyon.
2: May inga. Anong natabo?
1: Nag-abot pa lang diri ang ex mo nga si Greta. Tira ka na. Pabalik na lang ko gani sa kwarto ko ah.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centrum Plus Herbal Oil.

0: Ma, si Diane. Ang best friend ko. Siya nagpapanawag. Hello?
1: Kamusta ka na?
0: Ari, bored na ako diri. Feeling ko gani. Kung nagpabilin pa ako diri sa isa o kung duwa ka bulan, mabuang na ako.
1: Hindi ko rin bala mag-get si daddy mo mo. Kung nga ang ginhaboy ka niya sa duog na ina.
0: Ay, siniling mo pa.
1: Hasta ka sa loob bala dira?
0: Siguro. Hasta nga matapos ang kontrata ko eh.
1: Ate, kun amo, goodbye ane sa mga malls, sa disco, kag sa pag-shopping.
0: Ano pa, Abby? Pero, ang pinaka-na-miss ko, gid, ang mga lalaki bala nga, do mga bagsik rasa nga mga ido, na nagasunod-sunod sa akon.
1: O nga, ahaw! Wala da?
0: May ari.
1: O di, ito muna?
0: Wala, gani ako ginasapak, no?
1: Ano?
0: Yes, Day. Tama ka suplado.
1: Don't tell me nga, ginakarma ka na.
0: Sorry, hindi ko siya type, no?
1: Butigon!
0: Kag nga mabutig ako.
1: Hindi mo siya pagdayawon kung hindi mo siya gusto, no?
0: Wala ko siya ginadayaw, ha?
1: Nagsiling ka gila, gwapo. Apang suplado.
0: Abi mo, hindi dapat business management ang kurso nga ginkuha mo, kundi mascom.
1: Kagmaa naman.
0: Kay grabing imo imahinasyon mo.
1: Da, sige na, babay na. Kay may buhaton pa ako, no? See you na lang kung makachempo ka.
0: Okay, bye. Mailis ako sang dain kang bayo ah.

0: Ivan. Nagbuwa siya sa kwarto sa iya mga ginikanan.
1: Hi.
0: Ote, ano? Okay na ba ining ginasoksok ko? Siguro, disente na ini sa panulok mo. Naurungan siya sang tulok sa akon. Wala siya nakasabat. Sorry sa natabo kay ina ha. Nahindalian lang ako eh. Hindi ka mang kabalaka. Hindi na ako magbuwa sa balay kung wala na putos kitang lawas ko.
1: Lain ka man klase kung mag-sorry, no? Nagapangsuya ka pa?
0: Kita mo gidlang? Gintaligdan niya ako dayon? Nagahambal pagani ako, bro. Antipatiko.

0: Ano palang natabo sa akon man? Hindi man dulot sa kaisipan ko si Ivan. Ano palang buhaton ko? Pagod matalupang daniya ako? Kinahanglan ko pa bala na maglatay sa alambre kapag kaonsang kalayo? O kundi gani, magpahalok sa leon para makuha akong atensyon niya? Ay, paghigugma. Bala na. Hindi na ako magmangin ipokritaya. Hindi naman ko magpakuno-kuno. Apuon ko ng kamatooran sa kaugalingon ko na nagahigugma ako kay Ivan Santo Domingo.
1: Ay, Pinky?
0: Iha? Ba, si Ma'am Anita. Kamidala siya nga mani? Kamusta ka na, ma'am? Maayo na ba lang pamatsyag mo?
1: Oo. Kinahanglan ko lang ang magpahuway. Ay, kag-ari. Mas mabaskog pa ako sa Carabao. Oh, maningalin aga. Gusto mo?
0: Ah, busog pa ako, ma'am.
1: Ako? Wala akong makahibalos ng tinaga nga busog. Tungod makaon ako, mientras may makita ako ng pagkaon. Ay, congratulations, gali.
0: Ah? Congratulations sa ano?
1: Nagkahibalo ka bala? Nga ikaw lang ang babae nga nagpangisog sa pagsabat kay Ivan. Pareho sa ginhimo mo. Kagsuno sa kabulig, halos mag-aso ko no ang yubon sang akon anak sa imo?
0: Kwan, nahuya gani ako sa inyo, ma'am.
1: Oh, no. Hindi mo magpaminsaron. Nga tungod kay anak ko si Ivan, tolerahon ko ang mga sala niya nga ginabuhat. Kasubong sa pag-init sang ulo niya, kung babae ang hambalan. He hates women.
0: Ma'am?
1: Matuo din ha. Nagahibalo ka bala? Nagyutaya na lang sila mag-away gabang amay? Sang nahibalaan niya na mapaistar kami dili sang babae. Kag ikaw ina.
0: Ay, sorry ma'am.
1: Oh, no. Hindi mo kinahanglan niya mag-sorry iya. Ang tanan niya ini, sala gid ni Krita. Wala siya sang kabalaslan.
0: Nga ma'am. Anong natabo?
1: Kalaslo na sila sadto ni Ivan. Apang isa ka gabi, antes ang ila kasal, nag-upod sa laing nga lalaki si Greta. Nag-elope sila.
0: Oh my God!
1: Ginahigugmag siya sang akon anak. Gani halos mabuang si Ivan sang tiyon nga to. Tungod sang kalain sang buot, kagkahuyat. Masamay siya nga nagainom para malimtan ang wala sang huya nga babae. Malima ka tuig nang nakaligan. Kag hindi ako sigurado kon bala nalimtan na niyang amungay tapo. Amo gani nga nagapangamuyo ako sa mahal nga Diyos, nga kuntani, masalapuan na niyang babae nga para gid sa iya.

0: Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Sanson Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Sanson Gold.
0: Sanson Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Sanson Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Sanson Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sanson Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X.

0: matatapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Yes! To help!
2: The secret of health.
3: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
4: Yes.
3: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalo sa ni Dok Leo?
4: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga gitatawaga mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sa mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag-tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
3: Ang iban sini nag-katakta ng tiyan, mm-hmm. kaya dirin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gidiri sa tiyan, nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
4: Yes.
3: Kung wala na gid.
4: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
3: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pa nga masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: Southern Plus Gold. The secret of health.
3: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
4: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na aton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sininga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sininga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare endorso sa ni Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya Sir Josil like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa sarantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
3: Hindi na sa kabatsyag.
4: Yes.
3: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
4: Again.
3: Again.
4: Yes.
2: Gusto mo ba ng

0: The secret of hell.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sanson Gold Coffee Mix sa Sergiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sanson Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
0: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagaganda ka pa.
3: The secret of health.
4: Sa mga lalaki naan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining nga prostate. Ito yung those suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon. Correct. Was ara sa Sanson Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kasi sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
4: And imbalances.
1: Correct.
4: So pwede ina mga abyan makabulig ato sa nga Sanson Plus Coffee Mix because may isoflavon.
5: Yes!
4: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sanson herbal oil kay pwede niyo pamanyo samtang nagapamasahe kamo.
3: The secret of health.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Sanson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sanson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot.

0: Sister Pain. Hanggang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Santhan Gold. Live testimony.
3: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit at Santhan Plus Gold Subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara, ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas ka kon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santhan Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
2: Santhan Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ano po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santhan Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santhan Plus Coffee Mix.
2: Santhan Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhan Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santhan Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santhan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
8: Santhan Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
8: Santhan Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa aking tutukan ni

0: ang ulo.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Yeah! Symptoms persist. Consult your doctor. Bilis sa mga butika.
2: XFM.
3: Mga katropa,

0: oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 10:52 sa Odrodlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro.

0: yung Udto, mayadayad nyo Drodlaw Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad nyo Drodlaw Pilipinas, Western Visayas, Mayung Udto, Probinsya Raklan, Banuet, Kalibo. Mayadayad nyo Drodlaw. Welcome sa aton magkaroon nga pala tuntunan. Sentro. Adlaw kita magkaroon itaya karanga Biyernes. Ulihing adlaw sa bugan it Hulyo. Biyernes. Thank God it's Friday, TGIF. Mga katropa pet sa 31 sa bugan ni Tulyo 2026. Grabe tana. Last day of the month. August na naman kita karon mga katropa. Hinaga karon nga adlaw. Ag sa inyo karanga mangin alagad, sa inyo karanga mangin anchorman, ako si katropang Ninio Rogine Teodosio. Well, banwaro aton anay pagtamyaw pag-abi-abit mayad-ayad nga outro adlaw. Sa aton karon yung mga suki, sa aton karon yung mga katropang nga nakatutok, nakamonitor katon sa aton karanga pag-ililima. Makaroon nga udro adlaw sa ato na mga suke. Sa uno segundo distrito, itaton nga probinsya Itaclan. Sa kabisera naton, Banuet Kalibo. Sa may isla naton, Itburacay. Sa magabutan, itaton karanga pagpagayag. Probinsya at Capiz, Antique, Iloilo. At tutob magabutan, itaton karon nga pagpangalagad. Sa primary area of coverage naton, secondary area of coverage. Mayad-ayad nga udro adlaw.
1: Sentro, sentro.
0: Hindi man aton pagkalipatan it pagpanamyaw pag-abi-abi ro aton karon yung mga suking tagpagamati nga nakatutok na ka-monitor sa anda karon yung mga tagsa-tagsa ka mga panimagay. Nagasigabong ro anda karon yung mga radio nagapamati iya sa XFM Kalibo 96.5.
1: Sentro, sentro.
0: So iba kara nagakinot anda nga ilabas, nagailabas, aga wapa nagailabas. Abay pag-amat-amat yun kamo. Sa aton nga mga suki, sa aton nga mga katropa, amat-amat na kamot ilabas. Sa mga nagakino pagangit andang ilabas, nagadangdang sa andang nga nagapugan. Bao, nagadangdang. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Siyempre, sa mga suki naton, kung ano man inyong nga ginakasakuan una, ro ibaw na karon kakahalin yang sa andang nga mga ugumhan. Nagapahilay-hilay sa makaron ba? Manami ro aton karon nga weather. Ro aton karon nga weather makaron ay magugag umon. Nga bukon mat masilak, bukon mat maugan. Mga makaraya kuno nga nga weather ay manami nagaku katugog. Nagabubalikutot sa ugban ag nagaku katugog ro na. Sa tanan-tanan nga mga suki, sa nga mga panimagay, kung ano man inyo karon nga ginakasakuan, kung ano man inyo nga mga aktibidades runa, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Biyernes ka nami karaga gailabas ita munggo.
2: Wow!
0: O, munggo nga may baboy, di ba? Makaroon gid ako no kong Biyernes eh. Baboy with munggo.
2: Wow!
0: Baboy with munggo. Siyempre, sa tanan-tanan natin karon yung mga suki makaroon nga udro adlaw. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Sa aton karon yung mga suki man nga mga nagasugod pa lang sa trabaho. Imo pa ang nagapupahaom sa mga ginatawag nga mga afternoon shift.
2: Wow!
0: Sa aton karon yung mga suki man nga mga katropa sa pampublik o pribado karon nga mga kumpanya. Sa mga opisina, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta inyo karon nga udro adlaw? Kumusta inyong sang maaga sa aton nga mga mangunguma, sa aton nga mga mangingisda sa kabaryuhan, kabaranggayan, sa kagawran, sa mga nagatutok aton mga karon. Kung ano man inyo nga ginakasakuan runa abay mayad-ayad nga udro adlaw kinyo. Sa aton nga mga suki man nga mga drivers, mga nagasuroy-suroy sa makaroon nga pang orason, nagasuroy-suroy sa aton nga mga nagapangunang daganon, aton na mga tricycle drivers, aton na mga jeepney, habal-habal, multicab, bus, van drivers, sa mga TODA terminal, sa Eastern ag Western terminal itaton nga probinsya.
1: Sentro, sentro.
0: Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Hindi man aton pagkalipatan pagpanamyaw. So aton karon yung mga suki man nga nakamonitor katon. Partikular no aton karon nga mga tendero-tendera sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Abay mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. No mga nagabubaligya pa makaron pero nagasigabong ro andang radio. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Good morning, good noon, good ana.
2: Wow!
0: Unta maging ganin shador inyo karon nga agahon sa mga suki manaton nga nakatutok sa mga tag sa ka mga public markets. Iya sa aton karon nga may probinsya karon itaklan mayadayad nga udro adlaw kinyo. Kama naman syempre ro aton karon nga mga suki man nga naka-monitor nakatutok aton sa aton karang pag-rurat sada sa aton karang pag-ililibas sa online sa mga social media platforms naton. Sa XFM Kalibo 96.5, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo. Pwede ka mga mag-comment, mag-share at magpadagat inyo karon nga mga question. Greetings sa mga gusto karon nga ipaabot. I-comment ka mang ron sa aton nga Facebook page makaroon. XFM Kalibo 96.5 ay pagatawan gid naton nun itdangan hugada ligwa sa aton karon nga pagpangalagad mga katropa. Nung mga nakatutok man katon nga mga overseas Filipino workers, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan sa siin man kamo nga parte't kalibutan. Nung mga nakamonitor via XFM Radio Mobile Application, mayad-ayad nga udro adlaw. Kumusta? Kumusta? Kumusta kamo? Sa aton karon yung mga suking tagpagamati. Ag sa tanan-tanan naton yung mga suki, welcome, welcome, welcome na sa aton palatuntunan. Ibhinin niyo ako sang oras at tunga nga pagpangalagad pagratsala pila karon ka mga balitaan pila karon ka mga tagagupang doon nga mga tupiko nga aton karang nga pag-check yaro nag aton karang nga pag-atalakayon sa aton karang nga pagpangalagad. Oy, good morning anay ha or mayad-ayad nga utro adlaw sa mga nakamonitor na sa aton nga Facebook live. Eh katropang Gemma Kiswani sa Bacoor, Cavite. Wow! Katropang Gemma, kumusta? Kumusta ka man una? Sa Bacoor, Cavite, always gid nga nagamonitor nagatutok riya. Kay katropang Rude Salvador, mayad-ayad nga udro adlaw gid. Una karon sa bahin it or siin ikaw makaron si inim plastada, si inimong pamanaw. Ay perming nagabiyahe ra ha.
2: Wow!
0: Thank you gid for always tuning in. Ay kun may lugar gid aron imo hinaga-comment gid aron imo sa aton nga palatuntunan. Miskin una pa imo sa tungat biyahe. Pero syempre nagapundo matay mo sa pag-comment. Ay delikado ron. Don't text and drive nga ni kuno hamananda. Sa daan lang ang tingin, bao.
2: Wow!
0: Oh, aga happy listening gid anak imo ka tropang Roots. Kay Sir TJ, nga suki gid na naton sa California. Kay Sir TJ, Igtanlok Solidad sa California, USA. Ag sa mga taga-America, sa mga taga-Jumerica raw na. Jumerica. O oh, mayad-ayad nga Udro Adlaw Kinyo. Kay Dang Villanueva, sa Agbanawan Bang, mayad-ayad nga Udro Adlaw, nagasigabong manuan na karoon nga monitor makaroon. Mayad-ayad nga Udro Adlaw Gid. Kay Van Melvin Clavel Bartulo, good morning gid anak Kimo. Ka-monitor man katon ka makaroon sa ato nga suki una sa Kawanyu, Washington nga always gid nga nakatutok na ka-monitor iya kay katropang Filiba Vicente Pamatian. Oy, katropang Filiba, kumusta? O, ginapabugay na gidaroan na karoon nga suga, makaroon nga udro adlaw. Oh, motion man nag-ilabas. Ilabos nga hipon. Ag pork chop domino today. O, ginagutom, gina kita permi ni katropang Filiba. Saan nga nga nga ilabas permi sa Kawayan, New Washington, sa Tala Store. Ah, mayad-ayad nga udro adlaw, gidaan na Kimo. Kay Wawi Season, mayad-ayad nga udro adlaw man, mayung udto dira sa Capiz. Sa Hamindan Capiz, always gid niya naka-monitor iya ka to. Abot kita ro aton karon buksing yung radyo man una no sa mga taga Capiz sa boundary ay abot kita una hasta una ro aton karon yung signal sa aton nga mga suke. Ag sa tanan-tanan pwede ka mga mag-comment mag-share it inyo karon nga mga gustong ipaabot ha. I-comment ka mang ron sa XFM Kalibo 96.5. Pwede karon nga i-comment ninyo and then i-like, i-share, i-follow nyo kung mando amon karon nga Facebook page. Agod nga maghilibati kita permi pa hilibati. Kay katropang Gemma Kiswani, okay masako permi limpio ako itakway habang nagapamati sa XFM regards to all. Ay thank you kita katropang Gemma. Uy kinamit rimo karon nga suga. Kinamit aron abudo, abodong takway katropang Gemma. Kinamit rimo nga ron nga bao haron gid aron manami partneran mo paron it is da karon nga sinaing ba perfect.
2: Wow!
0: Katropang Gemma, happy listening una kimo sa Bacoor, Cavite. Atong gid ang katropa nga nagamonitor iya kanon. Well, ano rung mga balita nga aton karang pag-check yan rung nag-aton karang pag-atalakayon sa aton karang pagpangalagad sa aton karang pag-iliriba. Raya karang natabo karang bomb threat sa sangka eskwelahan iya sa bahin it kalibo, particular sa Pook Integrated School. Kap Ludi Pinos, inakabig nga pagpangmalit do daya karang nasambitan karang insidente. Makaroon nga adlaw, may hinun-anon sanda sa principal.

0: daya nga pasensya kay Mayor. Ayan ba ito ni Mayor, oh? Hidakpan kagid!
1: Oh, no!
0: Ah, hidakpan kagid kung sino man doon nagapang bomb threat nga ron. Sabi na siguro, law-law ro aton yung mga otoridad. Oh, may ginatawag kita nga ni karon nga investigasyon ag mga intel nga raho. Kadali ka malang karon nga manadetermina itaton yung otoridad.
2: Sentro! Sentro!
0: Sa dugang pagid naton karon nga mga balitaan banwa. Oro raya karang nga mga hog racers man iya sa aton karon nga may probinsya it Aklan. Nagakabagaka ag ginapahayag nanda. Ah, mga katropa nga ginapigos ruraya karang pagbakag itbarata sa baratong presyo itbuhi karon nga baboy bangod man sa pag-inaboy it imported nga karne sa Aklan. May pagagun nga ni TASF, may pagagpat imported karon nga karne.
1: Wow,
0: taulat ana. Ay, kung mga makaroy nabi nga ron, always gida nato nga ginahambal, no? May disadvantage, may disbintahag, bintahag, gida permiro pagpasugod it mga imported nga ranga produkto sa sangka lugar. Ay, kapareho karon, syempre, rokompetensya nagahugot. Kasi kung may ginapasugod kang produkto, ginakompetensya mo ro produkto sa sangka lugar, halin sa ibang lugar, ay hugot gid ro competition. Pero manami nga ni Ron kasi may competition. Meaning kung may una nga competition, raya nga nga mga local naton nga mga igmanghod nga nagaproduce it produkto or kung ano ro na, ay mas mapanami pagid nanda ro ando anda karon nga production. But rumubulok man lang karon kung uwa it daya karang nga suporta. Paano nanda mapanami ro production kung uwa suporta halin sa gobyerno, pigaw-pigaw man gapon sanda, iwa man gapon it pugos. Ibaga, makaroon doon ay kung ginasudlan permit imported nga klasit produkto o sangka lugar, apektado rung mga lokal karon nga nagaproduce. Local producers nga ginatawag naton. Ibaga, o sige, suryahan taron sa aton karon nga pagpangalagad makaroon. Sa dugang pagid naton nga mga balita, haras ang bilog pagid. Kabo-abo na kita karon nga mga nabalitaan nga ra biktima at mga online lending application. Nga ginapigos day nandar o anda karon nga mga nagautang. Kung mga nagautang karang mga katropa, grabe ta. Imbis nga makaguginhawa kimo, nagataot akimot daya karang sakit ita ugo. Stress cutting karon mga katropa. Ay may proposition nga ranga layi makaron kontra sa online lending application. Gindihon karon ita mga kongresista sa kamara. Standby. Sa iba pagid nga mga balita, gintawag karon ni Vice President Sara Duterte nga weak leader si President Bongbong Marcos. Istoryahan ay politika. Mga katropa, guman kita karon sa raya karang saraya karangan na sambitan karon nga mga nagakaganabo sa aton karon nga pungsod Pilipinas. Well, sa aton karon nga pagpangalagad, sa aton karon nga pag-ililibahay rarong mga balita naton, aton karon nga pag-check yaron, o yellow alert na naman kita ho sa Visayas Grid. Again, paidagom na naman, ro Visayas Grid sa yellow alert, umpisa alas 6 hasta alas 7 hindu na. Makaroon nga Biyernes, Hulyo 31, suno sa National Grid Corporation of the Philippines. Raya ay bangod sa unavailability at large coal plants. Ginpasaka aro yellow alert, kung bukon it bastante. Aro operating margin para nga punano contingency requirement, i-transmission grid. Aron, yellow alert kita. So, basi may mga rotational brownout na naman nga ma-experiensyahan rupila karon nga mga lugar. Aga, mag-check man kita karon it balita report. Itatoy karon nga patrol reporters. Kay katropang Ari Herculas at katropang Christian Villanueva. Nagaganit pa niyem po naton. Posible apektado kita itday karang localized thunderstorms. Mga katropa, to traffic dahil karang LPA makaroon nga ginabantayan, ay posible makapekto man sa pilang parte itaton karon nga nasyon.
2: Sentro!
0: Well, do oras na naton sa aton karang pagpangalagad makaroon. Alas 11:09 na sa Udro Adlaw, aton karon nga oras sa daya karang portion. O sa mga kakatapos gamang karon itaya karang pag o ilabas ay pasundin ninyo itaya karang pampatunaw it mas madasig karon do Santon Gold.

0: Herbal tea, mga katropa. Sa aton nga mga suke, pwede ka mo nga mag-Santon Gold Herbal Tea. Kay man, himo raya sa malunggay, rumalunggay nga ginakabig karon nga superfood, roraya karanga turmeric ag cinnamon bark. Do turmeric, kabuabo ron nga mga benepisyo sa aton karon nga ikaayong ngawas. Unang-unang karon rupag panaba sa inflammation, ag ginasukan mananakara nga madamage ro aton karon nga mga selula sa aton nga kagawasan. Ag raya ra, ginasukan suportahan mano aton karon nga healthy digestion, di ba nga ni Ribay? Gusto nanda nga may tea kuno sandar, iba karon may mga cleansing tea nga ginatawag, may una karon nga pampaniwa nga tea, raya ra hay ginabuligan kamo nga magdigest it mayad. Kapin pa kon may mga problema sa digestion, sa metabolism nga ginatawag naton no aton nga mga igmang hudruna, hay hararo perfect ag bagay na bagay gid ana kinyo. Rosanton Gold Herbal Tea, ginabuligan man karon nga pagwaon do daya karang toxins sa aton nga gawas, ginabuligan o aton nga gawas sa natural weight management karon mga katropa. Raya nga Santon Gold Herbal Tea, mabakay sa pinakamagapit nga butika sa inyong nga lugar. Pwede man ninyo nga ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok shop. Santon Gold Herbal Tea, raya ra produkto, Etiesto Health Incorporated. Centro. Well, sa aton karang pagpangalaga, di anunsyo anay nato na haro aton karon nga winner sa aton karon nga Santon and XFM libo-libong papremyo. Para sa ika-22 na naton karon nga tagdaog sa aton karon nga papromo, makon mo to 22 winners na gali kita. Ang mga katropa sa aton karon nga Santon and XFM libo-libong papremyo. So hindi ko naton pagpabuhayon pa. Kung nagapurpamati ro na nga mga suki naton ag mga entry senders, abay haragot anaro inyo karon nga ginahugat. Para ron, congratulations sa aton karon nga ika-22 nga tagdaog or aton karon nga winner makaron. Imaurahay, wow, kagayo gidagali ro aton nga nga tagdaog mga katropa.
1: Wow!
0: Oo, doyon nga imaw hay nagaedad it 65 years old. Babaye, senior citizen nga si nanay, 65 years old. Congratulations. Taga, bawhay kagayo gidaragali. Barangay Tigayon, Kalibo, Aklan. Ah, congratulations karon kay Janet Perez. Again, congratulations kay Janet Perez. It Barangay Tigayon, Kalibo, Aklan, 65 years old. Roana karon nga proof of purchase sa raro aton nga winner. Ha, ipakita naton sa aton nga Facebook live makaron. Aron daton karon nga winner. Aga roana karang nga proof of purchase nga ginpasakop. Hay raya karang nga Santon Gold Herbal Capsule. Sang kabani gitay karang nga Santon Gold Herbal Capsule roana karon nga ginpasakop. O sang kabani great Santon Gold Herbal Capsule mga katro. Again, congratulations karon kay Janet Perez, 65 years old, it Barangay Tigayon, Kalibo, Aklan. Imauro aton karon nga tagdaog makaron nga adlaw sa aton karon nga papromo rong Santo na XFM libo-libong papremyo. So kung nagapamati kayon makaron ay iya ka malang tigayon kung malang man nga ni gali oro aton karon nga winner sa aton nga pagdraw.
1: Wow!
0: Makaron hay pwede ka iya nga mag-adto sa aton karon nga istasyon at XFM Kalibo agud nga mabuo na nimo ro imo karon nga papremyo. Again, congratulations karon kay Janet Perez, it Barangay Tigayon, Kalibo, ag ikaw raton nga ika-22 nga winner sa aton karon nga papromo makaron nga ag adlaw. Oy, sakto gid agali. Katapusan naton nga adlaw makaron it Hulyo. Oo, ag ikaw man do ika-22 nga winner naton sa aton karon nga papromo. Alas 11:13 sa udro adlaw ro aton karon nga oras. Sa aton karang nga pagpangalagad mga katropa. Haranay. Istoryahan ta anay dudaya karang pagsuspinde it klase sa Pook Integrated School. Matapos karanga may una karanga nagpang bomb threat.
2: Sentro.
0: Nagpamagag. Ginpost sa social media. Ana karanga plastada. Ginshare na na. Dudaya karanga picture it dayang Facebook page it dayang eskwelahan. Ag may mga gincaption imaw nga nagapatimaan it pagpamagag or daya karanga bomb threat. So, ginpakikipag-anguta naton do daya karanga barangay mga katropa kay Kapludi Pinos kung saan da karon nga pamatsyag anang nakabutang madagagali akot bomba kara. Haha.
1: Wow!
0: matindi. Alin si mo? Bumba Marilo, matakot ay katropang siya. Hayta ulat ana. Rupagpati ni Kapitan, nga dung daya karang nasambitan karon nga pagpamalag, hay makabig naton mga katropa nga pagpangmalit. Hmm? Kasayid kita recently, gintaw-an ni Mayor Juris, dahing sambilog nga ng eskwela, dahing Polk Integrated School, nakabaton dahit daya karang nga metal detector man yan ni alin kay Mayor Juris para sa plastar itdaya karang nga siguridad it nasambitan karon nga eskwelahan mga katropa.
2: Sentro.
0: So, rupagpati ni Kapitan, nga base daya ay pagpangmalit or base posible sambilog sa mga estudyante. Oh, ay naghaba taro anda karon nga bakasyon imbis Sabado Domingo ay tatlong adlaw ta.
1: Wow!
0: Biyernes, Sabado Domingo mga katropa. Pero miskin man nahambagon hamba ni Kapitan, miskin man nahambagon naton nga daya rahay pagpamagag or hangag-hangag or no harm at amana nga gina nga roana nga tinutuyo ay no harm, pero hindi mataro nimo nga ni mahamba nga no harm haman kasi do daya karang nga mga ginikanan ag mga teacher agro community hay nagakabagaka mga katropa. Sino matabi matuodo hindi magkabagaka karon may una nga mga bomb threat miskin ang bagon pa naton hangag-hangag pagagpagag. Ha? No joke. Bukod tarot manami nga hangal. Rumang makaraya nga nga bagay. Mga mabam joke. Bam threat. Kung sa eroplano ka nga ni karon, arestohon ka giting karon.
2: Sentro.
0: May nagakaigo gid ang pinalidad. So maididra makaroon nga ginaimbestigahan man itaton nga mga otoridad. Ruraya ka ng insidente. Ang kinahangan nga kung katon pa ay ma-identify gidara kasi tag mga nauna nga itong mga bomb threat recent months hay na-identify gid ato taton karon nga mga I think nga na-identify to so gusto ninyong makasuhan man kamo. Rumalala pa kara kung do mga involved kara mga minor de edad.
2: Sentro.
0: Sa bilog ng Pilipinas, ha? Permit ang may mga nababalita nga nga mga bomb threat, bomb joke. Agbukon imaw it manami. Ha? Bukon imaw it manami haman. Kasi rumanga involved estudyante man. Rumanga kaibahan, mga, diyon man, ginagauna man nagatuon. Diba? Subukon gida imaw it manami mga katropa nga klase it pagag. Apisar hambagon mo pangahangal. Hangal malang? No. No? Di taron pwede nga bangon nga malang. Hangal malang?
2: Sentro.
0: Mga katropa, haram may pagpahayag si Kapitan Ludi Pinos it barangay po o kalibo sa aton karon nga pakikipag-angot. Pamatian naton.
2: Sentro.
3: Mm. So para si Mayor nga, kansilado ro klase makaroon sa bilog nga Polk Integrated School sa imukar nga nasa Kupad. Sa part ninyo una sa barangay ka, paano? Ano man inyong ginhimo nga tikang aksyon sa raya nga ranga na sambitan karon nga pagagkap?
4: Ay, siyempre tabi yung pagkabaton ko itong formation ay ano ko lagi rakong tanod nga nagagto kami una sa lugar.
3: Mm-hmm.
4: Siyempre ay nagmata man kami kung ano gidro mga makita baga namon. Ay siyempre hindi man kita kainta na masilan doon niya bagay eh, mm-hmm. Dapat po yung pagdito mauna pero una kami man nag-alalay.
3: Oo. Ah, so binagtunan tagali ninyo kabi igagi in sigida ro eskwelahan?
4: Una sa bukas pa na bihay.
3: Mm-hmm.
4: Una kami ron sa main gate ang nag-one man.
3: Mm-hmm.
4: Ay open na pero likod yun ba pa kita father.
3: Oo.
4: Last ay tatuman kami sa likod nagtuman ag siyempre kung ano ra mo makita punta o basi kung may tawo kami kita.
3: Ayun
4: lang ra mo ano ba hindi ba natin mapangunahan doon ay siyempre kita ro kwa nag delikadong bagay.
3: Yes, oo. Kasi although hambawad mabimana nga hangal-hangal ang imaw, pero ay sangagan nga hangal imaw, ay syempre delikado matod. Dodo, ano ro plasta na pag-agto niyong kabiiig to kap? Ano ro inyong mga
4: nasa? Atawhay, gib. Wagid siya may takita ng mga kung ano-una nga mga pwedeng mag taroon at taroon niya sa public. Kwagit kami matakita nga. Tawo ba? Pero buwag kami nagpakapit man at maya dahil siyempre numalay mo kami natood tapos ulit pa sa atong natikangan. Aware man kita sa mga makaroon niya bagay.
3: Oh, so dahil the first thing na ginobra ninyo, no? Nag-istorya ka mo it principal ka kung ano ruplastad?
4: Sa Macau na bihay, ako nag-clean up abi kami sa Baybay. Nag-scatter, makarap ko lang ng time na gapahaw mo niya na ako maagto man ako ito sa school. Kung ano man do, wanabi, kung ano man do, improvement sa daya nga case.
3: Oo. Sa support it police, na may mga coordination yun man kamukha.
4: Kabi eh, ga robbing kami kasi nung subgang man nga nairan kami ay siyempre ga ano man sanda ron kung ano undo kreptangan una sa atong barangay. Una sanda man, wa man sanda ga kabaya nga ni pasalamat kita sa pimping ra eh. Pag-abot sa mga makaroon ay una kita gagisanda.
3: Okay, Kap. Of course, no, medyo din yan eh, ambani mo, maselan do, mga mawurundayang nga ranga topiko, bomb threat, dapat kayo ginatake, gidra, seryoso, seryoso nga bagay, no. Sa part it barangay, based sa inyong pag-imbestiga, Kap, ano posible nga, base may inyong matang investigation, independent, no, sa part ninyo, ano ro posible nga makita natong rason, ano ro inyong sa inyong pagpati man una sa barangay mataron ay syempre mabudlay ay interrupted aro klase ron bang saray nga ng pagag
4: mawandit ang pero apo niya observation na matsahangay at hangay nga nagpost pero bukod abi tinangay ro pakarangara
3: yes yes
4: kaya ron dina ano taro sang adlaw nga watlas eh. Pero pag pangamba at mga tao ron, nakuba ay una dito. Mga ginikanan ko at mga estudyante. Kita ron nga mga parangay official una, mga pamuyo sa puok.
3: May posibilidad abi ka, pambani mo hangal. May posibilidad abi nga base, posible, taga-una man or estudyante man, ito yung eskwelahan, do daya nga nga naghimo. Sa inyo at ang pagpati man doon man na sa barangay.
4: Sa akong ng pagpatay, taga-una nga estudyante. Kasi kung agahon man ay una kami nga raman nag-kap-kap ag may detektor na pero puok. Ay mayor ganyan. Mabawag pasalamat mo kay mayor. Sa akong pag-observe ay mga high school nga raman mga grade 1 siguro ay siyempre, may mga aritos na mabuo naman bago mag-enter sa eskwelahan. Ay, pagbalik ko man, hinagat-agahon ay nakatakod yun man. Aging buo niya, namon gito iba. Pero, wala man namon gito na, ano nga ba, si bag-aking gasanda. Pero, din, warning nga namon do iba. Kung mag-uman pa't sanda nga may aritos, ay amon yung tanga buon.
3: So inyong pagpati, posible ba si di karuyon?
4: Sa ako niya tanga pagpati ay sa mga wannabe estudyante nga lang. Yung mga may disiplina, may estudyante, isang hambag ito dapat ay magapati ito.
3: Yes. Haman Kap, may makaroon, recently ang gin-imponerdo or gin-imposedo daya nga nga pag-confiscate, pagsita sa mga nag-aritos. Ag alin paro ibang nga ginasita kung nagasugod una sa eskwelahan nga ron, Kap?
4: Ay okay man bukod man gidit sanday kuat niya ni matsa filosofo at ang aramat sa mga gay bayag pa ko na imo nga mga anoon ay ngani sa ako pagpati ay doon tara nangin obra pero wat sa takasay kung ano ro manabo ba
3: do ro pero consequence tandang gin obra daday nga ng Facebook kasi ro nagpost kara ano ra imaw sa medyo ano tara imaw kap no dami account ta imaw
4: Sa ay galingin na imbestigahan pa huwag ito lang natin doon ang investigation nito
3: police kapulisan
4: mas sure good kita ho
3: sa daya nga natabo ka of course hindi man mahimo siguro nga huwag kamot ubrahon una sa part 8 barangay ano rong mga tikang ninyo nga paghahimuon kara syempre gabanyabad ba mabalik kung man naabim draw-draw klase sa Monday so ano rong himuon nga tikang itaton nga barangay
4: matawag siguro ako at emergency meeting sa tanod ay siyempre pa-aware ko sanda mga pag-robbing at mga minor dapat ay dakon kita natin imbestigahan kung ano haman ito, nasan dasar yung oras.
3: May mga insidente kita at mga makaruyon ka pa, nga may mga, ano nga ron, may mga, kumbaga, nag-guwa at eskwelahan?
4: Ah, pag sa sugod sa 9-8, pwede sa nakagawa.
3: Ah, okay, okay.
4: May aton mataw na ang stay-in nga at sa guardia ko na itiswilahan.
3: Ah, sa datong nabanib mo nga tag sa metal detector na itong gindonate ni Mayor, sino katuro na gabuyot? Barangay Takap or eskwelahan doon nga?
4: May isang bilog nga, Daywa bilog gindonate.
3: Oo.
4: Ay, kung sino ang kamon bakante, isipin may traffic pa kita sa... bago magtabok.
3: Oo.
4: Ay kung sino bakante imagubuyot, siyempre pag detector may buksan pag itaro bago nag-aawon pag ito. Ano rosugod.
3: Oo. May plano ka mo nga mag-istorya sa pamunuan iti eskwelahan para nga mas mapahugtan pag it naton no seguridad it raya nga rang eskwelahan ka.
4: Yes, pag-raya siguro ganit mapanaw ako ito para roam mo niya desisyon na isang bilog ang buhay kung ano roam mong obrahon. Agod to ay babas ko gido pagpa-upad naman kung ano roam mong obrahon una makaroon.
3: Ay, idugang ko lang galik, kap nag-kabi, nag-agto ka mo no, kamumata, nag-agto ro barangay, na-inspect ko ni taton nga kapulisan do lugar.
4: Nagi. Tawang ba sa ibang oras ay siyempre babahuro po. Nag-robbing lang kami sa iba.
3: Oo.
4: Ay, di. Pero kasi sinubuyang kami sa mga karsada ko yan. Garobbing man sanda.
3: I see. Siguro ka, basi may mga ano lang kita karano, papahaya or ano ron, pag-apila sa publiko, particular una sa imo nga nasakupan sa bilog na buuok, rayang natabo nga rakap.
4: Aroy, yung kita nga nirakon nga number no sa atong mga pamuyo sa puok, sa barangay puok, ay hindi yung kita, atong mga unga, ay atong ambagan kita nga, hindi dapat sa dikaroon na bagay, ay ginanervyos taro, bilog nga puok kun gumawa ro yun nga mga balita. Buga, siyempre, atong mga estudyante, may mga unawa kita, mga ibat na agos taga-puok kita ng mga estudyante, nanervyos. Pag hindi ito sa nakatotok sa pagtuon, ron ay ababaan. Ngayon mo lang ang panawagan sa atong mga simanoy.
3: Alright, sige. Sika, Pludy Pen, Pinos.
2: Centro.
0: Alright. Rupayag ni Kap, ginuman mo tama to, getropang siya. Rupayag karon ni Kap Ludy Pinos, no? Tama taro hambal nga ron ni Kap nga nagatao imaw it kakuba, especially sa mga ginikanan or even sa mga maestra, agmestro. Miskin hambalon mo paabi man ng hangal. Hangal-hangal at imaw, pero rudugot karon ay mabugat. Again, rung mga makaray nga bagay, may sagabton ka mo sa layi kara mga katropa. Kunhi pamatudan, ag matumod ma-identify ro inyo karon nga identity, wata ka mo kara itaya kara nga taka sa aton karon nga otoridad.
2: Centro.
0: Pero minamunda nga gina-remind sa public, ag sa aton nga mga tagpagamati nga tanan nga mga aksyon nga ginahimo naton may mga konsekwensya ron para sa rayang nga nga bomb threat. Kung ma-identify ikaw kung sino ka man, may sagabton ka karon sa aton nga layi. Doon niya ron kung mga minor ka abimana or under or juvenile nga ginatawag naton. Oh. Hay dugaban abi karon basi mangayo-ngayo ugang itaya karang pasensya.
3: Oh no.
0: Ag ngayo tut pasensya kay mayor.
2: Centro.
0: Si hindi tara pagtantan, hindi tara pagpunduhon, pagpungganit aton karon nga awtoridad hasta nga hindi ka matumod. Warning ron sa tanan. Warning ron sa tanan nga nagaplano, nagabalak nga magpatigayon it mga nagahimo nga may una karon nga pagpangpalag, bomb threat. Ha? Ma-identify ag ma-identify gihapon kamo. Rinya ni kahapon ginistoryahan man nato ni, no? Nga sa dayang sistema, sa aton nga nga sosyudad makaroon, matya rampant aron mga makaraing nga nga klaseng mga pag-inugali. Ang balat ang anit, mga magugang, gain gid amana ro, inunga ka to ag makaroon. Tama, mataron matod, nga gain taro inunga o sa makaroon ro, mga kabataan sa makaroon ag kato. Ang mga nimat, diba, hindi tama na ninyo ikumpara, igain nga gain gid amatod. Galing, kung tayo pabilin man natin baga rupag tahod, rupag sunod sa layi, okay lat arong mga ano ang mga tawag natin kara. Okay lat arong na nga maghangag-hanga ka basta uwa. Basta uwa naga gabag sa layi. Oras na to, alas 11:30 na sa Outro Adlaw. May adayan nga Outro Adlaw kay Josephine Sistorias Valencia nga naka-monitor ka ton. Sa aton karang pag-rurat sada, good morning katropang ninyo. Mailabas kita. Thank you, Gid. Ano rin mo nga rin nga ilabas? Manami gid aron mga ilabas nga gina-comment iyat aton karon nga mga katropa ho. Wow! Sa aton karon nga pagpangalagad. Kay Jory Jorfo, una ako karon nag-eskwela dati sir sa Pukalibo. Gapit lang una ro bagay ni DJ. Oh, dali, magapit yata ay DJ Chan. Ano bagay? Mga 1,000 meters kuno siguro. Awa, tansyado ginang mayad ni katropang Jory. Ginhuyap-huyap, nag-meter ro, nag-ra siguro ra. Siguro ro kagayo. Ilabas kita, sir. Haragid aro ang wagid na nailaing nga katropang Jory. Ay nagakinomentar, ikaw nga ratmanami, karon nga suga. Wa ka man nagapana. Oh, ayan ako nung asuga. Native nga native ag tinulang manok nga native pagid. Inubaran nga native nga manok ag tinulang manok nga native ag may dinuguan pa.
1: Wow.
0: Ay, unfair kating sa ibang arangawa pa kailabas. Nagapaibog-ibog kat imo si imo karon nga suga. Kana mi turn. Sige, happy-happy lang siya. Itinggi mo katropang Jory. Ako tamambunan man kami tinggi na kaon nga ron nun. Well, sa aton karang pagpangalaga, sa aton karang pagrurat sa dama karon. Standby sa aton nga mga suki ha, magabalik kita. Agpila pagidugang naton nga mga tagagupang doon nga mga balita. Aton nga pagabalikan pagkatapos nga mga ipila karon ka mga reminders. Kindly standby.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit. Diri yo.
1: Ah, dali na.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penetyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa Premium D3. Kaya ang pag-inom ng Premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa Premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang Premium D3 ay may tagline na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa Premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
5: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
8: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: oras naton mga katropa, Philippine Standard Time, alas 11:43 sa Udro Adlao. Balik sa aton pala tuntunan.
1: Centro, Centro.
0: Sa gyapon ako sa katropang Nini Rujin. Well, sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pag ililiba makaroon nga Udro Adlao. Haraan ay mga katropa, ginsuspinde, no? Sa Raya Karang Metro Manila, do Raya Karang pag-implementar makaroon. It, daya nga rin, may taas sa sweldo, pero daya karang Metro Manila, mga katropa, no? Kung sa CN, Ruraya Karang si Kamanggagawa Party List Representative E. Eli San Fernando, nag-alboroto kontra karon kay Dole Secretary Tolentino sa pagbaton it Raya Karanga naging desisyon it korte kontra sa Raya Karanga 85 pesos nga wage increase.
1: Centro, Centro.
0: Ay wala na napunggan roana karon nga pagkadismaya. Ay, kung ikaw man abi matuod, ahaw, 85 pesos man lang man yan matuod, ro, dugang.
1: Centro!
0: Masyado yun doon, may ano para. May una pa karon nga pagpamagabag. Ay, ginpuna na naraya, kontra karon kay Labor Secretary Francis Tolentino. Matapos nga batunon it dole, ro temporary restraining order o kung TRO. Mga katropa nga ginpagwa it Pasig Court kontra sa pagpatuman it 85 pesos nga dugang sa adlawan nga sweldo it mga minimum wage earner sa Metro Manila. Ay suno ka na, suno sa rayang nga nga kongresista, dapat man na nga gin, kumbaga ay ginapinan. It dole wage order sa bylaw nga insigida nga batunon ro naging desisyon it korte.
1: Centro, Centro.
0: Agindugang panana nga klaro man na sa laye ro nga ro apila kontra sa wage order say dapat anay nga i-hearing sa National Wages and Productivity Commission antes nga mag-abot sa korte. Hararo ana karon nga pahayag mga katropa, mapigod malang ra ni Daya Karanga Congressman or Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, mga katropa.
1: Centro, Centro.
2: Tapos sasabihin mo nalulungkot ka. Sasabihin mo hindi ka nalulugod, hindi ka nalulungkot ka, nasasaktan ka. Hindi namin kailangan ng drama mo, Secretary Tolentino. You are the Secretary of Labor. Pero ikaw ang numero uno na nagva-violate ng kung ano nakasulat sa batas. Kaka-implement lang, biglang isususpinde. Nung naglabas ng TRO, ang posisyon agad ng Dole, kinikilala namin ang korte, ang desisyon ng korte. Secretary Tolentino, kayo po ang Secretary of Labor. Bakit naman agad kayo kumampi sa mga negosyante? Bakit po kayo agad na nagsabi na kailangan kilalanin ng korte? Hindi nga po nasunod yung proseso ng batas. Hindi nga dumaan yung mga petitioner sa National Wages and Productivity Commission. Secretary Tolentino, bakit ayaw niyong kumampi sa mga manggagawa? Bakit ayaw niyong magsalita para sa mga manggagawa? Hindi pa nga umiinit yung implementation ng 85 pesos, 2 gibs, hulugan na nga, installment na nga, 2 gibs. Hindi na nga sapat, barya-barya na nga, sinuspende pa. Ngayon lang nangyari itong mga boss, under this administration, kakaiba, bending the law.
1: Centro,
0: so, raturo daya ka rin naging payag ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. So, roan ang pamatsyag nga matsyagin apinan it Dolly Secretary, Ruraya Karanga temporary restraining order, matsyawa bagagin pangapinan, Ruraya Karanga mga obrero, mga empleyado nga nagasaligkunta nga madugangan o anang adlawang kita it 85 pesos. Sa Metro Manila agat araha, mga katropa, wara sa ibang rehiyon or iya sa Wasam Visayas, kundi sa Metro Manila, sa National Capital Region. Hidaya pa man nga nga pag-implement kara, two gives pa man na. Oh, grabe.
1: Sentro, sentro.
0: Kumbaga ay, daywang beses pa, antes mo mabatunan imawit, mas ma-grabe. No? Nga mas mabatsyagan mo baga aro 85 pesos. Ito nga ni kung mabatsyagan mo pero 85 pesos. Aro. Sa kamahag-mahag kung mga baga kunon nga ra. O, tao gang. Mabahumat akong tarang bulig ay sa imo baga nga ginatawag nato nga take-home pay. Makabulig-bulig matara imaw. No? Para karon nga maskin pa paano, madugangat 85 pesos, makdo 85 pesos nga to base kung sang pamasahihan mo pa.
1: Sentro,
0: agto ko sa trabaho. Oh, pero anong pamatsyag? Matsyagin apinan, itdaya karang dole secretary, ro naging desisyon, itdaya karang hukuman.
1: Sentro, sentro.
0: Alas 11:49 sa Udro Adlaw, ro atong karon nga oras, i-check anay nato linyada karon ni Katropang Arrear Kulansa para man saan na karon nga natipon nga mga police report. Katropang Arrear, standby.
1: XFM. Police report. Police report.
0: Sa report, Katropang Arrear, go ahead.
3: Yes, sa itong mga Ruginos, itong kira na tipo nung balita, no? Magkaroon kira na ang tao para sa itong kira ng police report. So, may nagreklamo, no? Katropa nga ro din sa itong kira ng autoridad. Mismo para sa pag-iya kita sa commercial residential building, no? Ako dyan, nagkaroon kita record na karang incidente ay bangod na ginaligar ka na nga ginmasak, ano, ro, anak ka nga sa kami.
0: Kayabaw.
3: Nga, no, sa anda mismo karang nga building una karon sa Katrana Street corner J. Magno Street barangay Poblacion yung kalibo kasi may dugin na report si karang nga gin ambaring tayo no ita daya karon nga batok daya karang nga pintana nga global lord na karang ilinibuman sa tropa nga rutin kasi nagawabi sa report mga alas 7 no ay gin paisayod no sa mismo karang nga tagiya pa na karon nga house shelter nga napanuhan niya may basag ano randa ka nga sa laming sa bintana no sa ikaywang palapag no itaraya karon niya building so di ka rin o ging istorya ito ka rin helper nga bago mag alasize no kay nakarap ka gano'n nakabati imaw ita mabasko ka rin nga kuhan sa angag no alin sa bintan ka rin na building agad din doon ginapatihan niya daya ay natabok no karungan at daya karang insidente. Tagaging inspeksyon, no, ita mismo karang tag-iyarong lugar, bali nakita karang basag tatropang rojin yung bintana.
0: May CCTV man siguro sa area?
3: Ay, una pata, siyempre sa Guwa, Gata, Matabi, Manda, actually sa National Highways, ini dyan gitra, no, ita karang tarasaday sa Natundo, area nga na ita Strana Street, corner J. Magno Street, ay puno no ita CCTV no ro lugar nga ro katropa nga ro din so syempre bali gina check man makaron no ita aton karon nga kalibom ni Spark Police Station kon ano ro nangin rason no kabangdanan para mabasa no ra ita nga salaming nga kasi may sinagong mo tabi no kung mga tarasada ay karagang basaga pero wag ang galing no may nakita wag bihit may nakita karaga
0: basi ginhaboy na no
3: basi boy no kasi kung galing hindi wag kita mga itlay magkita karaga matigang gamit no or kapang ebidensya no sa sugar no itaday karaga building
0: si indang area banda
3: na mangin na rason pa. So, hindi ka rata, hindi ka rata sa mga ipasarana sa record. Bali, sako po tanga ni Man, no, ito, Magno Street, Panaro din. No. Isa itong na mismo, no, nga, kwanda, poblasyon ng Kalibo ay, of course, eh, bangon sa Gimpa Record, no, ay, din doon, gina-check, no, ita, atong karong, Kalibo, Municipal Police Station, no, mga nangin rason, no, katropa nga na din dahil nga nga natabo na pagpamasag no, or incident na nga kasi medyo mabahol tayo no, basag po dahil karoon nga sa mga kinatumambal kung anong klaseng brand ito na pigra ay siyempre no, ay makalarma no, din doon niya check pa magin na ito pag nga otoridad na natabo ka rin incident but anyway no, katropa nga rutin mo matay ka rin natin kung ano ba ka rin na report no, na respondihan na uro aton karaya katapo ita municipal police station na magaling sa andataro niya distance sa mga police station sa itong karang provinsya para kita up na. Ito ito pa ang Christian William Leva. Kumansi ka ito pa ang Aracula sa Exoprima. 96,000 ang katarota mo.
1: XFM Police Report. Police Report. Sentro. Sentro.
0: Thank you gid kay katropang Ari Yerkula. Sana karon niya natipon niya mga balitaan na report no iya sa aton karon niya may banwat kalibo aga sa pila naton karon ka mga municipal police station. Pag sa aton karang pag-ratsada, rato nga portion balitaan, mga katropa, ginahatod ka aton, itay karang assess the pain. Uy, assess the pain mga katropa, sa so may mga masakit sa inyo karon nga kagawasa, at particular doon mga ginaubo, ginagagnat, or nagabarar inyo karon nga ilong bangod sa raya karang sipon, at even doon pagpaganakit inyo karon nga kagawasa, ay ginataniag namon, mag ginataniag, tawag natin kara katropang Shamin, ginainganyo, no? Ratin ka rin yung mga suke, nga gamiton, aga bakunin nyo, ruraya kara nga assess the pain. Ginisenyo para buligan ka mo, nga madasi, nga magmayad, sa mga masakit ka pareho itiagnat, ubo ag pagbara sa inyo, nga ilong, bangod sa sipon, agpagpanakit, it gawas. Kasagid ka mo, nga assess the pain, may una raya nga paracetamol, nga nagabulig sa pagduga it mga stress-related, nga pagpanakit, uho. Ginapabilin nga manami ro pamatsyag ag makafocus sa mga aktibidad ag maging produktibo. Assess the pain, your all-in-one relief mga katropa. Sarang nga mabakag sa mga magapit nga butika sa inyo karon nga lugar. Produkto ATS to Health Incorporated. Well, sa aton karang pag-ililiba, alas 11:55 na sa Udro Adlaw, aton karon nga oras. Uy, mga katropa ha, katapusan galing nga bugan makaroon, katapusan nga bugan, excited much. Katapusan nga adlaw sa bugan itay karang nga Hulyo, Agosto na naman hinaga karon. Makabati umata kita kara sa social media eh. Salt air. No, kanta ni ano ron katropang siya ni Taylor Swift. Naga karon ay mabatay niyo matanato ng mga nagakanta at salt air. Aga ay ano eh basta August ay imo gid aron do naga doing mabatian per me nga kanta ha? Kapin pa sa mga Gen Z mga katropa no but anyway ay katapusan niya adlaw itay karang Hulyo kabay pangarubugan it Agosto ay maging manami man mga katropa para katuntanan sa aton karon nga mga katropa sa aton karon nga mga suki ro ibanan na nakabay pamana nga manami ro aton karon nga bugan itdaya karanga August araro ana karon nga umpisa mga katropa ipabati na kon kinyo ay uwa o haron and the rest on your door I never needed anything more or asa ari karon basikon ma block ita ni ano ni Lolo Meta. Thank you gid sa aton yung mga suki nga nagtutok nagmonitor katon. Happy weekend mga katropa. Sabado na naman umpisa indo na it alas sunset no. Anong oras do sunset naton makaron? Alas 6 mga gospel songs sa inyo karon yung mabatian sa inyo nga mga radyo. Aron sa inyong paboritong istasyon XFM kanibo. Aga balik kita sa adlaw karon itdaya karanga Domingo mga katropa. Abo-abo gid gid salamat sa mga suki nato nga nagtutog nagmonitor katon sa sang oras agtunga nga pagratsada naton. Standby kamo sa masunod karon nga pagpangalaga ni XFM News Nationwide di XFM Mega Manila. Naging kakbay ka partners sa technical side katropang Shamina Car at katropang Cipril Kit Palmon. Sa patrol katropang Ari Herculas katropang Christian Villanueva. Sa supervision ni amon nga station manager katropang John Allen Ascanio. Sa amon general manager katropang Sir Edwin Garin. Sa nga ganit, amon karon nga Chief Executive Officer and President, Dr. Remilito Uy. Ako man si katropang Ninyo Rujin Teodosio, nga nagaiwanag nagahamba kinyo, mayad-ayad nga utro adlaw, and God bless us all. Raya Ro XFM, 96.5 kalibo, ang katropa mo.
1: Sentro!

0: Exciting time, katropa, alas 12.
1: Hot feed ng inyong XFM Network. Ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, ihatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Department of Labor and Employment Secretary Tolentino tanggap ang pasya at sinabing susunod sa husgado kaugnay ng pansamantalang pagtigil ng wage increase sa NCR.
2: Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando nag-alboroto kay Dole Secretary Tolentino sa pagtanggap ng pasya ng korte laban sa 85 wage increase.
0: Panukalang taasan ang tax exemption para mas lumaki ang take-home pay ng mga manggagawa. Isinusulong naman sa Senado.
2: Panawagan ni Meralco Chairman Manny V. Pangilinan na talakayin ang pagtanggal ng system loss charge. Magandang senyales ayon sa Malacanang.
0: Department of Transportation naglatagpo ng non-negotiable conditions sa Bilyar Group kaugnay sa lupa para sa LRT 1 Las Piñas Station.
2: Attorney Manz Carpio kinuwestiyon ang paglabas ng tax records sa impeachment trial kung Redondo.

0: James.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, araw na po tayo ng Biyernes, huling araw sa buwan, July 2026-31. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sabayan po ninyong napapahinggan ang XFM News Nationwide sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, bukod sa iba pang XFM Station sa buong Pilipinas.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, inihayag ni Labor Secretary Francis Tolentino ang kanyang pagkadismaya sa inilabas pong temporary restraining order na pansamantalang nagpapatigil sa pagpapatupad na sana ng wage increase dito sa National Capital Region. Gayunpaman, sinabi ng kalihim na iginagalang pa rin niya ang proseso ng hudikatura at hahayaan ang hukuma na magpaliwanag sa naging batayan ng desisyon. Sa kabila nito, tiniyak ni Tolentino na magpapatuloy ang Department of Labor and Employment sa pagtupad sa mandato nitong pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa alinsunod sa umiiral na batas.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, naglabas ng matinding puna si kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando laban kay Labor Secretary Francis Tolentino matapos tanggapin ng Department of Labor and Employment o DOLE ang Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng Pasig Court laban sa ipatutupad sana ng 85 pesos arawang dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon sa mambabatas, dapat umanong ipagtanggol ng DOLE ang wage order sa halip na agad tanggapin ang naging pasya ng korte.
4: Tino, bakit ayaw niyong kumampi sa mga manggagawa? Bakit ayaw niyong magsalita para sa mga manggagawa? Hindi pa nga umiinit yung implementation ng 85 pesos, 2 gibs, hulugan na nga, installment na nga, 2 gibs. Hindi na nga sapat, barya-barya na nga, sinuspende pa. Ngayon lang nangyari itong mga boss, under this administration, kakaiba, bending the law.
3: Igirit pa ni San Fernando na malinaw sa batas na ang mga apila laban sa wage order ay dapat munang dinggin ng National Wages and Productivity Commission o NWPC bago ito umabot sa hukuman. Dahil dito nanawagan siya sa DOLE na ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa at tiyaking may patutupad ang dagdag sahod na matagal nang hinihintay ng mga minimum wage earner sa Metro Manila.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpahayag ng pagtutol din ang Federation of Free Workers sa inilabas pong temporary restraining order ng Pasig RTC na pansamantalang magpapatigil sa implementasyon ng 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Sa panayam ng 99.5 Mega Manila, sinabi ni FFW Vice President Julius Kainglet na ikinagulat daw nila hakbang ng korte dahil ito umano ang unang pagkakataon na kinakwestiyon ng isang RTC ang wage order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. At iginit po na ang tamang apila ay dapat idaan sa National Wages and Productivity Commission at hindi sa RTC.
5: Ano ba ang kinagulat po namin? Sa tingin po namin ay wala sa jurisdiction ng RTC ang magdesisyon sa pagtigil. Mukhang barking at the wrong tree ang mga nagpetition po laban sa ating dagdag sahod. Kung meron po silang damdamin pala tungkol doon sa panukala na taas sahod, dapat po unang-una nilabas nila ng mga hearings.
2: Nanindigan din si Kainglet mga katropa na may kakayahan na mga employer na ipatupad ang wage increase at iginit na matagal nang dehado ang mga manggagawa sa mga naunang wage orders. Sa kabila ng pangamba ng ilang employer sa epekto ng wage hike, sinabi ng FFW na mas makabubuting maghanap ng solusyon kaysa pigilan ang dagdag sahod ng mga manggagawa.
1: XFM News Nationwide.
3: Panukalang taasan ang tax exemption para sa mas malaki ang take-home pay ng mga manggagawa isinusulong sa Senado. Narito ang report. Isinusulong sa Senado ang panukalang batas na magtataas sa income tax exemption upang mas lumaki ang take-home pay ng milyon

0: milyong manggagawang Pilipino sa ilalim ng Senate Bill number 2344 na inihain ni Senator Kiko Pangilinan, itataas ang annual income tax exemption mula 250,000 pesos hanggang 350,000 pesos. Layunin ng panukala na mabawasan ang pasanin ng mga manggagawa at mapalakas ang kanilang purchasing power sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Nakahanay rin ang panukala sa panawagan ni Pakulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang sona na repasuhin at taasan ang personal income tax exemptions. Kung may isa sa batas, tataas din ang income thresholds ng iba pang tax brackets upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa mas mababang buwis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, may panawagan po. Panawagan ni Meralco Chairman at CEO Manny Pangilinan talakayin ang pagtatanggal ng system loss charge. Magandang senyalis daw yan ayon naman sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
3: Magandang senyales para sa Palasyo ng Malacanang ang panawagan ni Meralco Chairman at CEO Manny Pangilinan na talakayin ang planong alisin ang systems loss charge. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinapakita lamang nito na bukas si Pangilinan sa diskusyon kaugnay ng layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapababa ang singil sa kuryente. Sinabi ni Castro na kailangan pa itong pag-aralang mabuti dahil maaaring maapektuhan ang consumers, investors at utility companies. Ayon kay Castro, sinusuri na ng Department of Energy ang mga regulasyon ng Energy Regulatory Commission, mga batas at iba pang polisiya. Anya, target ng pamahalaan na bumuo ng patakarang magpapababa sa electricity rates nang hindi nagpapabigat sa mga consumer at mga kumpanya. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Magkakaloob ang MRT 3 ng libreng sakay sa lahat ng national ID holders tuwing Miyerkules ng Agosto mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at 5 p.m. hanggang 7 p.m. Saklaw ng programa ang Agosto 5, 12, 19 at 26 bilang paggunita sa paglagda ng Philippine Identification System Act. Magkakaroon din ng libreng sakay sa September 16 para sa pagdiriwang ng Global Identity Day. Maaaring mag-avail ng libreng sakay ang mga commuter sa pamamagitan ng pagpapakita ng physical national ID, digital national ID at e-fill ID. Samantala, magsasagawa rin ang Philippine Statistics Authority o PSA ng National ID Registration sa Araneta, Cubao at TAF MRT 3 stations hanggang Agosto 31 ngayong taon.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglatagpo ang Department of Transportation ng tinatawag na non-negotiable condition sa Bilyar Group kaugnay ng donasyon ng lupa para sa itatayong LRT 1 Las Piñas Station. Kasabay mga katropa ng babala na take it or leave it ang alok ng gobyerno. Ayon kay Transportation Sec Banoy Lopez, kailangang payagan ang gobyernong agad makapasok sa lupa. Maisama sa deed of donation ang pag-alis ng anumang pananagutan ng pamahalaan at maalis ang mortgage sa mga lupang idodonate. Binigyan din ng kalihim na kung hindi tatanggapin ng Bilyar Group ang mga kondisyong ito. Ipagpapatuloy ng DOTR ang konstruksyon hanggang sa Pote at Niog Stations at pansamantalang iiwan ang Las Piñas Station. Ayon pa kay Lopez, hindi anya dapat maantala ang proyekto at maapektuhan ang mga commuter sa Zapote at Bacoor dahil lamang sa isyu sa lupang kailangan para sa Las Piñas Station.
1: XFM News Nationwide.
0: Target ng Department of Transportation o DOTR na buksan ang interim operations ng Unified Grand Central Station o Common Station sa unang quarter ng 2028 upang masimulan ng magamit ng mga commuter ang bahagi ng proyekto. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, inaprubahan na ng Economy and Development Council ang variation order ng proyekto kaya maaari nang ipagpatuloy ang konstruksyon matapos ang pag-terminate sa naunang kontrata habang hindi pa tapos ang buong Common Station, nakipagkasundo na rin ang DOTR sa Trinoma para magkaroon ng access way papunta sa MRT 3 upang maging mas ligtas at mas maginhawa ang paglipat ng mga pasahero. Kapag ganap nang natapos ang proyekto sa 2030, pagdurugtongin naman ang Common Station ng LRT 1, MRT 3, MRT 7 at ang Metro Manila Subway para sa mas mabilis na biyahe ng mga commuters.
1: XFM News Nationwide.
2: Land Transportation Office o LTO, mga katropa, iginiit na hindi po muna kukumpiskahin ang lisensya ng mga mahuhuling lumabag sa trapiko. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Nililo ng Transportation Office o LTO na pasamantalang hindi na kukumpiskahin ang driver's license ng mga motorista na mahuhuling lumabag sa batas trapiko. Ayon sa LTO, ito ay bahagi ng pagpapatupad ng Department of Transportation o DOTR Memorandum Circular Number 001-2026 na natatakda ng pulisya labas sa agarang pagkuha ng lisensya sa oras ng operation ng mga LTO deputized law enforcement officers. Gayunman, iginit ang ahensya na mananatiling may pananagutan ang mga lalabag sa batas at ipatutupad pa rin ang kaukulang proseso at parusa alinsunod sa umiiral na mga regulasyon sa trapiko. Binigyan din ng LTO na layunin ng bagong pulisya na matiyak ang mas patas, maayos at pare-parehong pagpapatupad ng batas trapiko sa buong bansa. Para sa nakakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Iginiit ni Attorney Manases Man Scarpio na dapat dumaan sa tabang judicial process ang usapin sa pagpapalabas ng kanilang tax records ng kanyang asawang si Vice President Sara Duterte. Pagkabat sinabi niyang iginagalang nila ang kapangyarihan ng Senate Impeachment Court at patuloy na sumusunod sa mga legal na kautusan nito, nanindigan siyang may mga isyong konstitusyonal at legal na kailangan munang malinawan kaugnay ng pagpapalabas ng naturang mga dokumento. Binigyan din ni Carpio na wala o manong inilalabas na tax assessment o deficiency finding ang Bureau of Internal Revenue o BIR laban sa kanila at ang magiging legal na halaga at pagiging katanggap-tanggap ng mga isinumiting dokumento ay nasa pagpapasya pa rin ng impeachment court. Dagdag pa niya, ipagpapatuloy ng kanilang kampo ang paggamit ng lahat ng legal na remedyo habang iginagalang ang proseso at kalayaan ng mga institusyong sangkot sa kaso.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Samantala, nagain po ng counter affidavit naman sa Quezon City Prosecutor's Office sina Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, Manila 3rd District Representative Joel Chua at Kabataan Party List Representative Rene Co at Act Teachers Party List Representative Antonio Co o Antonio Tino. Kaugnay naman to katropa na reklamong isinampa ni Attorney Man Scarpio laban sa kanila at iba pang opisyal. Sa pahayag sa media, sinabi ni Ridon na kumpiyansa siya na ibabasura rin ng piskalya ang kaso dahil ani ay wala naman itong sapat na batayan. Naginit pa naman mabatas na reklamong inihain ni Carpio ay isa lamang umano na tirang pikon. Matatanda na gain si Carpio na reklamo laban sa Anti-Money Laundering Council, Bangko Sentral ng Pilipinas, sa ilang mambabatas dahil sa muna'y paglabag sa bank secrecy at data privacy laws kaugnay ng paglalabas ng ilang financial records.
1: XFM News Nationwide.
0: Iginit ni Vice President Sara Duterte na nagsisilbing alimbawa umano ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y tunay na kalagayan at reputasyon ng International Criminal Court. Ayon sa Vice Presidente, pinakita umano sa mga isinagawang pagtitipon sa dahig na may bahid ng politika ang reklamo laban sa kanyang ama at iginit na ang war on drugs ay programa ng pamahalaan at hindi lamang ng isang tao. Sinabi rin ni VP Duterte na sa kabila ng edad at kondisyon ng kalusugan ng dating Pangulo, nananatili itong nakakulong dahil hindi pinagbigyan ng ICC ang hiling na mapalaya. Dagdag pa niya, maaaring magsilbing batayan ang nangyayaring kaso ng dating Pangulo para suriin ang ibang bansa ang reputasyon, interes at direksyon ng ICC.
5: On that note, magagawa siyang, maipapakita siya na example ng iba't ibang bansa kung ano ang reputasyon at ano ang interes at agenda ng ICC.
0: Yan ang tinig ni Vice President Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto,
6: Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapahinggan din katropa sa XFM 89.5 Pagadian, XFM 104.7 Puerto Princesa, Palawan, at 96.5 XFM Calibo.
6: Balitang regional.
2: Ang publiko pinag-iingat sa posibleng pagbagsak ng China rocket debris dyan sa karagatang sakop ng Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
7: Nagbigay paalala ang mga otoridad sa posibleng pagbagsak ng debris ng Long March 6A at Long March 8A rocket ng China na posibleng ilunsad sa pagitan ng araw mula July 30 kahapon hanggang August 4, 2026. Kabilang sa mga itinagdang drop zone ng Long March 8A ay nasa karagatang sakop ng Puerto Princesa sa 52 nautical miles ang layo at 194 nautical miles naman mula sa munisipyo ng Busuanga, Palawan. Diniklara rin drop zone na bahagi ng dagat ng Bajo de Masinloc, Tubata Harif Natural Park na sakop ng Palawan. Kaugnay niyan, pinayuhan ng publiko lalo na mga mangingisda na maging maingat at umiyos muna sa mga lugar na idineklarang mga drop zone sa oras ng paglulungsad. Dagdag pa dito, may advice din na huwag gagalawin ng rocket debris sakaling ito ay makita at agad itong i-report sa mga kinauukulan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Pototan Pilot Elementary School sa Iloilo nakatanggap umano ng pagbabanta na babarilin ang lahat ng mga estudyante. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
8: Pasok ang Pototan Pilot Elementary School sa probinsya ng Iloilo ngayong araw dahil sa natanggap na pagbabanta kahapon. Ang pagbabanta ay natanggap ng estudyante sa kanyang TikTok account kung saan ayon sa sender ay pagbabarilin ang lahat ng mga estudyante rito. Pinapahanda ng sender ang lahat ng grade level kung saan ito ang target ng pamamaril. Ipinadala rin ng sender ang litrato ng baril na sinasabing gagamitin. Ayon kay Police Major Dominic Pareño, ang hepe ng Pototan Municipal Police Station, na sa ngayon patuloy ang pag-identify at pag-locate ng Regional Anti-Cybercrime Unit sa nagpadala ng pagbabanta. Isang estudyante lamang ang nakatanggap ng threat at siniseryoso ito ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM!
2: Samantala, matinding pag-ulan, nagdulot po ng malawakan din na pagbaha dyan sa Metro Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
9: Ang pagbaha, landslide at pagka-stranded ang daan ang residente at bahiro. Ang matinding buhos ng ulan na mula sa thunderstorms na tumama sa Metro Cebu kahapon. Hindi kinaya ng mga drainage system ang tuloy-tuloy na pag-ulan, kaya maraming kalsada at residential areas ang lumubog sa baha. Pinakamaluba ang sitwasyon sa sityo Dakit, Barangay Guadalupe, kung saan umabot umano hanggang taas ng basketball ring ang tubig baha, dahilan upang hindi na madaanan ang ilang kalsada at pilitang lumikas ang ilang residente. Binahari ng Katipunan Street sa Labangon, Lapaluma sa Division, kung saan umabot hanggang ikalawang palapag ng ilang bahay ang tubig. Gayon din ang mga lugar sa Tisa, Punta Princesa, Basak Pardo, Kinasangan, Imbacalso Avenue at Guadalupe. Pati ang Fuente Ismina Circle, Zapatera Elementary School, MJ Cuenco Avenue, Amol Area, Sityo Laray sa Panagdait, Kulon Street, Manalili Street at Ayala Access Road ay nakaranas rin ng pagbaha. Nagkaroon din ang landslide sa Miramonte, Barangay Pitos, kung saan gumuho ang bahagi ng burol at tatabunan ng kalahati ng kalsada. Wala namang naitalang sugatan o casualties sa insidente, ngunit inilikas ang ilang residente. Dagdag pa nito, nagpakalat sa Cebu City Mayor Nisar Archival ng 4 na bus para sa libreng sakay ng mga na-stranded na pasahero. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Bacolod, itinuturing na hotspot sa mga kaso ng online sexual abuse at exploitation of children. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
9: Itinuturing na hotspot ang Bacolod City sa mga kaso ng online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC ayon sa Department of Social Services and Development o DSSD ng lungsod. Inilarawan ng ahensya bilang nakakaalarma ang mga patuloy na pagtaas ng mga kaso ng online sexual abuse, human trafficking at iba pang krimeng may kaugnayan sa pagsasamantala sa mga bata. Mula Hunyo hanggang Hulyo, nasa 10 minor de edad ang nailigtas sa magkasanib na operasyon ng DSSD, Philippine National Police at iba pang ahensya. Patuloy naman ang investigasyon sa pagtugis sa mga sospek habang pinaghahanap pa rin ang iba pang mga batang pinaniniwala ang biktima. Sa isinagawang press conference kahapon Hulyo 30, sinabi ni DSSD Head Dr. Rachel Verifrado Manga na iisang facilitator ang tinuturong nasa likod ng magkakaugnay na kaso ng USAEC batay sa testimonya ng mga nailigtas na survivor. Karamihan sa mga biktima ay mga batang may edad na 12 hanggang 17 anyos mula sa mahihirap na komunidad ng lungsod at umano'y sinasagawa ang mga operasyon sa mga inuupahang bahay. Dahil dito, nagpapatuloy pa ang operasyon ng mga otoridad. Hindi muna isinapubliko ang iba pang detalye upang hindi maapektuhan ang pagkahanap sa mga sospek. Ang mga sangkot naman at sospek sa likod na nasabing krimen ay mahaharap sa paglabag sa Anti-USAEC and CSIM Act, Safe Spaces Act, Cybercrime Prevention Act at mga batas laban sa human trafficking. Samantala, nanawagan naman si Bacolod City Mayor Greg Gazataya sa publiko na agad iulat sa mga otoridad ang mga anumang kahinahina ang aktibidad na may kaugnay sa pagsasamantala sa mga bata. Kinundin na rin na alkalde ang naturang krimen at tiniyak ang suporta ng pamahalaang lungsod sa mga biktima at pagsasampa ng kaso laban sa mga suspect. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ato si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
2: At Katropa SK Chairman dyan sa Cagayan City, Isabela, ang posible pong masibak dahil daw sa hindi pagbibigay ng honoraria ng mga kasamahan. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
10: Posibleng humarap sa administratibo at legal na pananagutan ng isang sangguniang kabataan o SK chairman ng Barangay San Francisco, Cagayan City, Isabela matapos umanong hindi may pamahagi ang honoraria ng mga kapwa opisyal nito sa loob ng 3 buwan. Ayon kay sangguniang panlunsod member Mico Delmendo, sinabi nitong maaaring humantong sa pagkakatanggal sa pwesto o pagsasampa ng kaukulang kaso ang naturang SK chairman kung mapatutunayang may paglabag ito sa umiiral na mga batas at alituntunin batay sa resulta ng isasagawang investigasyon at sa itinakdang proseso. Sa panig naman ng SK chairman, sinabi nitong naantala ang pagpapalabas ng honoraria dahil sa pagpapagamot nito na umano'y nakaapekto sa pagproseso ng mga kinakailangang dokumento at iba pang administratibong tungkulin. Ayon naman kay SP Delmendo, nagkaroon ng kasunduan ang mga kinauukulan kung saan nangako ang SK chairman na ibabalik ngayong Biyernes ang umano'y nagamit na pondo para sa honoraria na nagkakahalaga ng 32,000 pesos. Binigyang diin ni SP Delmendo na may pananagutan ng bawat halal na opisyal na tiyaking ang pondo ng sangguniang kabataan ay nagagamit alinsunod sa batas at ang mga nakalaang benepisyo para sa mga opisyal ay naipagkakaloob sa tamang panahon. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
0: Ulap na kalangitan at mga pag-ulan, partikular sa mga malaking bahagi ng Visayas at Silangang Mindanao sa mga susunod na araw.
2: Samantala, natili pong maliwalas naman ang lagay pa rin ng panahon karamihan sa Luzon maliban sa mga posibleng localized thunderstorms na karaniwang naranasan sa hapon at gabi.
0: Pinapayuhan ang pag-asa ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga susunod na weather bulletin, lalo na ang mga nasa lugar na maaaring maapektuhan ng pag-ulan at pagbaha.
2: Sumikat ang araw, katropa, 5:39. At lulubog po 6:26 ng gabi.
6: Balitang Bal.
0: At pagbaha.
2: Sumikat ang araw katropa 5:39 at lulubog po 6:26 ng gabi.
6: Balitang International.
2: Ihatid sa atin to katropa ng Santon Gold. Pwede niyong subukan ang Santon Gold. Inihayag po ni US President Donald Trump na nakamit umano sa peace talk sa Cairo ang isang historic agreement para sa complete disarmament ng Hamas na ipatutupad sa magkakasunod na yugto. Ayon kay Trump, layunin po ng kasunduan na magkaroon ng bagong Palestinian government sa Gaza at matiyak ang seguridad ng Israel sa pamamagitan ng pagpigil na magamit ang teritoryo bilang base ng mga pag-atake. Gayunpaman, tiling hindi tiyak ang kapalaran ng kasunduan matapos sabihin ng isang opisyal ng Israel na hindi sapat ang kasalukuyang proposal dahil hindi po nito natutugunan ang kanilang panawagan para sa complete disarmament ng Hamas at demilitarization ng Gaza.
11: Ang balitang showbiz, ahitid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nilinaw ng Star Magic na nagpapatuloy ang kasong isinampa ni kapamilya actress TV host na si Kim Chu laban sa kanyang kapatid na sila Kambini o Lakam Chu sa kabila ng kumalat na lumang panayama na naging dahilan ng spekulasyon na nagkaayos na umano ang magkapatid. Ayon sa talent management, ang naturang interview ay naitala pa noong 2023. At hindi na sumailalim sa kasalukuyang sitwasyon matapos umanong lumitawa ang mga bagong impormasyon noong 2025 na nagbunsod kay Kim na magsampa ng reklamong kriminal. Iginiit ng Star Magic na nananatiling determinado ang aktres na ituloy ang legal na proseso upang maitaguyod ang katotohanan at mapanagot ang mga responsable sa umano'y nangyari. Kasabay nito, hinihiling po ng kampo ni Kim ang paggalang sa kanyang privacy habang dinidinig ng mga otoridad ang nakabimbing kaso. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
6: Balitang Sports.
2: Ang balitang sports, katropa, hatid po sa atin ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Magbabalik sa Asian Games, si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo bilang leader ng Philippine Men's Artistic Gymnastics Team para po sa Aichi Nagoya Asian Games sa Japan ngayon pong September. Makasama ni Carlos sa pambansang koponan ng kanyang kapatid na si Eldrew Yulo at kasama rin si Miguel Besana, Justin Ace De Leon at Zachary Nunez matapos nilang masungkit ang kanilang pwesto sa Asian Championship. Bilang paghanda sa ilalim din ng men's team sa training camp sa Japan bago po sumabak sa Artistic Gymnastics Competition ng Asian Games na gaganapin naman mula September 21 hanggang 25.
6: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
2: Paalala lang po, katropa advisory sa mga tagapakinig po ng XFM 99.5 Mega Manila. Pansamantala po na mag-sign off ang inyong XFM 99.5 Mega Manila sa araw po ng Linggo at Lunes, August 2 and 3, para sa pagsasagawa po ng technical adjustment. Maraming salamat sa inyo pong patuloy na suporta at pag-unawa mga katropa, muli po tayo magkarinigan sa susunod na mga araw.
6: XFM News Nationwide.
2: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayin nyo na po XFM News Nationwide ngayong Friday, last day of July 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa susunod. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas.
6: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
12: Mga katropa, exciting

0: kuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOHFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
2: Santon plus gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahili nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit na sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 user.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Emerja sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
11: Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Isang pangalan, isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula Kapari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, Abswelto o Kundiktado. Tugtukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
15: Nang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
16: Oh.
15: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: exciting!
1: Mga katropa, exciting dito!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atin ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibid kagatural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsag sang atin lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Kaayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki ginaton nga mga tagpanamati diri sa programa The Secrets of Health. Aber mga musta kita sa inyo, kamustang inyo siningay kayong lawas? Kamustang inyo siningay pamatyagan o ay man masakit? Mayad man balang paningkay singkay ta? Basta mapagsik ganing ato siningay lawas, butang balon siningay, manami manang ato siningay kondisyon. May mga sinyalis kung kaisang lawas ta nga nagapatimaan nga dapat kita magpahuway or if not dapat kita magkaon sa mga masustansya pag inyong mga pagkaon. Kung ano nga mga bitamina, ano nga mga minerals, ano nga mga nutrients ang kinanglan pasudlon sa ato siring lawas, dapat kahibaluman kita. Paano ninyo mahibaluan kung ano nga mga nutrients ang kinanglanon sa lawas? Kadto lang kamo sa Yes to Health Wellness Center sa clinic arada sa siyudad sa Iloilo sa A Young Building sa Yulo Street. Sa Iloilo City proper atubang na sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon. Dira mahibaluan kung anong anong kulang ang mga nutrients sa lawas para nga matuluan pagid kamo kung ano pagid ang mga pagkaon nga pwede makuha ninyo sang kulang ang nutrients. At least sa sinang pamagi, mapapagunta ito sa ring immune system para nga may iaway kita sa mga nagadala infeksyon or masakit. Nagadala masami sa infeksyon o kung masakit. Number one is virus and viruses. Number two is bacteria. Number three is mga fungi. Well, sa ito sa ring pagparaga, the morning purpose ko nga ang ginahimahimay tano ba na makuha na ito sa ring mga sustansya, nutrients sa mga pagkaon, yara man lang sa aton palibot. Pananom balap, lutanon, prutas, kararuton, para magiyahan kamo kung ano ang nagakadapat ninyo sa inyong himuon. Kung may makitaan kamo nga binusang una, kung nagalutaw-lutaw landa sa tubig, kung kaysa gani gatulubo-tubo landa sa ugsaran, galimo kay puno sang nutrients, ha? Well, ato na yung paghambalan upon sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant sa ato sa ring pagparagad. Pero basi kung may ara ka mga concern ha, palihog lang i-text ina sa 0950-975-6970 amo na yung ato sa ring text hotline or hindi gani i-comment sa ato sa ring live Facebook streaming para mapalabot sa ato sa ring consultant, ha? Kaya as always, upon ta sa ato sa ring pagparagad, ang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, we have the Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton sining pag-pangalagad. Kag-siyempre, sining edisyon sa aton sining programa. Ano? Padayon kita nga magasugpon sa mga adlaw-adlaw na aton sining ginistrihan. May angot sini sa pagpakamaayo sa aton lawas, pagpabakod sa aton sining kalawasan. Paghatag, Sir Josil, sa mga question kung ano makabulig yung makapaayo sa ilas ng mga balatian. But most especially, diri kita sa patag yan, sa naturopathic medicine. Nag-focus kita as much as possible, mapabakod na ton, mamintinar na ton, ang kabakod sa ton sa ringalawas, para kutob sa mahimo, malikawan na naton, Sir Josiel, ang hassle, sang kalain, sang pamatyag, ang mga discomfort, tira, kag syempre, dako nga his all financial, kung kita sini may balatian.
0: And sa to sa ring edisyon, sa to sa ring pagparagad, actually, mag-discuss kami ni Doc Leo, sang pwede ta naman ni makaon, actually, kung kay balo kita magpreparar, pero ang iban siniway na gani kakilala siguro, mm-hmm. Sang makita naton ini sa uma, labi na gid sa talamnanan. Labi na gid kun ang talamnanan nimo, tawag naton sini bala daw ginawad-an sa tubig bala, Doc Leo. Mm-hmm. Masami ini nga nagatubo. Kag bisan ni sipon yung iya sini nga dahon apat gid na permi mo.
1: Mm. Hindi gid na siya magkulang, hindi man siya magsobra.
0: Oo, kay kun kulang kag sobra, ini na nakaron apat-apat.
1: Amo eh.
0: Ang apat-apat actually. Makita ninyo ini, kun kaysa gani ang iya sini nga stem nagaluta nagatubo sa duta, pero kun kaysa gamot yara sa duta ang stem niya tubi. Pagkatapos, galutaw lang ang iya sining dahon. Correct. Apat ka dahon, Doc Leo.
1: Tama.
0: So, istoryahan ta karon kung ano ang binipisyo nga makuha ta sa apat-apat. By the way, siguro mga isa na kadekada, Dok Leway, ko kakaon pa ka patapat.
1: Do hindi man guro maglayo kita Sir Josiel, no? Kay masaling na to nya may mga lugar pa subong may ara pa gyud man sini. Pero may mga lugar nga sang una may ara pa sini kag bastante nga susubong Sir Josiel maiwat naman.
0: Bangod sang cultivation bala sa ato sa ditalam na nandamon na sa mga gina-apply sa mga fertilizers, pesticides, insecticides, pati herbicides.
1: Correct Sir Josiel, no? Kag upod na lang naton pagkat ang mga conversions ang duta eh. Mm-hmm. Nga tis ang una ang
0: talaman. At isubong apat-apat man katubo, Dok Leo. Kwatro agwas.
1: Kagwan pa na, gadikita na yung panay Sir Josiel.
0: Oo, kumplito na mo. Ama, kung may CR, may bedroom, may dining room, may kitchen, pagkatapos may balcony. Oh, kwatro agwas ang design.
1: Oo, oh, tapos si Bansi na Sir Josiel, ding-ding lang pagitan mo.
0: Ti, sa unang duta, ano na subong. At sa unang talam na nan subong, ano na eh, subdivision. Pero ti sa manakakilala pa yas ang apat-apat. Kaya basi kon masumalang nyo bala, hambal, oh, ano tanaran? Kaya mga kabataan, nag-edad, subong, mga 30 and below, wain halos ni kakita sa apat-apat, Dok Leo. Sa picture na lang nila ni makitaan.
1: Correct, Sir Josiel. Ano, pero sa picture tama ka bastante, eh, no? Kanto ka mo sa Google, sir, eh, damo ka mo makita sa rin apat-apat. Wala nagaling din na makaon ka subong sa freska. Kag-physical ka rin yung apat-apat. Though, sa experience na kung Sir Josiel, may mga pila ka mga merkado.
0: Mm-hmm.
1: Kung market day, may pila ka pa ka makita sa rin nga ginabaligya ng apat-apat.
0: Oo. Oh. Galing kiti daw ano lang ni hot cake Dok Leo basta gani tumalagsahon sining mga utanon lulutuon daw hot cake lang sa pag dapat siya sini sa papag kumpra dayon Dok Leo.
1: Correct Sir Josiel. Kag ayhan sa mga tao nga panahon pa nga nagahimugasa gina nga patapat basi Sir Josiel way man gali nila mahatagan sang dako nga pagtamo do kon importansya sa rason nga makasilin sila nga apat-apat man lang ini. Why nila matukiban siguro mga bioactive compounds dara ang iyasa ng mga nutrients nga kung tukibon galing naton makasiling kita nga bautani subong bastante pang apat-apat ba?
0: Oh, okay, sa una sini sa talamnanan actually nagdako kami ni Dok Leo sa uma sa talamnanan ginapatubog mong karbaw mo kung may tubig ang talamnanan sa uloonhan niya sana sigurado kita gatubo ang apat-apat.
1: Correct Sir Josiel, kag sa mga matinlo nga kanal bla nagyan sa mga matinlo nga tubig bala dira gina sila paborito gina nila dira magpadamo sining apat-apat. Kasi ang una, magyan mo lang Sir Josiel galatay ka sa kahon, pwede ka lang sining maka pang kung ano makapanghamras sa tubigon nga talamnan mo.
0: Uh-huh.
1: Kaya bastante, hindi nga nagatubo.
0: Sa mga kauturan, tabala nga, why pagidya makakilala kung ano ning apat-apat. Actually, ang iya sini tama kahumok ang isining stem. Magamay ang isining stem. Enough only para makadala sang apat sini ka mga daw petal-like nga dahon.
1: Correct.
0: Sa ibabaw. Ang pinakataas sini kiguro ang tubo yan. Unless otherwise galutaw sa tubig matag isa kadangaw, ina iya tambok na ng apat-apat.
1: Correct, Sir Josiel. Pero paborito man sini nagalutaw lang sa tubig, Sir Josiel eh. Sining apat-apat. That's why mahiligon kita ni sila, Sir Josiel, sa ambal sang kilala ko sa mga humuk-humuk kag mabasa-basa mo. Nga environment.
0: Oo. Daw parehas man sa aton. Kati permi kita mahilig man sa basa, Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: Dapat may ara sabaw o kunutan.
1: Correct.
0: Pero speaking about apat-apat, Ariay, nga ano ginang makuha natin sa apat-apat? Kay sa una sini, sa gamay kita, daw ay taman gani kita sa pakini, magluwas na, huwag kita tapli, haw, ay tasudaan lah. Hambala mga malamsona, daw ay kita sudaan, haw, hambala daw may apat-apat pamanto, kuha bala dito. Kang ginahimo kong kaysa sini, daw ginatuman lang gani, butangan mo balingon, kag butangan itlog sa una, kag tuuman sa dahon sang, dahon sang, ano, saging, Dok Leo, enough.
1: Correct.
0: Na.
1: Correct.
0: Tinuom, butangan mo lang kamatis gani, kag gamay nga asin, okay na. Pero ano ang mga nutrients nga ara sa apat-apat, Dok Leo?
1: Kung nutrients, Sir Josiel, bastante nutrients rin, no? Sa ginatawag dahon sang apat-apat. Sabi una, kay utan niya siya, ara, ganang dietary fiber. Sa pagkilala, sa paghibalo sa iban, Sir Josiel, ang protina sa kalabanan, ha?
0: Mm-hmm.
1: Ara lang gid sa meat or ara lang gid sa isda, makakuha, magaling kita sa protein dari sa apat-apat. May ara man sa carbohydrates, may gamay nga fat, May vitamin A halin sa beta-carotene, may vitamin E, may B vitamins, may calcium, may iron, potassium, may magnesium, phosphorus, may zinc. Pabakod nga itong resistensya. Idugang pagid na ton, magluwas sa vitamins and minerals ang mga bioactive compounds niya. Arap man ang flavonoids, polyphenols, ferulic acids, tannins, saponins, terpenoids, kaga iban pa. Nga amoy ni sila, Sir Josil, ano? Ang bioactive compounds, nutrients niya, mo nagahatag sa benefit o kung health benefit sa tao nagakaon sa niya.
0: Dako, kagdamo, gali ang mga nutrients nga ma-harvest naton if prepared sang insakto ang apat-apat, Dok Leo, ha?
1: Correct.
0: Kung paano ini-preparar, basik kasugata ka muna sa apat-apat. Muna, kung makapanyenda ka mo bala. Sa mga kabanuhanan, talagsala ni galabot dari sa syudad. Hindi na gani galabot siguro dari sa syudad. Tuluan namon ka mo karoon ni Dok Leo kung paano ang proper nga pag-prepare sini. Iti na hibaluan ta naman ang madamo sini mga nutrients na makuha naton. Now, sa health benefits, abi. For example, halin kita sa ulo pagkatos tiil. Ang iya sining benepisyo, abi, para sa ato sining utok, Dok Leo, or brain?
1: Dahilin kita sa ulo, Sir Josile.
0: Oo.
1: Kito importante. Gimuti mo nga aton sining ginatawag command center ang aton sining brain. Nagasuporta sa brain health ang apat-apat. Nabatian nyo naman ang nutrients and bioactive compounds na ang concerni. Isa ni sa ginatawag interesante nga research area, Sir Josile, sa mga researcher, ang pagtuon nagapakita nga ang apat-apat nagabulig protect sa aton sa nerve cells, nagabulig reduce sa brain inflammation, nagabulig man reduce ang oxidative damage, kag nagabulig man panami pagid sa aton sa memory performance nga base iya sa mga pagtuon antioxidant, no, ang ila sini nakita dari nga largely responsible sa sini mga benepisyo.
0: So ti ara sa ato sini nga utok actually dako-dako ang bulig ya sini. Batian ya naman brain health aton, overall brain health. Pero ang ato sini nga central nervous system nakasintro man gid ini, Dok Leo, sa aton sini nga utok, di ba? If we speak about central nervous system, we are being given signal ang aton yung mga intelligence networks kagang aton sining mga tagapag panilag amo ni ang natawag nato sining man neurons kaya mo ni sila gabaton impulse block kun mainit kita nyo ang kamuta dayon takuaon kay mainit kay may impulse ina naga sulod pakadto sa aton utok mainit na kuha na dang imo sining kamot. So may mga naglalain man sining mga neurons, no, pero naga degenerate man ini mga neurons naton buta man sini kun sa mga tao pa pari sa overall body ta do naga tinigulang na pero dako actually yung function sa neurons tani kay ti kon magdupol do gani ang neurons ta buta man you can no longer react immediately. Di kon ni kadayon ka react immediately, mahinay ka maghulag kung sa salakyan pa ara ka sa karsada, labal-labal bungkuan na ikamo or mabungkuan ka sa salakyan. Anong mabulig niya sini, Dok Leo?
1: Makabulig, Sir Josil, protect against sa neurodegeneration. Magambal kita nga neurodegeneration, Sir Josil, man yung pagka-damage or pagka-loss sa aton sa nga neurons or nerve cells sa aton sa nga utok kag sa aton sa nga spine. Ang oxidative stress, Sir Josil, tuman kadako ang iya sining ginatawag contribution sa sining ginatawag neurodegeneration, ano? That's why samtang nagyadad ng tao, Sir Josil, kundi sa mga mahalungon kapino kundi man sa panakaon sining sa mga utanon more sa ginatawag mga hindi masustansya sining mga kalanon tiyarakin, Sir Josil, sining ang dako ng risgo sining sa ginatawag condition like Alzheimer's disease, Parkinson's disease. Samantala, kung nagkaon gali kita sang utan, kasubong sining ginatawaga tanom ang ginatawaga apat-apat or water clover sa Ingles, makabulig para ma-reduce ang oxidative stress sa aton sining brain cells. So in effect, Sir Josil, mapanubo man aton sining ang risiko sa posible sining Alzheimer's disease or Parkinson's disease.
0: Amuning mga ma-harvest naton, hindi gidman ni damo, pero just ni sa iban sining mga tanong, maluwas lang gid sa mga noon na gidiyang makabig naton sining the miracle tree, just like malunggay, no, halos tanan yan nutrients ara dira kag kon pala kaon lang kita laban-laban masuplementuhan gi kita halin abi sa utok kadto kita stulan, Dok Leo. The fact na may calcium content man kag may ma-harvest kita calcium sa apat-apat in short sini Dok Leo, ako bulig ya gali sini para magpapag-on sa ato sini nga bone o kon sa ato sini tulaan, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. Kay diri sini isa man sang ginatawag interesante o kon interesado sa mga researcher dari sa pag-explore sa sini water clover pag-abot siya sa sini nga benepisyo. Kay pila sini ka mga laboratory studies, Sir Josil, nagpakita nga makabulig gali, no? Stimulate ang bone building cells sa mga osteoblast, nagabulig reduce ang bone breakdown, kaya support sa bone remodeling. Kung nga nagagabok ang tulaan ta, Sir Josil, kati nag-iilis ini mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang problem na ton karon kung nadasig siya ang ginatawag pag-iilis, ang pagka-damage niya or suppose nga ang breakdown bala niya, kaghinay, Sir Josil, siya ang nagabulos. Ito kinanglan na tondra ang bone remodeling, kinanglan na tondra ang ginatawag ma-stimulate siya ang bone building cells. Pero kung di kanini mabalansi, Sir Josil, diri siya amat-amat nagagabok ang tulaan siya sang isa ka tao. Gani, sa padayon na pagtuon sini sa mga researcher, nakita nila nga may ara, Sir Josil, gali sini sang benepisyo kung nakabulig man sa aton sa nga tulaan ang pagkaon man sang apat-apat. Nga kung tani, kung bastante lang ni diri sa panahon na ton na subong, especially kung bataon ka pa, Sir Josil, tuduhan mo kaon sini makalikaw ikaw sa balatian kung problema sini sa tulaan pag-abot sini sang panahon.
0: Hindi lang calcium ang nagabulig sa papapag-on sa aton tulaan na. May mga supplementation sa calcium. Makabulig man papagon sa aton tulaan, actually, isa pagidira, vitamin D, Dok Leo, no?
1: Mm-hmm.
0: Which is supposed to be libre, basta mapisan lang kita. Ara, lang kung tanin na sa silak sa adlaw, ipasilak mo lang kita sa adlaw, may makuha na kita ng vitamin D.
1: Actually, damo, Sir Josel, kung tanin, sang binipisyo ang silak sa adlaw, magluwas siya sa vitamin D.
0: Oo. Oh.
1: Kung nagapasilak lang kung tanin kita sa adlaw, kati ultimo, ganyan, Sir Josel, ang sanag palang way pang silak sa adlaw, ha?
0: Mm.
1: Kundi ang sanag palang bala. Sa aga, bala kung magmata kita.
0: Oo. Oh.
1: Kung early riser, kung tanin kita, kag magtanaw kita sa palibot, sa kasanag, nagabulig na yun, Sir Josel, para sa insulin sensitivity.
0: Mm-hmm.
1: Which is sa mga tao sa mga kalabanan, Sir Jose Labit, ano na oras magbugtaw, tapos hadlok pa magwa sa nisa adlaw, ano oras nagatulog sa nisa gabi, nagaka-imbalance, Sir Jose, lang aton sa nga system susulod tungod kulang sa nisa nagaka-igo nga pahuway. Pero sa aton gali, no, mga tagpanamati gali, makabulig man ha, sa aton sa niya pagpabakod sang tulan ang ginatawag pagtumara sang premium D3 softgel capsule, Sir Josil, sa mga tao nga kadamo sang rason. Kun nga ang hindi sila sini makapasilak sa
0: damo adlaw. Balibad.
1: Siguro, Sir Josil, no, katiginahambag na sa Tagalog na pag gusto, marami ko nung paraan mo.
0: Pagayaw, maraming dahilan.
1: So ano balay na? Lehitimo, balay na nga mga kabangdanan or mga rason na ton o kung balibad na ton tungkol tamaran kita sini mag-expose o galingon na ton sa libre kontani sini nga pagpakamaayo.
0: Kay parehas lang manis ang nagatulubo nga mga bagay sa palibot. Nakita ninyo ang mga tanom, hilamon, manda or ara may garden kamo nga napalibutan sang kahoy nga hindi mainitan.
1: Mm-hmm.
0: Ang tawag ninyo arikutoy,
1: mm-hmm,
0: agud-ud, hindi way gadako. It's because kulang sa silak sa adlaw, Dok Leo.
1: Nagkaluspad eh.
0: Oo, kaputi. Alugbati, tisingin nyo bala tanom sa alugbati sa dalom sang kahoy bala.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga alugbati nyo ramutian man.
1: Kagkun may mga kahoy, Sir Josil, sini nga nagatuloparay bala.
0: Mm.
1: Manotis na ton kun maikit balang pagtanom ninyo sang kahoy, sini nagapaindis-indis sila sa taas.
0: Oo.
1: Tun ginatinguha nila sini nga makakita sini sang silak sang adlaw.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang tao, Sir Josil, nagatinguha kun paano makapalagyo sa silak sang adlaw.
0: Mangita puno kahoy. Actually, sa kahoy, there's what we call as photosynthesis.
1: Mm-hmm.
0: Amo niya kinanglan nilang adlaw, silak sang adlaw, para makaluto sila sang pagkaon sa kaugalingon nila.
1: Sa amo man, Sir Josil, sini nga rason para padayon kita sini nga mabuhi, kinanglan taman sini ang silak sang adlaw.
0: Mm.
1: Pero kung hindi nato na mahimo sa kung ano man nga rason o kung balibad, di pwede kita, Sir Josil, makatumaraya sa aton sini nga premium D3 soft gel capsule.
0: Makabulig ini ha, pa baskog sa ato sini nga tulan, together with calcium intake naton sa nagrelain sini nga mapagkaon nga ginakaon ta.
1: Correct, Sir Josil, kagti may ara pagit, Sir Josel, package ni. Kapin ako doon nagahina imong sistema, pero may ka nagaiga-iga, nagaubo-ubo, sakit likod mo, hinain mo sa ding lungs, respiratory system, makabulig ang pagtumar sa isang premium D3 soft gel capsule. Ang isa pagit sa package ni nga manami, Sir Josel, nga may pagpakamaayo pagit sa lawas, antibacterial, antiviral, mga pathogens nga posibleng

0: Magambal kita mo ng pinakamataas ining ma-describe na to niya kadayawan is balungay aras balungay mo. Magluwasin na ti if you like. Parisi talag sa lamang kaunutan ni kimukaon apat-apat. Kaya why naman subong kamo makuan halos ang apat-apat, gamay na lang apat-apat. Ang iban, siguro tinagtinigulang na why kakaon or why pagani kakita sang apat-apat no sa picture lang. Inom ka mo sa Sanson na plus gold capsule, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Actually, amuni ang kwa niya. Amuni ang pinaka-conveniente nga ma-suggest na ton sa ila. Kapin pa, timiara, gaman niya tao, Sir Josel. Nga bisan na noon mo kapilit pala. Hindi ka sila yung magpasilak sa adlaw mo. Hindi ka sila yung magwa. May tao, gaman niya. Ako, hindi man na ton nga. Gusto man kong tani. Pero anon mo, Sir Josel, kayang trabaho nila sa gabi.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sa adlaw, tulog sila.
0: Ang ato Sanson Plus Gold Capsule memang gusti ng palaya, malunggay, garlic, spirulina. Ining mga nutrients na makuha na sa apat-apat actually, dietary fiber, protein, carbohydrates, including vitamin E, B vitamins, calcium, iron, potassium, magnesium, phosphorus, zinc. Halos sa isa lang na ingrediente sa Sanson Plus Gold Capsule, ara na data na sa balunggay pa lang, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn.
0: Ti magluwasin na may magustin pa. And then may ampalaya, may garlic, kag may spirulina. Pero, kung mag-inom ka mo sini, kumplituhan nyo lang ang Ultimate Trio sa Yes Ones Incorporated. Inom na lang ka mo dahil sa Sanson Vitamin C.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kati, kung nabalunta na gaman na, sino ang gusto sini nga magbalatian, Sir Jocelyn? Why get sing may isa sini nga mag-volunteer, siguro mo? Nga hatagan sa isang balatian, kung magkabalatian siya. Pero kung pamangkuton, anong ginahimo mo para ma-maintain na kabakod sa musa ng lawas? Damo siguro, Sir Jocelyn, ang guilty sa ni.
0: Oo.
1: Nga nagahimo sa hindi amo. Especially, nagasugod ba lang ini sa ginagmay sa ni Sir Jocelyn nga kakulangan. Pero adlaw-adlaw nga kulang ba na sa lawas, eventually nagaresulta sa pagbalatian. Damo na ginasuggest na mo ni Sir Jocelyn, kung magtumar ka mo sa Sanson Plus Gold Capsule, may ara na ka mo sa Premium D3 Capsule, kumplituhan nyo na lang para hindi kulang-kulang kagbugos ang benepisyo. Ara nga ton sa ringa Sanson Vitamin C. Kay ti ko ng problema sa lawas, Sir Jocelyn, nagaumpisa sa ginagmay nga kakulangan, ang solusyon sa ni sa ginagmay man nga pagdugang.
0: Oo.
1: Para mabalik ang balanse.
0: Why man dayo nagakasipot ang mga nutrients sa lawas ta in a day? Bisan magabusar kita sa lawas ta, why man nagakasipot? Ganyan zero-zero, kag negative?
1: Correct, Sir Jocelyn. In fact, ang B12 nagastore kita sa nikag, bisan uay na kita sa isang B12 nga ginapasulod sa lawas na ton, tinuig pa man antes kita sa ni maubusan, Sir Jocelyn.
0: Ang problema lang galing kay may sistema man ang lawas na ton, what we call as the degeneration, nag-degenerate ang ato sining lawas pareho sa abi sa makababainhan, notable gini sa kababainhan. Pag tapos ang ila sining monthly periods bala or tawag nato sini menopause. Pagkatapos sila sining menopause, why na sila sang menstruation. So ang resulta is na hormonal imbalances or hormonal imbalance because of secretion of estrogen, for example. Pero dako galing mabulig sini sa natawag nato sa ni hormone balance effect sa lawas naton sa pagkaon, Doc Leo, sa apat-apat.
1: Kaya nga apat-apat, Sir Jocelyn, sunod sa pagtuon, kitaan nga may mga compounds with phytoestrogen-like activity. Ngayon, phytoestrogen-like activity, kasubong, Sir Jocelyn, ano, sa ginatawag kinahanglanon masang aton sa ninga lawas, like kung may ara, kasi ginatawag phytoestrogen o kung ginatawag estrogen, halin sa nisa tanom.
0: Mm-hmm.
1: Kung plant estrogen, nag-interact ni Sir Jocelyn sa aton sa ninga estrogen o kung estrogen receptors, basta sa kababainhan, kinagasuporta sila sa ninga bone health after menopause. Kaya pag menopause, pag untat sa pamulan nun, Sir Jocelyn, sa babae, madasig sini mo.
0: Oh.
1: Ang paggabok sa iya sining tulaan. Kapin pa kundi pagin sa mahalungon siya sa iya lawas.
0: Changes sa body structure figure, figure. Body figure nag-occur gidera. Kung hindi ka magniwang laban-laban babae si matambok.
1: Correct.
0: Pagkatapos ang itsura sa imo sining pamanit, dira nag-umpisa ang dasig niya pagkurinot. Pagkatapos ang imo sining overall resistance gid bisan sa panglakat na lang gid Doc Leo, masami sini reklamo sa mga naka-menopause na nga masami sila ya gabatyag kagali sila magbatyag ya hapo.
1: Correct, Sir Jocelyn, no? Actually kalabanan sini kun nga ang may mga amo sining symptoms, Sir Jocelyn, sa menopause and even post-menopause.
0: Mm-hmm.
1: Tungod hindi nangin healthy ang ila sining lifestyle samtang sila ang bataon pa. Amo ni kalabanan kay Sir Josiel. Kumbaga sa pagtanong bala Sir Josiel, why man

0: din sila nga nagtanong kita sa bungsong humay pagkaaga ma-harvest na yun mo. Kundi takes time pa. Pila pa kabulan sa kabuhi naton, pila pa katuig sa niantes mag-efekto kag ang harvest yung ginatawag naton Sir Josiel. Kung nanong gintanong samtang bataon ka. Like, alimba, baskog ka pa, nagasigi ka inom karon sang Santhon Plus Gold Capsule. Premium D3 capsule, Santhon Vitamin C. Kaso mo, Sir Josiel, na ginasupplyan mo sa gisigi sa isang nutrients, ang lawas, bioactive compounds, nga makabulig maintain sa maayong pamatsyag para pag-abot sa panahon, Sir Josiel, kung baga akong sa balay, palain ganyan mo samtang galipas ang panahon, pundasyon na ginistoryahan natin, Dre.
1: Ang poor nutrition, gali, Doc Leo, nag-resulta man gali sa early nga pag-set in, temprano, nga pag-set in sang menopausal sang babae, no?
0: Isa sang rason, Sir Josiel, no? Kaya kung maghambal kita ng poor nutrition, may labot yun na, Sir Josiel, ang mga ginapasulod sa lawas mo.
1: Oo.
0: Ang mga ginakaon, kaga ang mga ginainom. Tama, kadako nga factor ina sa ginatawag temprano, sining ginatawag pagbatyag sang babae sang symptoms, mangin mas mahapos sa iya ang transition sa pag-menopause o kon mas mangin mabudlay, depende siya sining ginkaon. And even, ang nutrition ako ng pagkaon, Sir Josiel, nag-influensya man sa temprano sining ginatawag puberty sang mga kabataan subong.
1: So, ang good nutrition that would mean, Dok Leo, sa transition sang kempo nga way kapag menopause, hasta nga mag-menopausal kag post-menopausal after sa imo sining menopause, grabe na batyag sang tao dira sa mga babae, ha? Ang mga ginatawag naton hormonal imbalance symptoms, number one, gidira pagkalabuton. Inila maintindihan kung manguyab sila, mainom sa ininit o kung mainom sang cold. Ginapamalhas pero ginalamigan. Ginalamigan pero ginapamalhas. Daw, amuna bilang kalibawa, daw hindi sa mapahamtang kay hindi man sa kontento sa kung anong iasinimuon daw nagutom sa makaon sa way masagana magkaon. These are some of the complaints sa mga kababayanhan. Pero ma-minimize gali nato ina sa proper nutrition. Mabuligan gali, Dok Leo. Ma-minimize ini ang mga discomfort ngini sa mga babae sa menopausal stage, kag post-menopausal stage, kung healthy living.
0: Correct, Sir Josiel. Kagti, alibawa, abi, kung panahon nga damo apat-apat, palakaon ka utan, aragid pa rin apat-apat. Or hindi man gani, especially sa panahon na naton, subong, Sir Josiel, ti maiwat ng apat-apat. Ti ara man suggestion na ton sering, aton sering ultimate trio. Pero sa mga kababayanan, especially kung balaan yung hindi healthy nyo sering lifestyle, syempre, hindi na naton na Sir Josiel mapabalik ang nagligad. Kapag uhon mo pa kung ano ang mga na-damage dito, kagdiri sa aton sering lawas, biologically. Pero, bisan paano, Sir Josiel, maremedyuhan, mapahagan-hagan na ton, abit ilawin nyo, instead nga nag-inom ka mo sinisang kung ano-ano nga ginainom nyo, pasunod nyo sinisang lawas, mga makalamay, o kung ano dira, try nyo abi inom sang Santhon Plus Coffee Mix. Instead, kaya makabulig, Sir Josiel, kaya may plant estrogen man siya eh. Nga nagabulig siya para sa ginatawag estrogen receptors inyo sa inyo sa ringing lawas, dira. Parang bisan paano, mapahagan-hagan niya itong mga symptoms nga kamo mismo gani hindi makaintindi because of imbalances nga nag-involve sa inyo sa ringing hormone.
1: So ang isoflavone, no, nga sa Santhon Plus Coffee Mix could also help pariho sang bulig sang apat-apat, Dok Leo, sa mga why pa nag-menopause sa mga kababayanhan, labi nag-is kababayanhan, nga wala pag menopause. And sa agud to nga ang transition, during pre-menopausal and post-menopausal, hindi sila mag-suffer sang too much sining simptoma nga ginpang inyo marit na ton bago lang gidok layo.
0: Correct yun, Sir Josiel. Kati, paano ka bala maghanda sa pala abuton, ha? Dito pa mismo? Or samtang may time pa?
1: Hindi na ako no early warning device. Kung ang imo warning device, ara na mismo sa place of construction. Early, ganina dapat layo, sunan eh.
0: Pero kung nambalon, tagin ganin, Sir Josiel, intindihon, tan lang ang warning device, suppose, kag huna-hunaon, gid naton ang warning permanente, mas timprano, kag mas advanced, gid na siya.
1: Hindi pwede warning sa katapusan.
0: Di, siguro, masalingkan lang kung ara na siguro. Di, ano mo na kay ara na na?
1: Kung hindi, pag hinulsol, pamalasulano na lang na kung ulihin.
0: Correct, Sir Josiel. So, dapat mangin responsable, kami accountable kita sa aton tugodingon. Beside, ang aton, Sir Josiel, nga ikayang lawa sa aton, man responsibilidad mo. Hindi naton ni mabasol sa iban, ang mahimo na aton pero aton gid pabayaan.
1: Pero sa mga babae bala, especially those approaching sa menopausal age, tisingin nyo bala nga mag-maintain inom bala sa Santhon Plus Coffee Mix. So that niya ang transition period ninyo, hindi ka mo budlayan, hindi ka mo masami pagtawgon niya. Labi na gin kumay kumataan na ka mo bladok layo. Mm-hmm. Mambalo, niya panilagi niya naman to ang, panilagi niya naman sinanay niyo to nga Arab.
0: Mm-hmm.
1: Oo, siya taga Middle East na sa Subong, kaya Arab mo?
0: Mm-hmm.
1: Arabuton?
0: Pero may isa man na ka senaryo, Sir Josels, panimalay.
1: Oo.
0: Tinga, alam sila kung maglinong ka.
1: Mm-hmm.
0: Tinga, alam na sila kung maglinong ang nanay.
1: Oo.
0: Pero ang tataya ka balo, may nabalaan kuya mo.
1: Uh-huh.
0: Kabalan sa kanya naglinong eh. Kaya ginpainom niya, ginbakla niya kaya ginpainom sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Oo. Pero ang binipisyo iya sa Santhon Plus Coffee Mix, nga dako iya kumpara na ito na bisa apat-apat sa mga lalaki. Sa teoniya sang changes man sa lalaki. Abi nyo kung babae lang may ambal, may menopause, lalaki may andropause man ah. Nag-amat-amat man degrade ang function sang ansikrisyon sa ato sining alawa sa lalaki. Sa inatawag na ito sining androgen. So, isa sa mga epekto man sining sa lalaki, hindi man tanan, ang pag-set in bala sa inatawag na ito sining prostate problem bala.
0: Correct.
1: Kung mag-worst amo na tawag naton nga prostate cancer, so malikawan naton ang pag-set in sina makabulig para malikawan ta kung bastante kita sa supply sang isoflavone nga makuha naton ina sa Santhon Plus Coffee Mix.
0: Correct Sir Josel. Though ang prostate Sir Josel mahinay man ini ang yasa nga pagdamol o kon ang pagdako. Porti imagine bala nga sa inahinay amat-amaton yo Sir Josel nga kada adlaw bala hindi mayong imo sining nga pag-ihi. Ginakuga ya didto karon ng alagyan tubo ginagyan sini sang ihi nga ang problema Sir Josel. Do mangihi ka na nagarush ka karon sa toilet bowl or sa urinal pero pag-abot dito hindi man magwa. Tapos pagwa Sir Josel kisa ginhawa mo pa kapilit hasta nga maubos. Kagabi mo maubos, abi mo naubos na, pero ambalsang kilala ko siya napitik-pitik na uyog-uyog ko na, may arap pagali. Malikawan na to ni Sir Josel. Kung may mga ginakaon kita nga healthy, nga even sa coffee galing ay ginainom na to, kasubong sang Santhon Plus Coffee Mix, bangod sa yasin nga mga sangkap like soya bean, upod na din pila ka mga utanon kag mga prutas nga sustansyado, makabulig Sir Josel nga mahalungan ng prostate.
1: Oh. So that's it. Kaon ka mo apat-apat, pero kung hindi ka mo kakaon ka apat-apat, para sa hormonal imbalance symptoms, ma-minimize na ton balang iya sining discomfort, inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Kagari, abin nyo ti mahambal ka nga apat-apat malang na, damo siya sa pwedeng bakal to sindahan, pero dako galing mabulig sa apat-apat, Dok Leo. Ano may aras sa apat-apat that could help maintain sa ato sining eye health o kondisyon sa ato sining mata, Dok Leo?
0: At ini, isa man sang source na ito, Sir Josel, sinisang carotenoid, makuha na ito ini sa ginatawag apat-apat man. Nga ginakonvertery sa vitamin A. Nga tinagabulig ang vitamin A para ma-maintain ang matinaw kag maathag na ito sining panulukan. Nga kung gabi, wala Sir Josel, why nagaburo na imo sa ninyong panulok, may night vision o night blindness kita Sir Josel mo. Nga kung gabi, wala, ang iban sa ninyong pang hurikap na lang.
1: Ang iban sa ninyong, saan nagman ang mata sa iban, hambal nila siya daw, ginpanamkon ka sa daplak ba?
0: O kung di ganyan sa bukaw.
1: Oo, sa bukaw.
0: Pero may kilala ko yan Sir Josel nga atag mga panulok sa gabi, pero mang hurikap gyapon siya. Why nilabot yas mata, ha? Healthy corneas, tear production, isa man sang ginatawag beneficio gali sa pagkaon sa kapatapat, na maprotehiran ng aton sa ring eye surface. Butang balon, Sir Josel, sa gagmay o kon sa apat sinikapanid nga dahon gani isang apat-apat, kada kaon gali naton, sinakon makuha naton na ginatawag recommended daily consumption na sinak kagsigisige, kung may ara pa kontani, mabuligan nga makalikaw kita Sir Josel sa pagburon o kung temprano nga pagburon sa aton panulukan, temprano Sir Josel nga pagbatyag sa mga discomfort sa aton sa ninga mata. Tungod sa ginatawag carotenoid or beta-carotene nga rin din, gina-convert sa lawas na aton sa vitamin A.
1: Amoy niya, abi na aton to, anong lang ang galutaw-lutaw das tubig sa talamnanan or hindi gani, ano man ang apat-apas niya kabudlay pa sila sa mga harvest to. Pero dako, galing mabulig niya. Labi na gid, sa aton man sila ay support, no? Amo na nga kung hindi ka mo kakaon sa apat-apat, ari naman ay, ginpapos na lang sa inyo sang Yes to Health Incorporated. ang source naton sang supplement to maintain good eyesight ara na sa soft gel capsule Visionix Plus kompleto na may lutein, may beta carotene, may vitamin E, may zeaxanthin dok layo.
0: Correct Sir Josil, kay kun dire gani carotenoid na makuha naton. Sa aton sa ring Visionix Plus soft gel capsule may carotenoid man, pero may upod pag gyud Sir Josil nga lutein, may zeaxanthin kag may vitamin E pagid kag ining Visionix Plus soft gel capsule. Hungod gid iya Sir Josil nga ginhimo ini para sa aton sa ring eye health, eye support and eye protection. Especially sa mga tawo Sir Josil nga tuman kalawig ang oras nga ginapertenisar nila sa pagatuban sa computer, sa ila laptop, desktop or television kag lalo-lalo Sir Josil sa ila sa ring mga gadget o kon mga touchscreen nga mga smartphone.
1: Ang isa pagid ka benepisyo sa apat-apat ari pagiday sa may mga low-grade inflammation. Yan naman na ton siguro dapat pa-explicar kung anong botamon sa low-grade inflammation. Pero nga, kung mag-persist, magpadayon bala ang low-grade inflammation, Nukleo, most likely anong resulta yun, sinin-negative yung resulta sa lawas tahaw.
0: May ara man na Sir Josil, sining ginatawag acute inflammation, ang pagbanog kung masamaran kita, may injure kita, nga nag-aayaw man lang. Part of healing. Pero magambal kita nga low-grade inflammation, gina-refer sa niya kung butang balon sa niya mo manig ginatawag dato na chronic inflammation.
1: No.
0: Padayon sa niya inflammation sa sulod sa nga ton sa niya lawas. Long-term, low-grade inflammation is associated with conditions kasubong sang obesity. Ang iban, budlay Sir Josil, magpa-slim o kung magpagamay, may labot na ang chronic inflammation. Type 2 diabetes, heart disease, arthritis, kagiban pag-insining mga problema o kung ginabatyag, kondisyones baratian sa lawas. Sa pagtuon, may mga flavonoids, sa polyphenols, nga dira sa apat-apat, nga nagpakita nga may anti-inflammatory effect. Sa pirasini ka mga pagtuon, Sir Josil, nga butang balon sa ni, makontra niya ang ginatawag chronic inflammation tungod sa anti-inflammatory action niya.
1: Ang resulta sang chronic o kon low-grade inflammation, isa dariti obesity, no? Pagtambok, Dok Leo. Hindi lang normal nga pagtambok, kundi tambok-tambok kita na. Ambal ka kilala ko to, amigo ko, sila niya, tani, ang tambok kay na sila niya, if we speak about inflammation, ang ginpahabok niya sa ubos-ubos tani sang tiyan ba?
0: Dupakot ko na ni Sir Josel kung anong yasa nga problema sa na.
1: Kaya titood man, di nga nga nagatambok ang imutyan niya, sa ubos-ubos sa imutyan niya, gusto mo pagin patambokon, Dok Leo, nga huwag katambok.
0: Para Sir Josel nga matumbok na ton, siguro, dira negro parte, siguro sa ubos-ubos ang pusod, kaya babaw-babaw sa tuhod.
1: Amo na yung hambal nila nga sintro sa kamaturan. Di dako ang mabulig ya sa chronic inflammation. Apat-apat na ha. May iwat ini pero kung makita nyo sa tiyenda, try ninyo nga bakla kag i-preparar. Now, sa ato naman nga skin condition, Dok Leo. Damo kita may gina-apply sa ato sa ninyo skin. Lain ang gina-apply sa guya. Lain ang gina-apply sa batiis. Lain ang gina-apply sa aton sininga butkon. May ara pagid sang total sa lawas. Lain pagid. Amo na kun kaysa nga ang seremonya sa hindi lang babae, pati man lalaki. Kadugay-dugay kung kaysa Dok Leo. Nya, dali lang. Ara parang kusguya. Ti may butkon pa, may lawas pa, may TL pa, Dok Leo nga. For the protection, for the nourishment sa ila sining skin. Pero pagkaon gali ka patapat, Dok Leo, nakubulig ya para mapanami ato sining skin condition?
0: Correct, Sir Josil. Pero tagon lang naton. Hindi man malain, Sir Josil, nga gina-enhance na ng aton sining beauty. Ang aton sining ginatawag pagkaambong o kung pagkatahong pinagi sa paghalong sa aton panit, Sir Josil. Just be careful lang sa mga gina-apply naton nga instead nga rin na una kita nga makapaayo basi baka damage pa. Amo nang aton sining halungan.
1: Siguraduhon talaga gina-apply ta makabulig in makabulig paayo hindi makabulig guba.
0: Correct Sir Josil. Like for example bala, may iba nga nag-apply sa kundano nga mga creams or lotion sa ila sa ringa guya. Pag masilakan sa adlaw, nag-itom.
1: Nag-chlorinot.
0: Nag-chlorinot. Or instead nga nagnami, nag-tuman pagit gani ka dry. Samantala Sir Josil, kung nag-akaon ka sa nga apat-apat ang pagbakamaayo, gani makuha ni mo. Kaya nga man, dira na, nasa package ni Sir Josil, may beta-carotene, may vitamin C, may vitamin E. Kung may mga antioxidant yung nag-abulig support para sa collagen production. para madasig sini magpali ang pilas o kung mga ginatawag irritation dira. Skin barrier function, maprotehiran batok sa oxidative damage sa silak sang adlaw, but specifically sa tuman sini nga silak sang adlaw, Sir Josil.
1: Oh, so muna for the protection sa ato sini nga skin actually, kape kaghabon enough na plus oil.
0: Mm-hmm.
1: I mean, tatlo niya. Para magdami nga ito sa inyong skin condition ng tali, collagen, kinang lanatanda, para ma-detox sa itong lawas, para maglimpyo man nga ito sa inyong skin texture, kinang lanatanda ang glutathione. Ara na sa Santon na gold coffee mix, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Amunin ba lang ginatawag mga gawi naton hindi naton basta-basta mabiyaan bala? Common, Sir Josil, sa mga Pilipino na madamo sa inyong hindi basta-basta makabiya. So common, ha? Nga naandan ang pag-inom sa isang kafe.
1: Mm. Kaya daw halos 80% ka Pinoy kuno kapangapi. So magpangapi ka mo, make the, sure to get the real value of your money. Nang may ara ka bala makuha sining nutrients, Sanson Gold Coffee Mix. Now protection for the skin sa habon na na, Dok Leo. Do not after sang hamot gid nga habon.
0: Mm-hmm.
1: Please be ano tawag dato sa name, mangin mausisa kita sa detalye kung anong may ara sa ginapanghabon. Ta pareho sabi sang Santon plus herbal soap, mm-hmm, kag clear skin herbal soap, Dok Leo.
0: Correct.
1: Kung sa din may ara da sang nagamoisturize sa ato sa ning skin, pagkatapos mild lang ang iyasining scent, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kati alaba ang aton sa ning Santon plus herbal soap. May ara, Sir Josil, sang bayabas. May ara sa ginatawag papaya, may ara sang malunggay. Puro gid na sila, Sir Josil, paborable sa aton sa ninga panit.
1: Mm.
0: Ang iban gani dumduman do gani sila sang una. Iban subong abot, I don't know kung may nagahimo pa sa ning nagabagnos gani, Sir Josil, sang dahon kapayas panit nila mo.
1: Para kuno ang kalabanan sila nang may kibol bla.
0: Mm-hmm.
1: Para may kalyo, para magnipis.
0: Bagay tinipis gani humok gani kuno karne. Kibol pa. Ang iban, Sir Josil, ang luto ng kapayas, ginamash nila. Pagkatapos ginahimo ng mas, or ginapalhit, or ginapahid, dira sa ila sa ringa panit. Sila sa ringa butkon, sila sa ringa lawas. Samantala, subang, Sir Josil, mas ginpahapos ni Yes to Health. Kay through sa paggamit sa isang Santhone Plus Herbal Soap, makuha na natin din ang mga binipiso, Sir Josil, sa mga sangkap nga ginapangabudlayan pa natin sa unang proseso, Sir Josil. Kag may antibacterial property pa ini, mga samad-samad mo, pilas-pilas, katol-katol nga dugay magpalik, ang pabalik-balik, mabuligan sa Santhone Plus Herbal Soap, pati body odor, gani, Sir Josil, eh.
1: Mm-hmm.
0: Nagapangalis nga, wang imo sa nga lawas, imo sa nga ilo, kung ikaw sa nga balhason. Kapag amot naman sa aton sa nga guya, may ara man, Sir Josil, sa clear skin herbal soap. Aria, dari sa niya ang glutathione, dari sa niya ang kojic, especially sa mga ara bala, Sir Josil, panit nga may mga itom-itom o mga dark spots.
1: Uh-oh.
0: Sa kombinasyon sa niya yung gluta kag kojic acid, nagabulig amat-amat pampaputi. Kikti gina-recommend kanina mo ni Sir Josil, pero may nga kung gamitin niyo sa inyo sininga guya, budlay man ang karoon, Sir Josil, kung guya lang magputi, tapos ang liog itom.
1: Sibra, gwa mo.
0: That's why kung gagamit ka mo sini sa inyo guya, updo nyo na lang inyo liog. Pati inyo sini nga botkon. Pero siguro, Sir Josil, maging hindi pagin ang ayan, no? Kung nalimbawa ang guya itom, tapos liog lang puti. Ganyan sa lamahon na lang, no?
1: Mapal sila, guros niya. Nagbaliskad, guros niya, pag ubras imo. Ang guya mo, aras niya sa liog. Ang liog, aras sa guya. And ang isa pag-idari ay, sa protection pag-idari ng panita, makaproteksyon sa saton sininga panit, kiti somehow, nagaparelax pag-idari sa ato sininga kaunuran. And then ang iya sininga mga ingrediente could help protect our skin also. Hindi harsh ang iya sininga ingredient and scent. Makaprotect pag-idari overall sa aton, kaya hindi kapalapit ang mga insekto, katulad sa lamok, kay basic kung may dengue, ina ang lamok, or dengue carrying mosquito, maggamit ka mo sa Santon Plus Herbal Oil.
0: Correct, Sir Josil. Actually, isa ni sa masiling naton, Sir Josil, nga tuman kahapos nga pamaagi nga sa paghaplas pa lang, kung sa pagbanyos pa lang, tuman ka dako nga benepisyo ang aton sa ring makuha. Imaginable, sa dengue pa lang nga daan, kung maluwas ka sa dengue, tungkol di ka mapalapitan sa lamok do, ano balay na kadako sa ni Sir Josil nga pagpakamayo. Di pag-abot, Sir Josil, nga nagpamanyos ka, ang purpose mo ay para lang sa dengue, may ara, yes, ang ginatawa tawag mga sangkap nga nagabulig pa nami man sa aton sering skin condition.
1: Mm.
0: Like ang oleic acid kag vitamin E nga ara sa moringa oil nga ginupod sina dira.
1: Oh.
0: Pagkatapos sa send pala nga daan ang peppermint oil nga ara dira nagabulig paaktibo sa aton sering brain yung kinahanglan kita mag-focus. Nagabulig man pa-relax sa aton sering panghuna-una kung kinahanglan naton sering magpahuay. Kadamo sang benefit sir Josiel kag ang bintaha pagid sini kay indi siling para sa iban sir Josiel nga gusto mo nagitani magpamanyos pero ara kas publiko.
1: Mm.
0: Doon nagpangalang-alang kaya basi mapanimahuan bala.
1: Hambal nga sino naman yos da kun lunsay man lang bala soltero ka mo bala.
0: Mm-hmm.
1: Kasi no sel niya may asawa da naman yos na sel niya. Tama lang do kyo na lang gid blamal am.
0: Pero ari sir Josiel mo humot ang iya sel niya sent ka bisan sa opisina, sa eskwelahan. Hindi naman sila na maghulat ka pa sa balay nga para makapamanyos si sir Josiel kung tuman ka nakakapoy, nagapalamoy po, nagapalamaol na imo sa ni kalawasan. Kundi dira-dira mismo. Kung may dala ka, pwede mo na magamit.
1: Okay. Balikan na mo ni Dok Leong apat-apat kung paano magpreparar. Pero before that, actually, yun na panglawag na mo ni mga produkto inis ang Yes to Health Incorporated. And good news, aprobado na sang Food and Drug Administration and Department of Health ang operations sang Yes to Health Laboratories. So, may permit na ina and pwede na siya makatool, makaubara na siya. Pati mga, tuloy ko na balon na rin, pati antibiotics, may gamit na that to produce na ginapatool mo sa laboratory, very, very sensitive ang operations. Pero ang tanan ni mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ara na ubrahon tanan sa Yes to Health Laboratories, ara na sa Cavite. And ang mga produkto ngayon ni Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, ang tatlo ka variants ang kapeta ha, ang hot cake, subong Santhon Gold Coffee Mix, kag Santhon Plus Coffee Mix, followed by Premium D3 Coffee Mix. Kalakip man ang Santhon Plus Herbal Oil, Santhon Plus Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, Visionix Plus, Turbo Dietary Supplement for Men, pagkatapos ang Pain Reliever, tang assist the pain. Kag ang Santhon Plus Gold Herbal Tea, initaran mga quality products sa Yes to Health Incorporated. Din ka mo pwede kabakal. Una, ang Santhon Gold Coffee Mix, ang kape nga Santhon Gold Coffee Mix, available sa tanan nga branches sa Mercury Drugstore nationwide. Kag ini nga mga produkto ta, available ini sa Mercury Drugstore siyempre. Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, sa Watson's Pharmacy, even pwede ka mo maka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Pwede dira. And then, sa Bacolod City actually, may store ang Yes to Health Incorporated. Ang store na ito located sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City in France, sa Marayo Bank. Kompleto na da ang produkto sa Yes to Health Incorporated. Sa siyudad sa Iloilo, may clinic. Libre pa ang konsultasyon da. Available ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Arada sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yulo Street sa Iloilo City proper at ubang sa Midtown Hotel. Libre da ang konsultasyon again. May consultant kita dira ha. Kag kanto lang kamo dira. Umpisa mga 9 o'clock in the morning, bukas na ito sa ninyo clinic. Kung wala sang clinic, wala sang Yes to Health Store, wala sang branch sang mga pharmacy, gin panglawag ta, sasukin nyo mga butika, dara ka mo kaduna para magbakal sang produkto sang Yes to Health Incorporated. Siguraduhan ninyo nga may tatak, Yes to Health. Okay? Now, dari kita. Tapuson na mo ni Dok Leo, kaya pamangkot ang iban kon paano kuno magpreparar Dok Leo kuno sang apat-apat. Ano gid man ang pwede kag manami ngahimuon sa apat-apat para makaon ta nga ma-maximize naton tong mga nutrients nga makuha naton Dok Leo.
0: Amo ni Sir Josiel kay importante ang papel bala sa ginatawag husto sa ning preparation. Kay hindi bala mahulog nga nagakaon lang kita Sir Josiel sang utanon nga wa man halos ang sustansya nagali.
1: Oo.
0: Sa aton sa ning lawas. Hindi lamang sa apat-apat ta, pero sa nagapamangkot kung paano Sir Josiel prepare sigurado kung may apat-apat pagro na sila sa ning lugar no. Preparation method ang pinakamanami best for retaining nutrients aton lang Sir Josiel lapuhan ka kadali.
1: Naho.
0: Amo lang gid na. Oh, nimba, pabukal kita sa isang tubig. Siyempre ha. Nasigurado na nga natinloan na nato ng apat-apat eh.
1: Mm-hmm.
0: Na kuan na nato, nahugasan na nato na maayo. Tapos pabukal kita sa isang tubig, ibutang sini ang ginatawag dahon sang apat-apat. Mga isa lang ka minuto, Sir Josil.
1: Naho.
0: Pagkatapos, haunon da yun naton, prepara na nga lang kita sa isang tubig nga cold or tubig nga may ice.
1: Mm-hmm.
0: Ibutang na tondra para ma-stop sa Josie lang cooking or ang sige nga pagkalata sang dahon para ma-retain naton sa mga heat-sensitive vitamins at subon sa ni Sir Josie sang vitamin C. Samantalang, ginapahumok lang naton sa hustuhan ang iya sa nga dahon.
1: Ah, pwede gali ini, Dok Leo, nga daw himuon mo da dahon sa kamuti nga sakutan mo na sa kamatis kag sibuyas bumbay.
0: Pwede gil, Sir Josil?
1: Pitik-pitikan mo lang gamay nga asin, mm-hmm. If you like. Hindi nyo pagpatamaan, ha? If you like, hambal nila daw kinilaw nga ugbos or talbos ang kamote.
0: Correct, Sir Josil.
1: So, iniya apat-apat.
0: Ariya apat-apat, pwede mo man himuon nga amosin na like sa kamote, pwede mo man kaunon siya nga puro langgit.
1: Actually, kaagi ko ni kakaon niya, ginsakot namon sa tambo, Dok Leo.
0: Sa madumduman ko, Sir Josil, sa mga kaon sa apat-apat sa munggo.
1: Munggo.
0: Ginlakot.
1: Instead of dahon or talbos ang kamote, apat-apat ang ilakot.
0: Correct.
1: Okay. May ara inisang matawag nato nabi. Recommended nami kadamuon nga makonsumo nato nabi. Kung may ara ginman, Dok Leo.
0: Pwede makakaon, Sir Josil, sang tubtob isa sinika tasa nga luto.
1: At idamo na na, Dok Leo.
0: Luto ko ano?
1: Oo. Up to one cup. One cup.
0: Nga luto sini. Ang gin ko ano mo to, Blaser Josil? Ang gin blanch mo to for 1 minute.
1: Mm-hmm.
0: Ay, isa katasa sa to pwede makakaon. Kag pwede actually, no? Magkaon sini. Hindi magin siling, Sir Josil, nga adlaw-adlaw kagin magkaon as per recommended. Pwede ka lang makakaon gani 2 to 4 times a week.
1: Mm-hmm.
0: Sa sini nga patapat. Katikargado sa sustansya, Sir Josil, mano? Kadamo sa sustansya. Sini, okay na, bisan kaduha o kung kaapat ka sini magkaon sa isa ka simana.
1: Ang wise sini, every other day.
0: Pwede.
1: Kaon ka subong, buwas hindi. Mm-hmm. Sa sunod niya buwas kaon, kasunod pagid niya buwas hindi. Na.
0: Correct, Sir Josil.
1: Alternate.
0: Oh, hindi lang naton pag siling na balblan, Sir Josil, nagligad. Hindi naton pag tingbon, ha? Nga good for 1 week, isa lang kakaunan, bla.
1: Mm-hmm. Isa ka halaunan, tawag nila, bla. Mm-hmm. Isa ka pag-blanch mo, isa gawa ka gantang hambal, tingbon ko ni subong, sunod simana, hindi na ako magkaon na.
0: At talikon pwede lang tani, Sir Josil, tama tani kahapos mo.
1: Mm-hmm.
0: Okay, tida mo, pa siguro maubrata nga iban nga lubrahon, siguro ako natingob ta ng isa taka lubrahon good for 1 week siguro eh. Pero amo ganin ang rason nga nag-recommend ganin kita nga sa pag-inom nyo sa Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, regular o kung ugalion na to ng pag-inom.
1: Mm.
0: Kaya kung pwede, malang galing pang isa kasimana, imlan nyo na lang, kada Domingo na lang ka mainom. Tingbon nyo na lang tanan nga capsules dira kada Domingo na lang, kundi 1 week, way na ka mainom.
1: Tigaling kita daw ay man kita ginbata, Dok Leo, gadagyang na kita dayon sa bukid.
0: Correct, Sir Josil. That's why gina-recommend na ton, ugalion ninyo ang pag-inom.
1: Sige.
0: Adlaw-adlaw nga pag-inom. Kaya pag-abot sa naturopathic medicine, ang ginagmay na ton nga gawi, pero maayo, tuman kada kong impact, Sir Josil, sa aton sa ningalawas, kung sige-sige.
1: Oo. Amo nang hambal nila nga, may halambalanon sa Tagalog, daig ng masipag ang, ano ni, matyaga.
0: Mm-hmm.
1: Buta mo na sa'yo, mapisan ka bala, dapat pisanan mo gid kag panumdumon mas always ngang imo sini ginaproteksyonan kag ang nakataya da lawas mo kag kabuhi mo.
0: Correct, Sir Josil, ano? Pero kung narin mo, masipag. Sa bagay, ang kalabanan, Sir Josil, sa masipag, matyaga, gina mo. Kag may tiyaga, gid. Muna yung balblan nila, kung may, ano ko no, kung may tiyaga, may hambal sa kilala ko siya kung may tiyaga, te, may sudan eh.
1: Lain subong.
0: Mm-hmm.
1: Pag may tiyaga, kung may subdivision. Ako nang bago eh. Nagtaliti. Sana ka pinamang court again. Nga patapat makabulig man for the protection of our eyes. Kiti may ara na siya sa nutrients nga makonsumo sa ato sa mata. Ang ang manami naton nga kondisyon dala abikon palakaon kita sa apat-apat. Actually, kung kaysa siguro ba si talag, sana laman gid kita gani magamit guro sang turbo dietary supplement for men Dok Leo kon palakaon ikaw sa masusan siya pagkaon pareho sang apat-apat.
0: Actually Sir Josie lano na pagabot iya sa sexual health sang isa ka tawo. Tuman kadako ang papel sini sa mga bitamina kaga minerals. Para nga mapabilin ako na maintain ang pagkaaktibo baladira Sir Josil. Tungod nga nagabulig ina sa panamin sa aton blood circulation, gabulig halong sa aton sa ning kaugatan nga may labot Sir Josil ano. Sa manami sa ning performance. Kag ti ang pwersa bala. Ati kinang lang tagin mo pag-abot siya na dira. Ga-exercise kita, kinang lang kita may pwersa. Nga ubra kita, kinang lang kita may pwersa. Ti kung sa pag-abot niya Sir Josel, sexual activity, kinang lang taman niya po ng pwersa.
1: No.
0: Pero galing lang, ang iban sa niya tungod sa bisyo, tungod sa kakulang sa nutrisyon Sir Josel, nagkaka-affectuhan na sila. Dari sila nagasulod iya, ang aton sila nga turbo dietary food supplement. Kaya nagabulig siya, nourish sa aton sila, specifically reproductive system. Ah, muna bilang hambal na ton niya, kung kapamali planning ka mo, tindi anay ka mo sa mag-inom sang turbo eh. Pero kung mapadamo ka mo, di makabulig yung turbo.
1: So one capsule man lang actually, 30 minutes before ang loving-loving, that's the recommended nga tempo sa pag-inom ninyo. And could help you up to mga 72 hours. So that's equivalent to 3 days. Mm-hmm. So isa duha ka best magamit isa kasimana. Galing kiti gamiton mo sa isa kasimana, kaduha ikaw mag-inom, amo nang hambal nila, kaisa ka malang takdan siling niya sa ngarado, tiyanhon mo abi ang isa. In short, sini if needed. Kung kinanglano ninyo, pero kon hambal nila ti permi kay moya pala arado pati twice a week ka dako na nga bulig sa imos na Dok Leo.
0: Correct Sir Josel no kay ti hambalon ta nagiman isa man na sang kinahanglanon sa aton sa nga lawas kasubong bala Sir Josel ko nagakaon kita isa sa pundasyon sa aton sa nga healthy lifestyle. Ang healthy nga sexual activity Sir Josel may benepisyo man sa aton sa nga ikaayong lawas.
1: Okay, kabay pa sa mga tagpalamatita nakahatag kami naman ni Dok Leo sa inyo sa mga mapuslanon nga mga health tips and information. Daw lang alangon kami ni Dok Leo sang tiempo ha nawili kita ka discuss partiya sa apat-apat sa mga kabataan da basi may makitaan ka mga bagay-bagay be inquisitive and dapat mangin curious kamo para hibaluon kung ano ang iya sininga value sa ato sini ikayong lawas kay kun kay balo lang gali kita sini magpreparar damo gali sa mga bagay tanom nga masumalang ta sa ugsaran ta kag palibot ta nga makabulig gali para sa aton ikayong lawas. Lastly, kuanta lang sa iya sining parting statement ang ato sining certified naturopath practitioner and consultant Dok Leo Amos. Doc,
0: Hindi man ko sigurado Sir Josel kung tuod yung chat dari sa ato no. Sige, Dok, ang turbo do apat-apat man ba? Kay maka-apat ako.
1: Maka-apat sa isa lang kasi. So, no, kung base ko, maka-apat lang sa isa kabulan.
0: Hindi ko sigurado, Sir Josel. Basta mo nang yambal niya rin, no? Abi, follow-up ang imo sa nga chat. Pero,
1: congratulations!
0: Kung maka-apat sa isa, Sir Josel, kakuan, ano? Maka-apat ka sulit, ah.
1: At least, kung naway na sa nag-decimal point, Dok Leo?
0: At least na lang.
1: Oo, hindi mga tag 3.5.
0: ano na, Sir Josel, tambi. Kung sa sulduhan na ipa.
1: Hambal nila. Balikon ko lang sa tungaway ko tapos.
0: Okay, sa aton, sa mga tagpo na mati, ginagmay malang kakulangan ang ginhalinan sa dalagko ng balatian. Gani, ginagmay man nga dugang sa pagpakamaayo sa lawas kasubon sa pag-inom sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, padayon sa nga madugangan ang ginagmay kinanglanon sa lawas para hindi kita sa makadto kung magkadto sa dalagko sa nga mga perwisyo kung mag-abot ng balatian tungod sa aton ginagmay nga kapabay. Sa kinahandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dok Leo Amos nga nagabilin sa pag-ayo sa badatian, disiplina ang kinahanglan. Mayong hapon.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Dok Leo Amos. Top-top sa masunod naman ah, edisyon sa ato sa ring pagpalagad sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Jos Albanias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Top-top naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Mga katropa, exa

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan din ko sang una kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko kanami kidbala kay Batyag gugid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko nag-uben ka!
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
7: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santone Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin.
1: Santone
7: Vitamin C.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
8: Ako si Sara sa
1: aking katutan
8: ni Lilo. Ako sa call center agent. Gurmig, hindi ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Balig na ito sa akong kang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, kustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pain

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million ka peso. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOHFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold.
3: Ako si Alicia Ibardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid kuno, sis kuno. Hay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Hay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw it bahong di karasang alima. Hay kung mag-inom pa ako it Santon, hay manami rang pamatiyag. Ngani, hay, kung kamu man nga may ginabatyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
4: XFM.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Pag system pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Pag system pain.
7: Pangkarang pain.
8: Fast and safe.
7: System pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: System pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
11: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang
4: ating resistensya.
12: May kape ka na,
13: may Xanthol at vitamin D3 ka pa.
14: Bili na!
15: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: Ketropa Philippines at our time, alauna 58 na sa hapon. Good afternoon, mga katropa! Happy Friday, everyone! So, katapusan kita magkaroon ni Adlao sa buwan ni Julio Dagandos Meal Bente Size. Thank God it's Friday! And welcome, welcome, welcome na sa ito niya programang X-Rated! At syempre, kami yung magkaibahan. Ako si katropang Yanni.
1: At si katropang Mengay.
0: Yes, mga katropa, tutok na naman kamo sa programang X-Rated. Yung mga roon sa Axofam 96.5 Kalibo ang katropa mo. So, iba naman kami karapang men, guys, at alas-alas sa medyo makarnya hapon. Of course, naka-live kita sa karnya Facebook pages. Roaxafam 96.5 Kalibo, Agro Axafam Kalibo 96.5. Ang katropa mga page. So, pwedeng-pwedeng ka mga comment, papa-shoutout. At sa mga katropang nakatutok sa karnya Axafam Radio mobile app, especially sa ato niya mga overseas Filipino workers around the world. Happy, happy Friday kinyo mga katropa. At sa tumatanga mga radio listeners, pwedeng-pwedeng makapabot man. Ito niyo kami sa pagtamayaw sa ito niyo hotline number 0998-591-5186. Karapang Mengay, Happy Friday!
1: Yes, karapang yan, Happy Friday, gidanag. Siyempre sa mga katropa at ano, itong nakatutok na ka-monitor sa nakarang mga radyo, sa nakarang Facebook Live, makaroon niya hapon. Kumusta kang mga katropa? Kasi ratong weather makara, malamig, may may nahalo kunong silak, pero yes, manangan, maasaw-asaw.
0: Medyo mahamba na ito na mga perfect weather. Kapin pa kung ikaw is nagapa-day off,
1: yes,
0: di ba ka?
1: Taga, ma-feel din mo mga katropa nga, bukod it mainit, kalma lang ruta na. Bukod yes, mainit masyado, mainit, bukod man gidita. Masyado, gida man nga, malamig.
0: True.
1: Kung ano lang, balance lang.
0: Yes, yes. Kaya perfect, gida na rin mga katropa sa may mga plano ruta mag-outing, mag-uli unsa anda, mag-day off, di ba ka? Exciting. Ag sa ato niyo may sudyante, syempre, iba ka rin nag-board, ay nag-uli gid every weekend, di ba ka? Para mag-spend it time sa family. Agro iba matang, mag sweldo! Sana all!
1: Na syempre, katapusan yun, makara mga katropa, taugang, basi masadya or iba na itong mga katropa, runi nakabaton yun.
0: Yes.
1: Itanda karang mga sweldo. At deserve matala ninyo mga katropa.
0: True.
1: Pero, raya bro, isa man, nabig karapang yan isa, kagadlok man. Kasi kung sa'yo nabig katapusan, ay may makparamdam, gina anak
0: yes, ako. Yes, tapos na timing pang Friday.
1: Oh, oh.
0: So, syempre, diba, gilbansagan rin mga katropa, Friday night.
1: Oh, yes. May Friday, payday pa.
0: Yes. Sir, kung kanami, gita, Ana.
1: Yes, so, pero mas masabat man rin. Kinyo man lang siguro man naman nami, kamot, Ana, haya, bukunt at masasya.
0: Yes.
1: Aga, nalipay yan ni kami, mga katropa, kasi kayo na si Daddy Lods Aboging, binuksan na niya, di ba,
0: wow,
1: ang panibagong chapter. Wow, chapter.
0: Yes.
1: Panibagong, kale, ano, mga katropa, na yung abugan.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, sa amon, karang kalendaryo, gina, maroon yun, nabiro isa ni mong katropa.
0: Gina, look forward.
1: Oo, ganami, imo pamatsyagat pag once, nga ginapakos mo, raya,
0: yes,
1: karang, ay, tapos yun kita sa July.
0: So, kumbaga, move on na kita, di ba? Daga, move forward na kita sa another month. Aga, haraha, kung hindi ka mga katropa, magsana all sa tan, kasi bukod itanya empleyado, magwas sa government employees, ay kinsenes katapusan sweldo. Ay, basi kung baka naman ka mo sinyong kilaga, tapos wo, tagisalat kwarta.
1: Yes, so,
0: kasi ginaisip nyo, abe nga, kinsenes katapusan sweldo itan bukod. Kasi depende, abe sa company, depende
1: yes,
0: sa dakar niya cut off.
1: May ina, bekor mga katropa, nga nadidelay at anarayo.
0: Yes.
1: Kaya maisip lang nato nyo kung amatay kabuhay at anaro swelduhan. Pero importante lang mga katropa yung mag-abot.
0: Yes. Aga, just keep on grinding lang mga katropa. Aga, duganging hasa.
1: Wow. Ay, skunta lang, no,
0: mga katropa. Huwag pahuway, tapos dugangan ko pa,
1: yes. Aga, sige, ang mga katropa, raton, permi ka rin nga pagtinguha. Kasi
0: yes,
1: sa pagtinguha, mataki nato nyo mga katropa, maabot, matakiray nato dato. Mahando, maabot ka rin mga, ano, kita, mga challenge na tuniray. Nagiging, ano, malang agi, malang.
0: True.
1: Agi, malang man ka, tundun.
0: Agbalikan mo rin ka niya season sa imo ka niya life nga. At mapapahibayag ka lang na naisip mo at that time nga, una ka sa rin ka niya, tiyempo makaroon, ha? Kumbaga, 5 years from now, dati hirap na hirap ka
1: yes, so,
0: wala kasay kung paano solusyonan, paano ni mo'y overcome yung mga problema, yung mga kugang, di ba? Pero makaroon niya nag-look back, ay, salamat Lord, nakaya ko.
1: Yes. Harar, isa,
0: simple, malang gali, di ba?
1: Haram ro, isa katropang yan nga imong isipon at affirm kung may mga magagkuan niya problema.
0: Yes.
1: Imo na isipon dun niya, eto ko last year nga ni, grabe man ra ang pinagdaanan, pero at least nakaya ko to.
0: Yes.
1: Aga, kung isipon mo, mas malalak ang animana harura to nga dagon kaysa makara nga dagon.
0: Ang feeling mo dato tagiro katapusan or grabe ha to or pinaka worst.
1: Yes.
0: Pero nakaya mo, di ba? Kaya mag anong i-manifest ang nato mga katropa ro adlaw nga mag-abot sa ato niya kabuhi nga makabangon kita halin sa tanan ka niya problema, sa tanan niya kulang, sa tanan niya uwa kita.
1: Yes, oo. So, oh. Aga sige yang aro ro ato man lang karon mga katropa ro padayon kita nga naga isip ita mga tama, nagapadayon kita mga katropa ita desisyon nga mahapon natong hindi natong pagsisihan.
0: Yes. Na,
1: mabuhay man pero okay lang at least duyon nya ni ro hindi ka magsisi.
0: True. Aga wa ginadali-dali kasi kung gadali-dali ka mga katropa haro nya sobra mo ko nang pili na agto ka sa pase.
1: Yes.
0: Ha?
1: Aga kung madali man bigira pang yan di mahapon.

0: Chikang Char.
1: Kasi mga ano ka ba si tagin sa shout out ra.
0: Oo, mga mabuo ta pero sanda makatropa kaya sanda gid adaro isa namon karon nga sign kung gusto ninyo mag-agto sa XFM kasi o tigayon store. Oh.
1: Sanda ra ato nya ano eh landmark.
0: Oo, nga madali ninyo agi makatropa matandaan nga kasi kung gabisita kami sa station or kung alin man or kung may saga
1: may nahuga mong entry.
0: Grabe man kung may saga ban kami. O iya man lang kami, di ba? May inyo agi nga nakabakita mo agi kami. Pero syempre shout out nato na mga katropa nato nya sa may Tigayon store sa Tigayon Ladies Agrodendrops Boys.
1: Yes, para wat magsungboy.
0: Yes. Ro ano gid ana ha, ro team gid ana ni Madam, di ba?
1: Yes. Sana
0: ro man makita ni ro na makatropa tag pinakagwapa gid ana.
1: Har nadang Madam.
0: Oo, oh, ro diba? Ro nadang Madam.
1: Ay pangaybang sa mga angels, yes. Maki si Madam.
0: Kaya nga ni angels nga ni may Madam and with angels.
1: Yes, kasi ay moro leader.
0: Oo, oh, haron maag nagataoid ano makatropa. Ro kumbaga haya, makumagbakag ikaw makatropa. Pa, dapat naka-smile ka kung naka-kusmaod ka ay wakagid.
1: Madugaan ka, dangit gana. Oh, imbis nga, mahaba ka. Di pa baka it? Ah, di lang gali.
0: Di lang
1: diba? Gali. Bawion mo lang.
0: Ay, syempre sa itong mga katropa sanda, karoon na iwa man sana naila, gidana nga. Di ba? Iwa man sana naila, oh, bad vibes, ro.
1: Yes.
0: Maga.
1: Actually, doon ro, ginalikuan mga negosyo, di ba, sa mga negosyante, iwa sa naila, bad luck.
0: Yes.
1: So, gusto na good vibes,
0: yes,
1: positive energy. Kaya di ba, may mga makara sanda, tawag nga ni Karon.
0: Nagkuring.
1: Tagkato, nagmamakara, di ba?
0: Tagkan may naalala ko, kung sang mangho, di ba? May nagmakara, bingkuring, katropang yan, ikanakara sa may balutan, kadi ante, o siya ko ta sa akin, inakara sa may numan siya sa may balutan kita kanday ante nga ra ay rora to karang kuring wa nagahug ada ng lima ha pa na nasa
1: na steady
0: ha pa sa hapon niya sang mangod ni andot wa man arte gaganat ti hay ay wow sigo man battery pag makar pag king ano na baga kinablet oh minakar padayot at mamakar ra kuring
1: ay ay bisa mo kay kablet
0: okay dapat gali man natin ang kablito sa mananimo ra perme para magana ay ang isa gid abi ro makatropa ro mga maraya ro mga manami itaga may ano ba makatropa pa may sa iba may pamahiin sa ibang
1: yes.
0: Mga kasi nagapati pero para ka ako nabi naging nagano ba imaw nagatao imo katropang yan ni ita
1: ikaw na yung ganyo ikaw
0: sa tao
1: yes.
0: Gapati kita ako
1: ba siya ginaaki kaya mo siya iya mo siya iya
0: diba kung katong agton riya
1: pero kan ba siya nagakatok tayo mo no
0: oh, oh.
1: So bagay ginakatok na baka iya baka
0: iya baka iya diba ga kung tanong natin ratun ka raw mga ano araw mga expert na to sa masunod
1: yes.
0: Ako nga haman ita kuring
1: oh, ano ano ang ginasymbolize oh, oh. Agsang bilog pagid sa hindi maduga ka pamangero arinola
0: ay,
1: diba
0: yes,
1: arinola biro tawag karon diba tag dinga ginaputan coins sa baraka una gid aron mara
0: yes,
1: katropa
0: yes agbisi sa tindahan may makita kag tingkal makatropa
1: diba ay, arinola bigat tawag
0: oh, arinola gid man oh,
1: arinola gid man no
0: yes karon na ginabutan da maksinsilyo at
1: yes.
0: Karon maginan siya ay raya mat abiro isa mat akandag siguro nga pampaswerte
1: oh,
0: nga gapati gid asanda
1: agong bisa dati na tumaunga kita nakikita gid naton agasta makara
0: yes agasta makara nakikita naton sandaray kung akong pwede lang ni makot ako lang magbinakara ito eh at least baga makon ay ma at least ba
1: basi nagaoy ka man bayluhan ta
0: lang lang ay gida na basta may ano kita may suho ah
1: yes why not matamatuod no anyway o si auntie mo kada pang menggay
0: sige shout out at si auntie Andrea hello gida na kimo auntie ha good afternoon kada pang yan kada pang menggay maugan ng gida na kuno nga hapon ito kada sa may poblasyon Madalag public market shout out sa Marcia store aga shout out man sa family na Bayra Nieves sa Ilog sa Kabangahan Madalag Aklan. Oy, thank you gid anakin niyo ante. Shoutout laman kay Yanian, kay Tuto, kay Nanenita, kay Tay Rudy, ag kay Ante Auntie Raquel.
2: Ay
0: pilang
2: yes.
0: Ante bot lang piyestahan yut ana una sa may balantasan.
1: Oh. Ay kana may to nagahugong piyesta oh, umata. Oh. Pero gabi si Karo ko pang kabukang.
0: Kabukang.
1: Kabukang, hello gid anak kimo. Shoutout ha. Hay, may mahambal kamo sa angs.
0: Ayoy.
1: Kabukang, grabe pa man.
0: Agraya, kagit may nga oras.
1: Oh, oh. May dyan, bukot mainit makaroon. So, may kasingkiri nga ito mahambal. Sa, pero sungaw, bigapon doon.
0: Oo, dali ang nikarapang yan. Pasintabi, ani sa mga nag-aurilabas, sa mga nag-higop itsabaw, sa mga
1: nag-aurilabas, sa mga
0: nag-aurilabas. Kasi ero-term nga aging
1: angso.
0: Dami ko hindi ko tagagi mano eh. Oo.
1: May dyan, film na huhugom ito
0: yes,
1: si ilong, no?
0: Oo, pero sa inyo, karapang yan, may ging share, abing karoon rang kilaga. Haba, binana, paano mo kuno mahambal ka na nga nag-ahugom ng ano?
1: Underarm.
0: Nga in a nice way, di
1: yes.
0: Baga?
1: Yes, agrupang utahan ako kada pang menggay. May pinagkaibahan ba rog na tawag nga ang sod sa anghit?
0: Mm.
1: Kasi di ba, medyo magkaiba sanda eh. I think do, ano ba, body odor, abiro ano nga. Or siguro sa term ang ginato niya sa
0: yes,
1: ano, mananaton.
0: Pero para ka ako na mga katropa,

0: Rur, grabit abi, grabit arayang ara. Sige, tayat ay ara ay comment ka bukang. Para bi ka kun tama mataro ang sud abi micho. Sa gawas mo gid mat amin ro nagbuwa, pero para ka kun do ang hit kada pangiyani. Mi ko halin imo sa silak ro yon. Para nga ta kun ha.
1: For me siguro paged, ro ang sud may ko particular imo sa kilikili. Pero pag ang hit may ko any parts of the body kasi kung unga ko amat diba, pag balik ko sa mito ang hit ka gud. Diba feeling ko imo hugom.
0: Yes.
1: Ka.
0: Oo, katumukot yat anakimo.
1: Yes.
0: Pero tayo nga, doon makatropay, bukong mangin iti, pwede na tong palalaon ro problema.
1: True.
0: Pwede kat inkaron
1: paligos yung gin.
0: Aga, harap abiro, karapang yan, nirayaro, isa nga sa pinaka nagiging challenge sa iba, bukong itad sa kaugalingon nga may makaruyon man.
1: Yes.
0: Ano. So, mga nasa, ano,
1: kalibot.
0: Kalibot. Oh. Sanat akaroon na ro nagabatsyag, sanat aroon nakakahugom. Pero kung ikaw matanawat magatsyagon, palalil at anaro sa mga gilid, palalat ka ba sa palibot, di ba ga?
1: At kung kita, may ko feeling, kung dahil abi man ang tao, nga may body odor lang, abi man, for example, mga katropa, no, is unaware. Pwede abi na, nasanay, utay mo sa nang hugom eh, kasi sa araw-araw ba naman. Kung kumbaga, kung gataog kita ka mo ita, concern, or gusto ninyo nga ma-improve na naroon na kanya hygiene, mas manami siguro hindi nyo pag-agihon sa dahag-dahag, or sunlugon.
0: Yes,
1: kumbaga, haroon niya, mas budlay imaw i-plastar kung paano i-approach.
0: I-approach.
1: Hindi imaw ma-offend, hindi imaw masakitan, diba? Or hindi imaw kimo magtanong itkagain
0: yes.
1: Buot. Diba?
0: Mas kikita katropang yan, yeah, girl. Ako gino, hindi namay mo pa ako sa masabat. Yung ato mga katropang gabot, matabi sa punto, mapil na ako, nimi ko,
1: maanghit ka.
0: Karangho.
1: Yes.
0: For example, nimi ako, tag nag-tour kami, diba, kami paligos ka to.
1: Dire-diretso ro panaw.
0: Dire-diretso ro panaw, manap, pilang oras ka nga, uwa ka itbanlaw, uwa ka ita, hugas.
1: Unakim ro, hugas, nagkit.
0: Ako, bigrapangin ko sa'yo, kung aming kumis something, akong hugahambaw, tangkaro.
1: Hindi ka magkapit.
0: Diba ga, hindi, miskin ako magsandig ka, kasi feel ko gitama ko.
1: Magdukot.
0: O, magdukot, gitama ko, dahugom. Kaya, miskin ako karoon ay nagpasaylo, ako nga, hindi, ikakon itkapit. Kasi miskin ako, haya, bukon ko ita, wak ko na sadya.
1: Bukon ka unit comfortable. So, rumanami ang siguro karoon, no, para hindi kita magkaroon karoon, haya, maging malimpyuhon yung kita sa itong sarili.
0: Pero,
1: mag-ilis pagin.
0: Oo, pero rin, manahambaw, manabit iba ka na pangyani. Miskin, hindi naman na kami magpaligo sa mahumot, ana.
1: Sana,
0: pero, grabe, oh. Ano ang gitaring ginamit, wa?
1: True. Agin nahugasan ka manami gihapon. Maski hindi ka papaghugasan, mas manami gihapon nga, maging malimpyuhon ka, may kaiping ka man, may kahugo man or uwa.
0: Yes. At maski naka-aircon ka, ha, mga katropa, pwede ka man gihapon magkaangkot ito, ibang hugom.
1: Yes.
0: Kasi ako man nato nga, wa ka man nahugasan, inakagating man na sa aircon, nagpinagamig. Pero sa inyo, mga katropa, may ano, higo man gihapon sa gawas
1: pwede
0: na napapagawa nato.
1: May alikabok, di ba? Ag hygiene nyo rin eh. So, dapat, hindi ka mo kailangan i-remind ka ron.
0: Yes.
1: Kamu mismo, mag-remind sa inyong mga self,
0: oo,
1: mga katropa.
0: Pero grabe, the perfect yun, anak ko. No? Pero kung may kilala ka, karoon ka kabukang, hay, medyo mahambal ka latinga, ara lang ho, para mas hindi ma-offend. Siyon, ligos ta. Siyon, maligos mo na kita sa dagat or sa siin.
1: Hindi yun matot problema. Ako galing gadat, sabon.
0: Oo, sabon. May hygiene, matot na kuya, atong gamiton. Kasi
1: tama.
0: At least, ay, mahambal mo nga, nag-enjoy ka mo, aga, in a nice way, matanang pagsampit ka na.
1: True.
0: Kung literal, hanga may care ka, matimo, gadag, may budget, wo.
1: Yes.
0: Medyo mareklamo ka rin pagkatapos,
1: no? Medyo kinpreparahan mo, tayo yung pamanaw.
0: Masayod kang man ako una pa, irang hugom, gitma na rin may problema, yung paggasto pa ako.
1: Hindi ko tama na matakdan, di baling magastos ako, basta matapos ra.
0: Yes. Agwa, it kahuya, mga katropa, kung nagabutang ka ita.
1: Deodorant.
0: Deodorant, kung hambaw, manimo sa, miski sa public place, kapanin ko amat nga, kapabinit, ay dali iyang, ay mabutang, ane ako.
1: Mas mayad yun, aron, isa maghugom ka.
0: At least, mga katropa, fresh mat, anaro pa mata, pamatsyagan.
1: Yes.
0: Panit na gare, what hugom?
1: Tama, diba? Mas ano ka pa, mas okay. Kung ako nabi ka na pang mengge, sa hygiene ha, di ba aling hindi ako ka-lotion, basta maka-toothbrush ako, maka-deodorant, okay
0: yes.
1: Na eh.
0: Oh,
1: di ba? Oh. Kasi lotion, okay lang man, biskan, uwe, matgandukot sing panit,
0: oh,
1: pero hugom, tabi, nagagawa, tay mao.
0: Yes. Ro, ano gitabi mga katropa, miski mag-inalin pa, haya. May ano gita karun eh, may nag-guwa ang guwa, gitana.
1: Yes. Miski, kasi, kung papiliyon ta, rubaba na pwede kita maghinipos lang or mag-face mask.
0: Oh,
1: pero kilikili, ag humugom to,
0: yes,
1: wala magagawa.
0: Mas lalo makatropa,
1: singkaw para silak.
0: Oo, nagasakay ka sa karang gym o kung siin man.
1: Mawal take up na, the best na siguro.
0: Kasi iso kita, biro makatropa, nag-aaron
1: yes.
0: Ho, Nagagu
1: na I want.
0: Oo, nag-I want kita na kimo ita. Ang kato di kana na pwede na nang I want na na.
1: Yes, nagagusto na sa hugom.
0: Di ba nga wak ka, sakay ka sa risikin man. Ay, gusto ka gain. Ang pangatsaga, di ka lang ang kaipit. Naman na, ipat
1: ka hugom. At pag-agi, ano kita sa hangin, no? Sunod.
0: Tapos sa hadagan ka, sinimo, ising isip, na rin kaipin ito sa tricycle, kaipibahan mo gihapon. Wakating ka sa'y dumukot, na rin hugom kimo.
1: Yes.
0: Ay, napahambay kang, what? Nagkakang ka pa na ugra?
1: Ikaw, what?
0: Ikaw na kagalira kabilin, no?
1: Tama, legit doon. Pero anong hugom ba mga katropa? Nagadukot gila yes, na. So, kaya maging ready ang gid ka mo pero mag-aware sa inyo mga sarili. Sige na pang Vincent Delito pa shout out gid ana mga katropa kay Lioski, kay Arceline ag kay Jeline nga paligos sa ugan.
0: Yes,
1: harap ay, ah, perfect gid ah.
0: Nga paligos mata kaya tapaano sa ugan.
1: Ay, libre yon. Pero nakabalding pa.
0: Pwede man magligid sa gunang ha, sa tubig yang sa tubo ang itry ka nga ugan.
1: Yes, just enjoy mga katropa.
0: Pero speaking gid ana una kala sa may photo screens nakita ko si Lioski kay Ina.
1: Wow.
0: Tawag ko mabatian na nareunahan ko tagagi imaw. Nakita ko kay Ina si Karapang Lioski.
1: Sana
0: mabat
1: all.
0: Mabatrip mo Karapang yan sa ayam.
1: Ha?
0: Kasi nga niya, nagadrive imaw at motor ko pasagasagar atong ayam. Kaya mo sa ako niya mga kundang kakusmaod ko no imaw si Lioski. Kasi nga niya, nagharang atong ayam. Pero sa'yo mo, pag sit-sit ko ka na, biglang umaliwanas. Rana karang nga. Rana karang itsura.
1: Itsura. Anong aura?
0: Ang so, sobra na nang kakibot lang, sinana ka kon, hoy! Aba!
1: Ay, hindi siya ready doon.
0: Oo, at least mga ko si Grabang Lioski nga rahaya. Kung makita, tagalima ako na nakitiga. At kahit pa paano, nagaduga.
1: Nag-iba ng wood.
0: Nag-iba rin ang wood. Pero isipa, may mga katropa. Di ba may inyo man karon siguro nga mga naging eksena nga naakig ka, tapos may
1: biglang transition.
0: May tawo nga biglang nag-agi or may nagmugo or para kimo, nag, ano, takimo giday.
1: Nag-approach.
0: Nag-approach, nakibot ka. Siyempre, rahaya, kita rin isa nga, di mong expression, ginagan mo maging masaya. Pero sabi ko, gita, nang mugot-mugot, si Grabang Lioski.
1: Pero binawi.
0: Ayun, abi makong niya ayam to, at abi makong ginapabinita. Ito, imagine na lang, Grabang yan, katag nagpungko, imo nga toriya sa station, tapos nagawa mo, makatugid, kasi bad trip, gita mo sa ayam, kasi hindi mapabinit.
1: Ay, may ako, patahingan ka to.
0: Diba? Kasi mga katropa, dog lover mat ana ako, pero kung tari inyong mga ayam, hay, i-make sure man inyong nasa safe sanda. Kasi
1: yes.
0: Kung amat abi, inaabigat kinatugro ayam sa dagan.
1: Tama.
0: Sa karsada, di ba?
1: At pwede abi sa nang madisgrasya or sa andar makadisgrasya.
0: Yes. Aside ko, mga katropa, kung nga at ako ro nakakita karon may mga ayam gida abi, nga nga, tao sa kabuabong pwede nga andang nga
1: sa tungat karsada,
0: gita. Sa tungat, gita. Huwag ila sa tapi. Alam kong amat, ikaw gita karon ko amat, kanda nag-a-adjust.
1: True.
0: Kaya kapit lang, katropa, Lioski. Mm. Oy. Eh, yun man, pag ano ha, dumtar tong ayam ha, kalma gang.
1: Pabinita gang. Sige na bang, Jory, abaw malisod kung magkuring si Menggay ba? Sige kung sige lang, panguhit ngayot piso. Abaw, kung hindi magtao ba si Bukon yung itkuhit sa bunot pa. By the way, good afternoon, mga kyo.
0: Kaya pang Lioski, harapang Jory, kung magbakaroon ako, ay tao yun, talagi akot ni Libo. Good yes. Yun ako magpadayon.
1: Kaman coins sa tingin ito, abaw, kaya pang Lioski. Ay, kaya pang, ha?
0: Tara pang Jory. Tara
1: Jory.
0: Shout out Kimo. Good afternoon. Good anak Kimo.
1: Yes.
0: Ay, sa sentro ka ina. Hindi ka Kimo
1: magpaawat. Sana all tag si syempre si Auntie Leilani. Abaw gita. Hi mga guwap. Saraga pinamati gita na sa Baraka. Abaw thank you so much gita na ha.
0: Abaw kami Baraka. At si Auntie Leilani. Shout out gita na Kimo. Teka bay pag gita na nga maubos na nanri Imo ka na nga
1: baligya.
0: Para may Imo mataran pagkaagahon maka
1: pangumpra.
0: Yes.
1: Ay, syempre si Karapang Filiba. Thank you so much gita Karapang Filiba sa iyong pag-highlight.
0: Yes, so isa pagid nato no, kamakalabanan na to mga katropa.
1: Mm-hmm. May baraka.
0: May mga baraka kaya hindi talaga kita karakarapang yan ni magano mag
1: kung maubusan kita at asin may agtunan kita.
0: May agtunan pero ito patana sa may ano, yes pata sa Estancia or ito patana sa
1: New Washington. Ay, malay mo hinagang kita somewhere over there, 'di ba?
0: May makita lagi kitang Tala store si Karapang Filiba kita gagira tong usuyon.
1: True. Ag si Karapang Nilo Balia. Good afternoon mga guwap. Shout out gid sa anda Masanga Masangab gait baka para sa gubong. Abaw gid ana. Shout out lang kinyo na karapang Nilo Balia. Thank you so much ito sa pagpa shout out. Ag syempre sigara pa Ritas. Thank you gid ana sa imo kanya iconic man yung comment with tasa it kape ag truck.
0: Abaw gid ana mapapapdol ka gid in karapang Ritas.
1: Yes.
0: Thank you gid ana Kimo kasi imo gid ana permit para nagakinomment sang TikTok. Wow! Kasi ano pang ako niya TikTok ra pang ini nagakomment.
1: Una kita imaw. Sana all.
0: Ay, ano kong TikTok kasi digital. Ha? Kasi digital imaw ron. Kaya thank you kita nakimo katropa ko Rita.
1: True. Bas kahit saan talaga, basta nakikita yung mga katropa na thank you ah. Siyempre, abaw sige na pang Vincent. Iya gilat ano imong crush doon. Sino yung crush? Hi? Hindi mo naman pwedeng habaw niya. Iya or owa, di ba? Yes. Basta ko iya matana.
0: Oh, aga kung gusto mo git nakita, hay,
1: umagtone. Pwede git para happy. So, oras sa tumulog ka, tropa. Alos dos, disilwabe na sa hapon. Nagrekord niyo oras kita itod katon. It's Santon Plus Coffee Mix. Hararo ka pa yung mga katropa nga with mangosteen, moringa, aga soya powder. So, 100% natural ag manami kita sa kagawasan. Kasi ginasupport na naro aton kanya resistensya. Ginabuligan ang natural nga energy sa aton nga gawas. Ag uwa it caffeine. So, perfect kita na sa mga coffee lover ag nagadahan-dahan sa pag-inom it cafe. So, don't you worry mga katropa kasi wala maurat caffeine. Ag ginasuportahan man naro pagtunaw sa aton karon nga mga kinaon. Oh. Para hindi ka maging bloated ag hindi ka maging constipated.
0: Yes. Ag pwede man ra katropa yanin no? Saray ka mga chikiting ro na.
1: Yes.
0: Nga kung gusto lagi ita
1: kape.
0: Ay, rayaw ano mga katropa.
1: True.
0: Kasi mas manami yagi nga makalasa ro mga inunga nga raita. Mga manami nga ingredients parehas at doon garang mangustin, may ampalaya. Aga, kita mismo mga katropa ya, ma-feel natin nga may ikabaskog para ito
1: yes.
0: Ng gawas.
1: Nakakape ka kung naging healthy ka pa, di ba nalaga mo yung gawas. So, enjoy the warmth of coffee without the caffeine jitters. So, mag-purchase na ka mga katropa at Santon Plus Coffee Mix. Rice available gid ana sa mga Mercury Drugstore nationwide ag iba pa karon yung mga butika mga katropa. Ag pwede nyo man doon yung mga add to cart through Shopee ag TikTok Shop. So, go na mga katropa, mag Santon Plus Coffee Mix na kamo. And today, though, speaking of pagiging healthy mga katropa, hara. Mm. May another matana kita karon nya iga share kinyo para masadya naman kamo of course. Dahil gusto gid anamon every afternoon, every mag-iba kita ya sa programang X-Rated. Ay may mga natutunan kita mga katropa.
0: Yes, so, oh.
1: Aside sa mga drama gina syempre gina-play, gina-pabati namon kinyo para sa inyo karnya dugang kalingawan, dugang relaxation. Pero makaron, hara, 'di ba, bagong endorse kita katropa mga ita Santo Plus Coffee Mix which is healthy, ha?
0: Yes.
1: Ay makaron aton man yam sayuron mga katropa. Kung ano mga dapat natong tandaan, ano dapat natong iwasan, ano dapat mga masayuran naton para hindi kita madugaan it gana kuno ha.
0: About
1: sa inyo kanya pag loving loving
0: yes. Kasi raya bi kadra pang yan miss minko madali ni mo mabatsyagan ra kung uwa it time uwa
1: yes
0: ita. Raya karanga is wa ka mo it communication daywa sa imong partner
1: aga syempre para aware ikaw para malikawan ni mo to ay basi kung duy ni tabagay kung ama tabi ko what gana ginaisip lagi basi galo ko basi may iba utang na kaibahan
0: aga raya gid ano isa ga gid aras na nagiging challenge na magkarelasyon mas lalo kung nag-aabot sa kapilang years.
1: Yes.
0: Okay. May, miski may unga pa, di ba?
1: Tama.
0: May mga unga unsan dahil nag-aabot sa gihapon andang problema nga. Di ba? Abat iba isip.
1: Kugang mo sa loving-loving.
0: Di ba? Abat iba karon na hindi man mo mag-usit iba rin kasi pamilyaw ka mo. May unga o manakamong tayo. Yes. Hindi mo manapwede at asanda mag-usit pa iba. Pero hindi na ito nabi mawaga gita karapang yan nga. May mga tao gita nang hindi makontento.
1: Tama.
0: Dahil wagang siguro ging istorya. Pero kung siguro kung nag-open ka, nag-istorya ka mga daywa, kahit pa paano maayos pa.
1: True, agbay, maubra pat anak ka mo. Diba? May solusyon sa tanan yes. Mga katropa. Basta, willing ka lang magpamati, willing ka lang mag-learn, agi understand mga bagay-bagay. But before that, good afternoon, anik ka rapang An-An Delgado. Happy watching kimo na sa Kalamba, Laguna. Hello, kamusta na kayo? Happy Friday!
0: Yes, happy Friday, magkimo ka rapang An-An.
1: Yes.
0: At shoutout sa Delgado family.
1: True. And haraw niya yung mga katropa, pamatian naton kung ano dapat natong tandaan ha, especially sa mga couples runa sa mga mag-asawa para hindi baga ka mo madugaan it gana sa inyo kanya partner especially kung dapat mga healthy lifestyle mga tips kar mga katropa so harap pamatian tarop explanation ni Dr. Lulu Marquez.
2: Do not forget para meron kang gana mag-make love have sex sex S, sleep. E, eat healthily. X, exercise. Yung A, antioxidants. Yung H, hydrate. Sex, how do you eat? Anong lifestyle mo? Mahilig ka bang kumain? Mahilig ka ba sa unlimited rice? Mahilig ka ba sa unlimited soft drinks? Mahilig ka ba sa fresh fries? Sa matatamis? Sa maalat? Sa mamantika? Lifestyle! What am I trying to tell you? Kung mali ang style mo sa pagkain, you are what you eat. You are what you drink. So wala kang gana. How can you make love kung ganun? Ang taba-taba mo na, may metabolic syndrome ka na. Paano yun? Hindi ba? So wala kang gana. So know the cause first. Pareho kayong tumataba. Pareho kayong mag-exercise kasi mawawalan kayo ng gana talaga mag-make love, promise. Especially mga lalaki pag mataba at hindi na tumingin sa baba, ang laki na ng tiyan, hindi makita yung ari. Paano yun? Pangalawa, manage your stress. Na-stress ka, te, kuya. Okay? Pag na-manage mo yan, perfect. Kung kulang ka sa tulog, wala kang gana. So matulog ka ng 6 to 8 hours, right? Kulang ka ng antioxidants. Binanggit ko yung antioxidants kasi marami kang free radicals. Yung free radicals na yan will destroy your body. Wala ka ng gana mag-s***. Ang panghuli, hindi ka mahilig umiyam ng tubig. If you are dehydrated, nakang gana mag-make love. Tuyot eh, hindi ba? And do not forget, para meron kang gana mag-make love, have sex.

0: Bakit tropa? So I hope ha, na-gets na ton haro point ni Dr. Lulu Marquez. Have a sex.
1: Ah, yun!
0: Pero may acronym, mabitay yes, mo mga katropa.
1: Yes, okay, itong paano, no? Karapang yan, mm-hmm. Ihaya. Muski gaano pa ka mukabuhay, dapat may mauro yun sa igapon niya
0: yes.
1: Moments.
0: Ay, dapat aware ka mo, hay. Dapat din nyo man pagpabayaan rin nyo karni kaayong gawas. Do lifestyle ba mga katropa? I-change magkano na ton. Kasi nakaka-apekto man da imaw. Kung haman, nadudugaan ka mo itgan yes. Sa inyo karniya partner.
1: Kasi kauwa at makaruyon, gid ba, no? Karapang yan, nimko nasasanay, lahat anasanda, mm-hmm. Saan na, parang trabaho, saan yes. Na ginaubra, kaya nimko miski ruyon, ay naiisip, mm-hmm. Dandang, ay di lang na himuon ra.
0: Ah. Tama, kasi wo ni time eh, or kumbaga, ibukon nyo, ikaw able, or basi itinatamad ka lang talaga. So, aram lang mga katra, para dapat ninyong tandaan, para maging happy rin inyo karniya, pagsasama sa inyo yes. Karniya, pamilya.
1: Oh, ang madami mataki mga katropa, nga kahit pa paano, hay, may oras ka mo sa mauruyon, mm-hmm. Niya ron. At least ay, dugang, baga, mga katropa sa pang daw nga ginaod
0: yes.
1: Sa trabaho pero at least
0: harain yung bonding
1: pang, pang, may manami ka man nga mabatsyagan
0: true may stress reliever sana all okay ba haman abis sa inyong obligation ron as husband and wife diba ga pero syempre sa ito niya matagpamati runa nga bukong pata sa wastong gulang bukong pata ta, capable yung magbuhit pamilya hindi ani ka mo mag-intra sa mauroy niya bagay mag-focus ang ani ka mo sa inyong career mag-focus sa isang mga sarili ag sa inyo kanya healthy yes. Lifestyle
1: kasi confirm ninyo isipon mga katropa mm-hmm. Mauraya gatana ay may naman abi karong sa sobrahan ninyo
0: yes.
1: It may nakaroon nagaabot do medyo nasa asla ka man
0: tama
1: gausoy ka man ba mga katropa ita
0: pahuway
1: pero yun yang ron basta nakasundo amo daywa
0: yes
1: ma wa matat problema
0: kasi ra yung bagay nga ra mahimo mo tanaroy ron eh pag nasa wasong gulang ka na wa nakimot gapugong di ba ga wa kon ginabawalan ni nanay ni tatay mo nga mag-agto abi man si mong girlfriend mm-hmm. O si imo kanyo boyfriend kasi adult na ikaw, yes. Diba ga?
1: So,
0: pero kung kaskwela pa kita, syempre, magtarong anay mga katropa. Mag-focus anay kita step by step ba ga?
1: Magpakabuot anay mga katropa. Aside nato ng mga parents manato niya ron, hay, wamas na ilang maagto kita sa bulok, sa
0: kayang. Yes. Agmalisdan kita sa ulihi. Mm-hmm. Agmagpati kita kanda mga katropa nga paagto ka palang pauli o tasanda. Kasi, they've been there than that mga katropa. Maabo pa nga ni Karnia mga challenges kanda ron
1: yes.
0: Nag-agabot.
1: Abaw manato niya, ay, hindi lang man ako mag-uli, di ba? May naman, may karang kapag
0: hindi kita magsubgang.
1: Oo, hindi lang man kita magsubgang. Ay, gidana. May mga pusong-pusong, gidana ang mga unga.
0: Grabe, takapiloso po nga klaseng unga. Kumasabat ka pag idma ka to, ha?
1: Yes. Taugang kung makaihapon kay Induna.
0: Royon. At kung makasugod ka sa inyong pertahan. Di ba, no? Kaya mga katropa, mag-andam-andaman ko, amat. So, oras na to, na alas 2:28 na sa hapon. And speaking mga katropa, dahil Friday na, so this is the last day para sa ito niya rang istoryang kalahati mm-hmm. O kabuuan. So sa mga katropa na to, yung nagtutok sa record ni istorya ko Merkoles kahapon. So today, roan na karang finale mga katropa.
1: Yes. Masayuran na natin kung ano ro matabo, mm-hmm. Alin roanda karang maging istorya kasi
0: yes. Magiging kalahati pa rin ba or magiging kabuuan na?
1: Diba kasi nagkakilala siya na o kung medyo mas nag-build na relationship mm-hmm. Dahil sa pag-bembarosh.
0: Yes.
1: Pero at least ikato sa pag-bembarosh nanda, hay, minko may napo-fall.
0: Oo. Kumbaga, nag-umpisa sa bembangan lang muna kasi fuck-body ngayon sanda, di ba ga?
1: Pero, sa nag-aminan.
0: Pwede matagaling ma-develop, pero pangutan na na-develop gid man ba ga? Na-develop mata actually, may feelings sa isa't isa. Pero kung end game,
1: yes.
0: Ano ba ro, final nga hatol, maging sanda, or hindi maging sanda. So, do yun, ato niya abangan, makaroon niya hapon mga katropa sa istorya rang kalahati o kabuuan. But before that, syempre, ma-commercial break mananay kita mga katropa. Sa aton karnya pagbalik kay inyong doon niya mabatian. Hayat regya plaster kinyo ag mga makatadiwan nga mga pilang ka mga reminders.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Junelis, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
8: na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.
9: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
10: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3
11: food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
12: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
11: Premium D3 food supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
10: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
11: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
14: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3 user.
11: Premium D3 food supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
9: Inyong napakinggan Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLUnario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Yes, mga Ketropa Philippines, to their time, alas 2:41 na sa hapon. Good afternoon once again, mga Ketropa. Siyempre, magapanumbali kita sa ito niya programang X-Rated! At sige hapon, kami makibahan. Ako si Katropang Yanni.
1: At si Katropang Menggay.
0: Yes, mga Katropa. Tutok sa gihapon ka mga sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo. So, sa pagkita 3:30 in the afternoon. And pwede ka mo sa pagtutok mga Katropa naka-live kita. And don't forget to follow get us on our new Facebook page.
2: Okay,
0: sige Katropang Bonski Mendoza channel ha. Thank you so much Katropang Bonski. Good afternoon, Kimo. And happy, happy.
1: Yes. Kay Tylo Paul, so nakasaliputos naman siya sa Martinez Accessor Family. Good afternoon, good anak mo. Especially, good atay kay Nanay Elda at kay Leoski. Ikaw lang ka naman explain niya. Chismis mo
0: ito na ako, Kimo. Pero, sa'yo kita tayong isugbon kara. Day off na naman kita. Diba? Biyernes, sabi rin.
1: Biyernes na naman. Day off na naman.
0: True. And deserve ninyo ka mga katrapang magpahuway. So, gamita rin oras para makapagpahuway ha. So, habang ka po pahuway ka muna nag-isip-isip ka ano inyong ihapon, ano inyong merienda makaroon, hara pa matian man natin o kasugpon or finale mga katropa itatong istorya about kalahati o kabuuan.

0: laptop ko.
1: Gawa na. At nabasa ko rin yung mga pananaliksik mo.
0: Ha?
1: Researcher, Laika?
0: Marco?
1: O dapat ba kita tawaging author?
0: Anong ding nagsasabi mo?
1: Magaling! Ang galing! Sobrang galing! Ginawa mo lang pala akong subject sa mga sinulat mong libro. Tungkol dun sa modern dating manipulation at psychological attachment ng mga lalaking may emotional trauma. Lahat ng emosyon mo, yung pag-iyak mo pa sa bar, yung pagpapanggap mo, gawa-gawa mo lang ba lahat ng yun?
0: Nalaman mo na pala. Oo, Marco. Nagsimula ang lahat bilang isang eksperimento para sa libro ko. Ginamit kita dahil kwento mang perpektong halimbawa ng lalaking takot magtiwala.
1: Napakalinis ng laro mo, Laika. Akala ko, yung wagas na pag-ibig ang patunay na kasunduan natin. Yung pala, pawang panlilin lang ng palalahat ng yun.
0: Pero nagkamali ako, Marco. Sa gitna ng eksperimento, totoong nahulog ako sa'yo. Ang librong sinusulat ko, binura ko na nung gabing umamin ka sa akin.
1: Alam mo, Laika, masalimutan mundo ng mga graphic designer. Nasanay akong tumingin sa bawat detalye at mga file ng system.
0: Ha? Ano?
1: Nalaman ko na tungkol sa eksperimento mo. Nung ikatlong linggo pa lang ng kasunduan natin.
0: Ano?
1: Nabasa ko ng notes mo sa cloud storage mo. Nung unang beses mong pinasaksak sa akin yung flash drive mo. Nalaman kong ginagamit mo lang pala ako. Kaya, nung nalaman kong pinaglalaroan mo ako, isip ko, dinala kita sa sarili mong mundo.
0: Ibig sabihin, yung pag-iyak mo sa ulan? Yung pakikipag-away mo sa bar?
1: Nakaplano rin. Ginamit ko yung mismong psychological playbook mo para paikutin ka. Pinamukha ko lang naman sa'yo na nakokontrol mo ako. Para sa huli, ikaw ang tunay na nahulog sa walang salbabida. At sino ngayon ang tunay na nagsagip sa sarili niyang eksperimento?
0: So, ginamit mo rin ako?
1: Nagsimula tayo sa kasunduan na walang emosyon. Ginawa mong laro. At tinabla ko lang yung score. Paalam, Laika. Ang kwentong to, tapos na.

0: flash drive at handwritten note mula kay Laika?
1: Akala mo ba talaga ikaw ang huling gumuhit ng kabanata? Hindi mo ba naitanong sa sarili mo kung bakit napakadali para sa'yo na mahanap ang mga files ko sa cloud storage?
0: Ano? Ano to?
1: Ang isang totoong psychologist at researcher ay hindi nag-iiwan ng bukas na access sa kanyang mga pribadong dokumento. Maliban na lamang kung gusto niyang makita mo ito.
0: Hindi. Hindi ito totoo. Pinapaikot mo lang ako, Laika.
2: Patient profile, Marco. Subject,
0: patient?
2: Who serve emotion detached due to the fast abundant trauma. Recommended therapy method, controlled exposure to vulnerability. Counselor, Laika.
0: Counselor? Hindi. Hindi ito.
1: Nung unang araw na pumasok ka sa clinic ng tita ko, 2 taon nang nakakaraan para sa iyong emotional therapy, napansin ko agad na hindi ka magbubukas sa karaniwang usapan. Natatakot ka sa commitment. Kaya kinailangan kong pumasok sa mundo mo gamit ang kasunduang no strings attached.
0: Hindi totoo to. Gawa-gawa mo lang to. Alam ko ginawa mo lang to para magmukha kang mabuti. Hindi to totoo. Hindi!

0: Bakit? Bakit kailangan duman tayo sa ganitong laro? Bakit kailangan maging case study yung buhay ko para lang mahalin mo?
1: Dahil nung pumasok ako sa buhay mo bilang therapist, nakita ko kung paano mo ikinulong ang sarili mo sa takot. Ayaw mong magmahal kasi ayaw mong masaktan. At nung sinubukan kong lumapit bilang ako, natakot ako na baka itakwil mo ako katulad ng ginagawa mo sa nakaraan mo.
0: Kaya pag ginawa mong laro ang lahat?
1: Nagsimula ito bilang trabaho. Pero sa bawat gabi na kasama kita, sa bawat tawa at kwento mo, natutunan kong alisin ang maskara ng pagiging doktor. Naging babae ako na simpleng nagmamahal sa'yo. Isinuko ko ang lisensya ko, Marco. Sinira ko ang ethical standards ng profession ko dahil hindi ko na kayang magpanggap. Hindi kita ginamit. Sinubukan lang kitang iligtas mula sa sarili mong dilim.

0: Nung nalaman ko ang tungkol sa kinagisnan mong plano, ginamit ko rin ang utak ko para saktan ka. Nagpanggap ako mas magaling. Pero ang totoo, nasaktan ako kasi ayaw kong maniwala na may isang taong kayang gumawa ng lahat ng yun para lang sa akin.
1: Marco?
0: Laika, pareho tayong nagtago sa likod ng strategy ng mga rules natin at ng mga laro. Natakot tayong dalawa at totoong naging mahina sa harap ng isa't isa. Laika, ayoko na ng doktor. Ayoko na ng researcher. At ayoko na rin yung lalaking nagmamarunong. Gusto ko lang, ikaw.
1: Marco?
0: Yung Laika na pinagluluto ko ng sinigang. Yung Laika na umiiyak nung gabing yun.
1: At gusto ko rin yun, Marco, na hindi natatapat magmahal ng buo.

0: Miss Laika, ang ginagawa mo ay hindi lamang paglabag sa Code of Ethics. Ginamit mo ang iyong kaalaman upang manipulahin ang emosyon ng isang pasyente. Kahit pa sabihin mong pag-ibig ang dahilan, sinira mo ang tiwala ng ating profesyon.
1: Tanggap ko po ang anumang parusa, Doktora Vega. Hindi ko po ipagtatanggol ang maling paraan na ginamit ko. Ang tanging maipagmamalaki ko lang po ay ang katotohanan ay gumaling na po si Marco mula sa kanyang nakaraan at naging mas makatao ako sa prosesong ito.
2: Pakiusap! Pakinggan nyo naman po yung panig ko!
0: Mr. Marco, wala ka sa opisyal na listahan ng mga pwedeng magsalita rito.
2: Ako ang sinabi niyang pasyente o subject. Kung may nanlin lang man sa larong to, pareho kami. Ginamit ko rin ang kaalaman ko sa teknolohiya para bumawi at masaktan siya. Pero nung mga oras na nakatulong ako sa sarili kong galit at takot, si Laika lang tanging taong gumawa ng paraan para ma-reach out to sa akin. Maaari man pong pumasok siya sa buhay ko ang gamit ng maling pinto. Pero siya lang nag-iisang tao na nag-iwan ng liwanag nung saradong lahat ng bintana ko. Kung aalisan niyo man po siya ng karapatan na maging doktor, huwag niyo siyang tratuhin na parang kriminal.
1: Marco!
2: Dahil pinalaya niya ako.
0: Ay, magpapalabas ang lupo ng formal na desisyon sa loob ng 2 linggo. Dismiss!

0: kakaiba rin palang pakiramdam na walang sinusulat na clinical notes araw-araw.
1: Eto, copy mo. Ma'am, o dapat ba kitang tawaging partner?
0: Partner? Saan naman?
1: Sa bagong graphic design at branding na studio na bubuksan ko. Kailangan ko ng isang taong magaling magbasa ng tao para sa marketing, sa client relations. At syempre, para paalahanan ako kapag nagpapakalunod na naman ako sa trabaho.
0: Seryoso ka ba rito, Marco?
1: Nagsimula ang kalahati, puro laro. Puro tago. Puro takot. Ngayon, gusto kong itayo ang hinaharap natin ng kabuuan. Walang kunwari. Walang sekreto.
0: Opo, Boss Marco. Tinatanggap ko ang trabaho mo at ang puso mo.

0: Alright mga ketropa, so after all, di ba no? After all ng pinagdaanan, after all ng kanilang iyakan, sumbatan, yes, at kung ano pa man,
1: umabot
0: magaling, love wins
1: no?
0: Pa rin.
1: Yes, umabot magaling sa punto, katropang yan, ipiliyon mo, sige ako nandarong kada isa. Ya.
0: Yes.
1: Kasi sa mga tuod yan, kung in love ka, matingabi mga ketropa. Mm-hmm. Hambaw man, iba karo nagiging tanga ka, nagiging, kumagaya, nagapinati, kagagi sa mga
0: hambay,
1: sa mga anang aksyon. Hato nga ni, kung pwede yung nga ni nga, hindi yun, agad mabaduhan yung tatak. Pero lalaki, dito agad mo makatumag effort tayo eh. Pero sa nga gan, nabi mga katropa nga, iwa taro ninyo ginabasi sa inyo, gidana.
0: Ag nababatsyagan, abi nga, basi matuod. Nga, syempre, ato nga ni mga katropa, kailangan niya itagit perme, it, tamang paliwanag. Pag-istorya ba't matawhay para ma-plastor mo, kung hamat, makaturo na tabo, ano, gidmano ka matuoran.
1: Yes.
0: Kasi may na-discovery mga files, ato dahil na-explain man, then, ato, nag-aaminan sa nang daywa, kung ba nagkasakitan sa anay sanda, bago sa nagpalang gaana.
1: Oh, para raya rin manami matatropang yani no, gahalin ani sa masakit basta ita. May ko ma-feel mo gut ana nga, ma-sure mo.
0: Yes.
1: Kasi kung mas masakitan kami makatropa, may choice ka nga kung padayunon mo sa inde.
0: Tama, punduhon lang.
1: Pero okay yun doon kasi at least nakilaga ng daro ka na isa ga aga. Mas nagbibay ro aga kara magiging relasyon. Kasi sa ratu gagi nga
0: sa una pa gang na challenge na sila.
1: Sa mga eksperimento sa mga gabang tawo, sa mga nag-abot katong ex nana.
0: True.
1: Diba? Apo nga naging eksena, kanda nga daywa.
0: Yes, pero nalampasan. Mm-hmm. Agin pilig apon di sa tisa. Oy, good afternoon ha. Kikarapang Aljun Navarro. Shoutout kinyo na sa Rowell and Junior Barbershop. Siyempre, kikarapang Robert at kikap Junior. Kikarapang Jory, nakipagplastikan pa ang mga bugo ko. We rin pala sa happy ending. Paibog-ibog ng mga...
1: Masyawa ka, gitiin mo ita. Happy ending, kikarapang Jory. Kimo nga
0: na bumalik. Bayi, nabi, kikarapang Jory. Ikaw nga niya may comeback sa dahay. Ginabutangan mo lang na that label.
1: Yes, ikaw nga niya. Kaya pa inusinti ka, kambal mo, okay ka gawin.
0: Yes. Hindi ka dapat maibog. Dapat ay himuon matanimo ro, iba ni mong diskarte para sa imo
1: yes.
0: Matay ka sadya.
1: At isa, ang iba matabi, no? Katrapang yan, ipag ma-feel ni mo nga palangga mo rasang katawo
0: yes.
1: Nga ra. Miskin na ano, parang mabatian niya, bad na, mga bad, mga...
0: Bad about bad, ka na.
1: Oo, pero para takimo ay maistoryahan ko man eh.
0: Yes.
1: Pwede ko man istoryahan na matkinangan ko pamatian rin iba nga komento.
0: Ibig sabihin ka ron, mas nagapangibabaw in pagpalangga ka. Na. Kumbaga, huwag mo tayo naging na-entertain
1: yes.
0: Ro. Ano, diba? Although, may imo bang doubt, diba ga? Pero, gusto mo gihapon nga sa'yo no kumatuoran within yourself,
1: yes.
0: Diba?
1: Aga, manami, matabigid man mga katropa, ma-in love.
0: Yes.
1: Diba, nga, gusto natin nga ma-in love, gusto natin magpalangga. Pero, ruko tayo nagamang kung tuod baga rin pagpalangga or tama baga rin tao, tamang tao baga rin imong hapili nga palangga o.
0: Agro tao bang ginapili mo is kaya na ng itaoro pagpalangga nga gina-expect
1: diba?
0: Mo. Kasi diba, may
1: yes.
0: Mga imagination nabi kita mga katropa or aton karo niya mga ideal nga mga setup abi.
1: Oh.
0: Halimbawa, may imong karelasyon. Pero what if abi nga to, palangga mo rin ako niya tao pero hindi na nakaya nga, bukod ba imo ta swak sa imong ideal.
1: Oh. Kung
0: diba?
1: Kato na iya, minko para taki mo perfect imo pero ruin niya ni krapangan nga bago nagiging bukon imo ita swak imo kasi mas nag-iisip ka bagi
0: yes.
1: Kita higher. Kung nakilala mo rubayo man nga, o mabaw na ito maagam tapos ay maagam na sa kanon dutanan kung ibo tagihapon na ay gusto ko tagihapon maniit may funny
0: yes
1: pero tawa ko tadi ko ta makita
0: masyadong seryoso kaya before you date mga katropa importante gid ana do masairan mo ro pagkatawo ro qualities itra karon nya ka istorya
1: yes,
0: mo
1: aron.
0: If daya baga is mag-click ka mo diba ga no or hindi kasi kung gusto mo ana it funny diba ga tawo nga very say mo tag maboka kaya guway ko ni ilet masyadong introvert tag mahipos ay sa una pa gang ay isip-isipon mo kung kaya mo
1: yes.
0: Na mag-adjust para ka na
1: aga raya may katropang yun nagasugod mo nabi sa punto nga rin nga karon mo ma-confirm sing kaugalingan kung kaya mo imo
0: yes.
1: Nga makaibana sa saulihi
0: tama
1: or hasta lang gidgara
0: true
1: kasi diba rato abi katropang yun na inaway ka to nag, nag ano tay nagdesisyon yung taragaki nga
0: tama gohan
1: pero tag abot ro oras nga
0: may natuklasan yung manimaw
1: kung nag-iiba humat-ana.
0: Yes. Naapektuhan yung pating baga tiyagon. Aga, sambilog pag-edabi ka mga katropa kung ma-finding mo si mong sarili nga. Di ba kamat-harm pag may standards kita pero tag nakilaga mo iba willing ka nga isat aside to eh.
1: Diba?
0: Kasi you're willing to adjust, you're willing to adapt sa anak karon yung environment, sa anak karon niya. So, more sa dayang tawo kasi palangga mo more interesado
1: yes.
0: Kagid ka
1: mambay na. Mambay ka man no nga hindi ko kaya rayang tawo nga pero pag once rin pagpalangga gidagabalik kaya hindi natin ko amat masisir inyong mga amiga-amigo yes. Nang habaw maninyo. Ginaluko kagun wa mo gihapon ginaiwan eh.
0: Tama.
1: Mabayit asa na mismo rumagaoy kasi para bikanda ron may pagpalangga patang kinahanggang ituro sa ro yung tawo eh.
0: Kaya dapat ro tawong involved karon, isipa man do. Ra karon nya tawo ang tiniis. Ro ana ka nya gin sacrifice para kinyo para paglinukohon nyo gang. Ha?
1: Yes,
0: kung madugloko kay hindi lang anay magnobyo or magnobya, godi ka makasakit sa iba.
1: Yes. Ag sa inyo mga katropa may mga tawot ana nga kayang pahalagahan do yon. Kaya ro yung tawong pinili.
0: Itaon nyo di ka sa tawong kantigo magpahalaga. O ang bani ka pang jowry kahit gaano pa katalino pagdating sa love nagiging bobo. Hanya do, sad to say, buko niyang git bobo ka pang jowry nagiging tanga.
1: Yes.
0: Diba ga? Kasi nga ni sa sobrang pagpalangga naton, ag buko naton ron i-choice eh. It's our heart nga nakaka-feel it pagpalangga sa tawong ar. Ag sa inyo ako sino mas tanga ro tawo nga nag-uyang kimo.
1: Yes,
0: da side na na nga grabe ka pero ginpabayan na nang maduga ka. Ah, diba ga? Grabe ta kita daw patapos na
1: yes, niya.
0: Patapos raya nga istorya hay. Pati ba naman do aton karon yung mga hugot sa buhay na sasali pa charo.
1: Ang question nato natong word.
0: True. Ibagi da na abi mga katropa kung dunit aro umalsa. So oras naton ay punto alas 3 na sa hapon mga katropa. Ma-commercial break anay kita ha. May aton pa kanya 3 o'clock prayer. So magpapatong balik yung programang X-Rated. Makataliwan ni Hamang. Rupilang ka mga reminders.

Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita.

0: 2026, all MLUL Air customers nationwide can join MagTransact gamit ang eligible MLUL Air services at iscan ang QR code available sa branches para makasali for DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: XFM
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Lin Anyo sa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After one week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: XFM.
2: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Loma Oda, Kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Bili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

mga katropa, alas 3:08 na sa hapon. Good afternoon mga katropa. Syempre manumbali kita ha sa ton karang programang X-Rated. Ag sa gihapon, makaibahan ninyo si katropang Menggay. Oy, good afternoon ha sa mga katropa naton ron na nga nakatutok. Sanda karang mga radyo, padayon sa gihapon kitang naka-live. Iya sa ton karang page, iya sa XFM Kalibo 96.5. Ag sa mga katropa naton ron na nga nakatutok man sa nakarang mga radyo, abay, pwede man sa gihapon kamo magpadaga. Itinyo karang mensahe sa 0998-591-5186. 0998-591-5186. Ako sigida sa gihapon mga katropa, ratong karang pag or istorya makaroon nga hapon. Aga, syempre, kalitan natin ng mga katropa kasi hasa kita itry karang 3:30. May pila pa kita karang kaminuto para baga chikahan. Pero bago ruta na, shoutout anin natin ng mga tricycle drivers natin na nakarasa may paradahan it uyot na rong. Nakatutok ka ton makaroon nga hapon. Bawgit, nakunta.

ay mapuno ugon na nakarangagi na sakyan baw siya na all sinasakyan punta mapuno ugon nagudangan-angan maarangkada na kasi ratong panyempo mga tropa mga mig mga migon gidaan na ano ro pwedeng ubrahon sa mga mig panyempo ay nagausoy gidaan man nakarapang mengge it mainit-init ay perfect mga katropa kung nagausoy ikaw ket mainit-init ay, ay. Mas mainit pa mana sa raya karang chismes mga katropa mag-inom kita ha itry ka rin ang kape nga premium D3 coffee mix. Raya, ay syempre perfect ra sa may mga diabetes ro na aga. Bawal sa raya ka rin mga matatamis. Ag sa mga nag-diet, pwede ra kasi ra ng pangpagamit nga pang patamis. Hayro is stevia. Ag isa pa, pang pabaskog pat imo nga boh. Boto sa kawas. Ay, aray, gina, nagkabudlay. Gina, nga rama katropa kong raya itong ginamit lang. Roboto sa ato na rutuan na ron. Para mas mabaskog kita sa pang-adlaw-adlaw. Ag isa pa mga katropa, may anaman karang mangustin ag vitamin D3. Kaya perfect kut analakin nyo mga katropa para sa ika-healthy mag-invest sa atong karang kaugalingon. Para kung ma-healthy kita, ay mas may abo pa itong karang pwedeng mahimo. Aga, may energy kita kung kita ay nagatrabaho. Ro premium D3 coffee mix. Ay produkto it yes to health incorporated. Ag pwedeng-pwede ninyo mga katropa mabakal. Sinyo nakara sa may Mercury Drugstore. Ag pwede masagapon ka mag-order o sa inyo mga suki nga butika. Ag sa Lazada, sa TikTok, ag sa Shopee. Kaya go na mga katropa. Oy, good afternoon man nakara pang Aljun o nakara sa may Ruel and Junior Barbershop. Nakatutok ida na makaroon niya hapon. Kumusta ka mo na nagapur pabugog ba namin? Matami makatropa ro. May buhok, no? Depende ko, no? Alin ang gusto? Ay, gida na malimpyo o kon magamo. Ay, kinahangan natin ka mga katropa. Haya, pilion kung ano ro pwede. Kaya mo, diba may mga gagaki makatropa nga mabuhok ka? Diba may gagaki man niya? Ay, maski hambaw natin mga katropa ang matinis imo pero mahambot aga po natin yung matimsog kaya mas kung gusto ninyo magpabugog ay unaw anakara sa may Rowell and Junior Barbershop. Anyways mga katropa mabalik kita sa atin karang naging istorya kaina no naging prepara gidana kinyo hindi mawaga gidana mga katropa nga may mga tao gidang nagahampang sa atin nga baga tiyago hindi ba pagsayo dabinanda ko amat mga katropa palangga natin sanda nasa kandaro desisyon ko nga palanggaon ka na pahagan ka na o kung na lokohon ka na or utoon ka pero habang ni natin pag magpalangga kabi mga katropa minko parat anakimo hay nagiging perfect maugit ah nagiging perfect kusang katawo diyo ta naton maisip ra anak karang mga bagay mga katropa nga minko mahambon naton mga red flag diyo ta naton naisip ron kasi pag once in love pagid imo ay katok kagat ing di ba ri katok kagat ing mga katropa sa isang katawo nga to pero hambon naton no tanan man lang man kita gaabot mat aro punto nga nasasakitan ka na in love ka bukon it permi kasadyahan ring nababatsyagan may kasakit man ron naon din ron gasudro mga selos diba ga? Selos-selos ka man na sa akong barkada ha? Ay, pagpilang adlot agali naging sanday maaragoy-agoy kagin pero hambang ni nato no karon mo man nasusukat or karon mo makikita ra imong pagpalangga pag once nasakitan ka sa isang katao pero rato gihapon diba hambangon mat iba nga nagiging tanga ka hambangon mat iba nga nagbubulag-bulagan ka na sa kanya oh pero parat akimo perfect na imaw kasi kilaga mo't agagi rato eh pero may namat anang biski wapan ni mo nakilaga in love got ah ay paalint anaron alugid anaron hay kasi ay may iba-iba matabi mga katropa nga senaryo di ba magkaiba matana kita iba ka magpalangga iba matana ako iba matana si Mauraya iba matana si Maurato kaya ruato latana permi mas manami latana nga maging minatuod latana kita kasi raya biro isa sa mabudlay nga ubrahon itsang katao tag maging minatuod imawa tag ano baga nag genuine raana nga pagpalangga or genuine raana karang happiness kimo may ina matabing nagpapanggap lamang bawita nagbaga kunya
kunyari nga palangga ka, naga kunyari imo makatropa nga ginapahalagahan ka nana, pero sa ulihi gali gusto mo lang nana maagor o kumpanya ba? Nagiging Chinese drama yarn. Pero mga ruyo no mga katropa, basta kita abi nagapalangga tuod, eh wag gid akaton ron ni kamo. Kamo mga katropa na in love man baga kamo sa mga bayi or yaki nga red flag. Hambagon mat imong friend, hambagon mat imong makilala nga tama gon indi ka gon rikaron pero para kimo imout agihapon, di ba? Maski ko amat mga katropa nasa kimo do ebidensya nasa kimo gunro mga uga nasa kanaw ro ugali tawo nga pwede mong likawan indi tagihapon paalin ka ba mga katropa masuko hambay ko nga ni karon hindi na to pwede abi mabaliso ro utok nanda karon nga hambawon nga abi bag tama gon tamong pagpakatanga may ibawon imaw may masadya nimo sa iba pero para kimo imo gihapon ro imo lat aron kan mga katropa i-advise inyong mga friend ro na pero hambawon lang ninyo nga sige yang hasta sa maubos ka kita mo miski may mga friend kita nga rama katropa o nga mag-chat ka tod ay break out amana kami ni Mauraya gilukot anana ako ginaiwanan na ako medyo mapahambay kang kapilang beses mot anak akong ginarant rumauruyon pero hindi ka gihapon maghalin sa ruyon nga resitwasyon kasi parat abi ka na isang lambing isang pitik o marami trapalik na pitik isang kablet isang suyo aba bibigay ka na diba nga may na bikaron nga may ina bikaron nga klase itawo nga grabe ara confidence na na kung kato na ay miski aywanan mananana ako karon or wag iwalay man kami ka ako gapo man imo mabalik kasi man o pa man ang kasaganan nga ginahimo ka na ka kon man sa gihapon man neron imo mabalik kasi ako malang manara palangga bawas na ola ay mga katropa ro pag palangga nga ro na bukod itanan nga oras gidahambaw naton na pinakaano gidaron eh kung kato makatropa ay strong gid boss, paling kita. Mukha ito mga katropa, hindi kita be natin ma-predict to. Hindi natin mahambay. Nga, pero pag palangga itsang katawa ay forever, bo, di ba? Mabati ka mo sa forever. Siyempre mga katropa, parat abi katon karon ay gusto natin nga sandagang ro palangga. Pero gaabot gid abi mga katropa ro sitwasyon nga nauubos ka, di ba nga natawag nga fade out, ano fair? Kung kato mga katropa ay ro pagkaduga it pagpalanggay doon ato pag English yun eh mas malaglala kita nga ra kung kato mga katropa ro yun niya ro na mahamba nato na naga kaubos ro pagpalangga pag once na nafifilo nanda ro mingko bukon yung sanda ita importante bukon yung sanda mga katropa ita ray karaya man na nga priority o kung nasakitan sanda it sobra kasi tanan man kita napupuno diba permit kung ginahambal kinyo mga katropa napupuno man kita mas na lalo kung habuhos natin rutanan, haubra natin rutanan. Pero para kanda, balewala ang kita. Karon mo ma-realize mga katropa nga. Tama gun. Kasi nasagad na. Wah! Grabe kita pag hinamba na itong nasagad na, no? Kung gato haabot mo at ana finish line, na kung sasayin, raya at ana gedro reason para magtama gun, mag-stop na reinyo nga relasyon. Pero sige yang nor iba, samtang nagapalangga itsaga nga tawo, di man natin sanda masisi. Hugaton lang natin na. Hugaton lang natin sanda mabugtaw. Nga tapos yun. Nga sanda mismo rin maghahambay. Nga hindi yun sanda. Kasi kung kita maghambay, di tananda kita patihan karon. Sanda matabigi hapon mga katropa sa uman. Sa ulihi, ro maga desisyon. Oras natin mga katropa, alas 3:18 na sa hapon. Ay shoutout ani sa mga katropa natin runa na kara sa may tabangka numan siya sa kawaling family gida na kaday nung Donong Eric ng Ivy, kay Rexy, kay nang Don, at kay nang Ninia, at kay Pilbet do Asport. Shoutout gida na kinyo na mga katropa. At syempre, unaman kara sa may Bajangan sa Ingala family gida na kaday Tatay Boga, kay Lala Merly, unaman kara sa may Ventoran sa Banga sa Palmon family. Aga, syempre, shoutout at manaton si Uncle Nido yaman kara sa may huyaw-huyaw sa Tobiera family gidana ag kay Auntie Walsy una kara sa may Bulkitan boys mga nakatutok bakaron niya hapon pero anyways mga katropa yan ni kita sa pagapur pamati ita sunata ma-play ani kita ita aklanon ban kasi dapat suportahan nato na ray kara nga local mga katropa raya ro manami dapat eh ginasuportahan nato na kasi para mas magawig pa o mas maabo pa ro makabati sa anda karanga kanta. Yan ni kita mga katropa sa Figura by the Muses.

0: Nabatian naton mga katropa ro kanta nga Figura by the Muses nga kung sa si Ina magatu kardaya sa aton karang probinsya Itaclan aga si support naton raya karanga local pero mga katropa kurkulabos na kita sa tiempo ha. Thank you so much Idana Kinyo sa mga nagtuto kainasa sa makaranga oras ag syempre naging ka-partner gid naton karon technical side si katropang Daddy Lods Noel Estilliero sa support manit amon karanga station manager kay katropang John Allen Ascanio sa amon man karanga general manager kay Sir Edwin Garing sa pinakamabuot, pinakamaalwan, pinagidana sa tanan, raamon ka ng CEO, Doc Remelito Uya. Kay banyan ka ron, raanak ka ng beautiful wife, kay Madam Olivine Uya. Mga katropa, naging kaibahan man naton si katropang Yani. Iya, mga rumang katropa, magkililita kitahin sa Lunes. Same time, same station man sa gihapon, naging kaibahan ninyo sa programang X-Rated, si katropang Mengay at XFM. 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: Sana all.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
7: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
9: Go

0: oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 3:42 na sa hapon.
1: XFM News Break.

gin klaro ni Vice President Sara Duterte nga wait raya it personal nga away kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa isang ka-interview sa The Hague, Netherlands, ginpahayag ni Duterte nga pisar wa raya it personal nga problema sa Pangulo. May una raya nga puna sa pagdagakara sa nasyon. Sunod kay Duterte ro anang nga kritisismo ay nakasentro sa pagpamuno ni Pangulong Marcos agbukon itsa anda nga personal nga relasyon. Oras na naton, alas 3:44 na sa hapon mga katropa. Para pagin sa dugang naton karon nga mga balita, hugot nga ginpamalibaran ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ro allegation nga nagpangayoraya at ceasefire kay Senator Ping Lacson. Ro pahayag kay sabat sa post ni Lacson sa anang nga X account kung sa siin ginpahayag ka nga hindi na nabatunon o panawagan nga ceasefire matapos na nang ibuyagyag ro ginapahayag nga mga maanomalyang infrastructure project sa Taguig City nga ginakabig nga balwarte ni Cayetano. Sa iba pagid natin karoon yung mga balitaan, mga katropa. Natumod yun. Rumastermind. Ginapahayag na natumod yun rumastermind sa pagpatay kay Mima Alicia. Ginapahayag nga bukon sigon it political commentaries kundi ginapahayag nga utang aro nagapangunang motibo nga ginatanawit kapulisan sa pagbatay sa 24 anyos nga pro Marcos blogger nga si Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia. Suno kay PNP Chief Papulis General Jose Melencio Nartatis Jr. na tumod yun o daywang magpartner sa negosyo nga ginapahayag posibleng utak sa krimen ag presente nga ginagagasit mga otoridad. Ginpahayag man ni Nartatis nga may una sigon nga pagkautang si Lipata sa daywang suspect nga nag-aabot sa 8 million pesos. Naunagon nga na-arrested Northern Police District sa Mabalacat, Pampanga o daywang riding in tandem nga suspect nga ginaturo nga responsable sa pagpamaril sa biktima. Alas 3:46 na sa hapon. Agpara sa aton karon nga katapusan nga mga balita, mga katropa. Ginpasugtan it Sandigan Bayan 3rd Division o petisyon ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. nga makapiansa sa ginaatubang nga kaso nga malversation may kaangtanan sa kickback sa mga flood control project sa Bulacan. Suno sa Clerk of Court, ginpasugtan nga magpiansa si Revilla samtang ginapamatian o kaso. Samtang ginbasura man it Sandigan Bayan ng mga petisyon para sa piansa at iba pang opisyal at Department of Public Works and Highways sa kung DPWH nga nadagahig sa kaparehong nga kaso. Raya nga balita ay ginahatod kato ni Santon Plus Coffee Mix. May mangustin, moringa ag soya powder. Ginasuportahan o resistensya. Ginapabaskog na natural nga enerhiya sa gawas nga white caffeine. Ginasuportahan o panunaw. Santon Plus Coffee Mix. May kapikagon, may bugong ka pa. Raya man si katropang Ninyo Rujin Teodosio. XFM News. XFM News Break.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan si Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako galing si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisa at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen,

0: och Santhol Gold Herbal Tea.
1: XFM.
0: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhol Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
0: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Celthon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Celthon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Celthon Plus Herbal Oil.
5: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin. Kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
6: Para sa malakas na buto,
7: Premium D3.
6: Matibay na immune system,
7: Premium D3.
6: Proteksyon sa bacteria at viruses,
7: Premium D3.
6: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
7: Premium D3.
6: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
10: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
9: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acids at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa premium D3

0: 3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan-kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bacteria, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Itong mong aking kamay po may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision S Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision S Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision S Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
5: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
9: Gary, sa ka-service ko.
10: Kaya

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na functioning.

mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: ng all-in-one
2: sa presyong
1: magaan.
2: Salvon Plus
1: Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Agedi kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit, tambay ko, ay kung may pako pus lang kung pwede pero yun lang ay uwa gid ko no sis ko no ay naguli ako naginom ako it Santon coffee mix ay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw it bahong di karasang alima ay kung maginom pa ako it Santon ay manami lang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: System Pain. Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gating kung akong lalis sa System Pain para dire-diretso ang training.
0: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
8: XFM.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Sakit ng katawan?
14: Mag
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
14: Santon Plus Herbal Oil.

0: po, wala na. Sa'yo yung nakatulong yun. Sa pako yung bukol na maliit. Po, wala na. Bumalik na siya sa dati. Cellphone
1: Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision S Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga-butik eh. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang mag padula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
13: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa physical na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
3: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: FM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow. Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Aisel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.

Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya.
Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

Jesus. God's righteousness revealed. We bow before him.